0: K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Manun sa mga labas o preskong mga balita, patas sa komentaryo o serbisyo publiko, tutinaw sa mga lubog nga isyu, way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga isyu, punto por punto, buluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban, muntayig sa angay daigon, mga mainit na isyu at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Last 8:06.
4: Oy, ganahan ba mo sa ato mga angkol, mga tatay? Nga igo na lang sa nauna in town, pero wala na'y puwersa, wala na'y kusog. Ay, mga tatay, para magpalayo na yung kalipay ni nanay sa iyong partner dara, natay solusyon para mubaskog pa yun ang performance extend food supplement for men.
3: Yes, dapat lang. Kaya naano ba yung mga asawa nga usahay masuko lagi?
4: Mamidok ka.
3: Oh, na po yung asawa nga kinang mangitag uban kay wala na performance ang bana.
4: Yun. Mangita sa kripto. At ito kumpare.
3: Ang kinabang mo ingon ba nga? Wala na, Jude.
4: Naman na.
3: Pasensya kayo lang, ga,
4: ha? Siya, mara mo naman ang lagi ang Yolanda.
3: Tiguang namang gugaw lang.
4: Oh,
3: mao di ay pudrason nga murag wala na igana ang bana kay tiguang ng bahin.
4: Ay, mao pud ay.
3: Dire bitaw extend mga ka K5. Extend mga ka K5 ba, try ninyo. Aha, kay daghan na biya kaayo ang ni Anto diri, ni Anhi diri sa mong station. May mga edad-edad yun ang upang. Diri ma'am mamalit. Ma'am na mo extend diri ma'am dito sa clinic.
4: Grabe.
3: Ah, sir.
4: Dira, upan, maulaw pa mo palit.
3: Oh, siyempre. Balo, ano maulaw na
4: sila? Ay, basi makaingon ta nga. Ay, wala dyan ay puwersa, kaya di palit naman.
3: Palit. Ah, na, wala manay problema.
4: Wala naman, lipay ka na ay.
3: Oh, sa una, kinang mo palit o kondom, maulaw. Oh, ah, ako na palit. Ay, kondom mo din ni ma'am.
4: Maulaw.
3: Oh, maulaw uban. Ako hindi ka maulaw, uy. Ano ikaw kaulaw man mo kay kinang sexual intercourse? Part na sa relationship?
4: Part sa kinabuhi.
3: No. Unya, kinang ning kundum ka, meaning, gapakita ra ka, nga naa kay gitawag kay Fake Five Pam nga, family planning.
4: Hoy, well, kibay Bryce, ako nang panan, abin ako ganang kundominium bi na.
3: Ang kundum. Sundon ako na. Mupalit ko dahil sa kung ano kondom. May kondominium mo diri, ma'am. Ana-ana lang, no? Pero parang di halata, no?
4: Ginoon, Jude. Promise.
3: O niya, kinang... tag size. O say size.
4: Pero katawas din dira. Inko ka to ng building.
3: Oh, ay, dirita sa extend, oy. Oh, extend.
4: Extend.
3: Si Lolo nga tag 70 years old. K5 Pam. 75. Napadyo'y mga laki biya nga gusto pa dyan mo anak K5 Pam ba? Unya, duburag din na dyan mo barong. Extend mo mga lolo. Oh, pare, extend mo pare.
4: Ay, kabas kong di ay, oy.
3: Kung maka-extend.
4: Dapat tumar ko.
3: Sige, sige. Kung ano mga tiguan ko no tao niya, naka-extend ko.
4: Oh,
3: okay, okay ra, okay.
4: Ako, babae.
3: Alangan mo nga, tomboy ka.
4: Ay, ito. Mas ko gara, Victor.
5: Extend me.
4: Bantog lang ka.
5: Grabe.
4: Grabe. Mura magputaw.
5: Maunay lesyon kay grabe na kabarong, pero brag dili ako ang lawas kabarong.
4: Ano na pa yung lawas ni mo, Bantog? Hindi, purag il ninyo.
5: Grabe.
3: Nalipong. Na-stroke na naman.
4: Sige na. Na-stroke sa kainit.
3: Extend, oy. Good morning ni Madam or ni Sir Ronald Ayan Evidente. Naano siya? Ayan, na buraw na siya. Naulihe siya bugtaw na.
4: Naulahe,
3: aha. Good morning to Jean Arcabal. Arcabal Gourney. Good morning, sir and ma'am. Watching live from Isabela Negros Occidental. Dan, like, and share.
4: Salamat.
3: Thank you. Okay, onya na po si Janet Duck Duck. kabugwas kay Pam. Mm. Good day, M. Sir Bri, Ma'am Pam, di na ko ganahan mulan tao og news kay ma-stress taoy. Pigado na ang mga tao ang sila diha, sige og ilis-ilis, mauman gihapon, gakalas-kalas lang sila og kuryente. Correct! Correct!
4: Maunsyo. Oh,
3: kita mo ha?
4: Isa na, kisa pa wala nabasa dire.
3: Si M. Lopaf.
4: Mm. Si... wala man di,
3: good morning, everyone. Anyway, in this world, ay, muhaning linya, ha?
4: Luwang.
3: Listening here, Purok 5 Bulwangan Stopper. Salamat kayo. Sige, akin sa pailan na ito mabasa. Diri.
4: Si Sir Ronald Iyan or uh-huh. Larn?
3: Aha.
4: Uh-huh. Evidente. Naburaw ko, ah.
3: Naburaw siya.
4: Aha ka.
3: Ano naburaw sa Bisaya? Kinang ula ka kabugtaw temprano ba?
4: Ay, nagpulaw?
3: Hindi, wala ka, dapat, inang naadlawan siya bugtaw ba?
4: Nauntuhan?
3: Nauntuhan, di ay, nauntuhan, ana. Si Nonoy Ilardes, good morning po. Salamat sa pagpaminaw. Okay, sige. Balik, dili na ko makapag-tiwas og tanaw kay work na pod ko. Sige, si madami dili na Yamasaki. O, salamat, mm-hmm. Ma'am, ha, amping diha sa Japan. Osaka, Japan.
4: Osaka, Japan. Dili, duha ka, Japan.
3: Yes. Okay. Last 8, pasensya na kayo kay ang mga oras, diyon duha ka oras og pila ka minutos, murag dili na tutas nasyonal. Nindot bi unta-unta balita ni Ma'am Jess, pero pag mao na to Ma'am Jess ha, ugma karon na kung madala nato. Kini bang literacy lagi sa mga estudyante nato?
4: No.
3: Oo nga pigaw ang comprehension, apprehension, pigaw ang pagbasa kay Five Pam sa mga estudyante nato. Balu uroy unsay
4: naaji manginana kay Five.
3: Bitaw no ugmao nato na or di karon na. Laura Bode, good morning. Okay, sige. Unsa ang nahitabo gahapon? The big question sa halos kalabanan, nganong na ay nahitabong kurom gahapon nga duse raman sila. Okay, kita kay Five Pam, di man tatanda sa legalidad. Nangutana jud ta og abogado. Na? Nangutana jud tag abogado. Kay sa Pilipinas naatay 24 ka mga senador.
4: Aha.
3: Sa 24 ka senador, ang iyang quorum ana, it should be nga 13 or 13 kay Five Pam. Kay kwan man agod 50% plus 1. Dapat mulabaw para may quorum.
4: Yes.
3: Aha, ana na siya. Now, according sa ako ang gi-interview nga abogado from Bacolod, Ilonggo ang mabatian nyo karon ha, pero ay kabalo ko taga San Carlos makasabot ra jug Ilonggo. Lamang iligay noon. Ilaha di ay gibasihan or gisite nila ang case sa Avilino versus Cuenco sa Supreme Court kay Five Pam. Nga giconsider ang 12 ka majority or 12 ka senador nganong naa na sila'y quorum or mag-majority na sila. Naani na hitabo kay Five Pam mo? Sa atong milabay nga mga anyo nga maumao nga mga sitwasyon kay Five Pam
4: sa karon.
3: Sa karon mauni ang pwede magamit aron nga kining mga cases nga nahitabo atong ni aging panahon nga nabuhatan og layi. Pwede mabasihan sa pwede nato nga buhaton karon kay Five Pam. Siya. Now, according to attorney Cesar Biloria, my friend of mine, abogado. Nangutana ko, naunsa kay attorney nga nung naabot man sa ang decorum o ang quorum, naabot man nila o nakuha nila despite nga duser sila. We have 24 ka senador. Kay moingon tag 24 ka senador o 12 ka, wala. Walay quorum kay Five Pam. Di ba klaro kayong walay quorum?
4: Yes.
3: O niya, ang magbutuhay dira kay Five Pam, absent ba na kinang senador or present ba na siya, it should be nga may kurum gihapon, ma-appeal sa gihapon sa numbers or ang figures sa kung pila kabuok ang senador kay Five Pam. Na, appeal sila ni Bato de la Rosa, sila ni Jingo Estrada, appeal dapat sila
4: appeal kay Five Pam. Appeal di ay sila Japon.
3: Oho. So mato nga grabe nga question mark sa mga igsuon na ito kapon. Hala, ilan na po nag-ihawsyaw diha? Unsi gibuhat nila, nga nung nagkurom na sila, nga dusi raman sila. Na.
4: Okay.
3: Daghan kayo. According to Attorney Viloria, kini, gibasihan nila ang giingon nga Avelino versus Cuenco case sa Supreme Court. Nga giconsider ang dusi. Nga nung dosi na lang ang ginconsider nga kurom, paminaw mo mga ka-K5 ba? Para maka-idea dyan ta. Ang ilang gibuhat, giconsider nila si Senador Ronald Bato de la Rosa nga nowhere to be found, K5 Pam. Muingon tag nowhere to be found, dili makitaan. In short, dili siya mapadad-an og notisya or notice. Oh, kung asa siya ron.
4: Bito.
3: Na, so gi-consider siya nga walay burag walay labot kay Five Pam. Kay giwala siya, kay ngano, pangitaon mo man kung asa ka.
4: Na.
3: Ana na siya. Wala sila'y padadaan og notice kay walay
4: nakahibalo
3: kung asa siya. Burag NPA siya ron.
4: NPA, no permanent address.
3: No permanent address.
4: Sure.
3: Dili po. May ganit kayo. Tubag na yung kanhiyak ba?
4: Gani.
3: Suporta ay ko diri.
4: Gana na tayo ko.
3: Uy, babalda ta. Murag NPA rin si Bato. Gikag army na himong NPA. No permanent address. Gikag police na NPA. No? So, walay padadaan og sulat or notice lang naman nga anhi ka diri kay may butuhay ta. So murag nawala siya dito sa 24 na himo na lang 23.
4: Ay okay.
3: Mao na diha.
4: Ana di ay.
3: So sa 23 ang iyang tunga ana dapat 11.5. Tungaon ang usa ka tawo para patas jud. So di man pod pwede nga ang tawo imo nang pakason. So kinsa nang tawo diha sa gawas? Okay. Okay. Ay, nagtuyok-tuyok.
4: Nagtuyok-tuyok. Kinsa man na.
3: Sige. So, di pwede mapakas. Dapat the one hole nga kuan kifay pam. Chicken, manok, kumbaga. So, niabot si Escudero. Mauto na himo na silang 12. May kurom na sila. 11 plus 12 gahapon, 23 kifay pam. Mao na gisulti na ko gahapon ba kay Pam nga bisag a question pata diha. Bisag ako questionable gahapon oi gisagi tag discuss gahapon na unsa man to.
4: Gilibog kag naunsa no.
3: Oh. Kay una gani 11 raman ang kuang ningon ni abot di si Escudero di ay. Mao to na 12 sila. So nagsulod sa kuang mind nga once gibuhat nila na may mga basis na sila.
4: Correct. Kanila pa sila basta-basta maghimo dira. Buot-buot lang.
3: Sinado na kay Five Pam. Naunsa.
4: Nadyo'y basihan.
3: Nadyo na'y basihan. Nangabuang na sila nga ana-ana lang nga wala'y mga basihan. Naunsa na.
4: Yan na'y mag-question. Dili katubag. Wala pa'y basihan.
3: Oh, unya. Ang uban diha, mga abogado na diha.
4: Dili mabasta-basta na sila.
3: Ang ilahang sekretary mismo sa Senado, dili ang mga basta-basta kay Five Pam.
4: Correct.
3: Oh, puro na dira mga abogado tanan. Halos. Oh, ang ilang mga sekretaryo dira, ang talan nga mga staff sa Senado, walay labot sa mga personal staff sa mga senador ha. The Senado itself, talan nga staff dira mostly basta nakas sa pinaka high rank nga posisyon, abogado ang halos kalabanan diha K5 Pam. Mao na gani nga makakatawa ka K5 MJ, K5 Pam. Kay usay nag magpadagan mo palansar pwede ra grade 1 pwede gani kinder nga basta knows how to write and read ka lang pwede ka na mudagan pero kung mo apply kag trabaho dapat may personal background ka ang imong educational attainment diha kompleto ka di ba tama yes. GM di ba pero kung mo padagan ka bisag hapakon kapag literadi ka mao, pwede ka dagan basta Pinoy ra ka. Daghan kay kong kaila kay Five Pam, oy.
4: Nga hapa kong adili ka,
3: murag, ano? Nga ngara dira sa sesyon. Pag ingon nga buto ka, okay. Pero pangutan o ni mo, ano yung buto ka, wag itubag.
4: Sir, ni buto, butuhan mo na guay.
3: Oh, I'm sorry, no? Kay ako, prangkalan yung tanga tao ba? Kaya gusto na to ni undangon ang mga inipokrito nga panggobyerno sa Pilipinas. Nga bisag, imo na naghapakon og liter, adi ka maubutuhon, gyapon, kay nanghatag og kape. Taya, we. Naadyo na pirmi sa mga na-adyo lokalidad, yes, sa mga barangay.
4: Naana!
3: Daghan kayo rin sila diyan.
4: Kape may basihan.
3: Kape rin basihan, diling utok. Okay, okay, direta. Bueno, murag si Vic Mercado, man sa bakulod. Eh.
4: Bueno?
3: Kaila ka Vic Mercado? Oh, siyempre, Vic Mercado ba? Sikat kayo na. Bueno? Anak pa na live. Tiguang na siya pa lumayo kayo. Ipadungog na to si senador na intaw ni si Attorney Cesar Viloria. Kay ipa-explica na to niya. Attorney?
1: Explain ko, okay. Pwede magamit ng ilang quorums ang mga members available, tawag sila available members ng Senate.
3: Okay.
1: Na within the reach of the Senate, no? Mm-hmm. And that is 23 minus Bato. Kasi si Bato yan, nowhere to be found.
3: Yes.
1: So, hindi man siya mapadalaan invitation, hindi man siya mapadalaan notice. Mm-hmm. Diba?
3: Mm-hmm.
1: So, ang in-count nila, 23.
3: Mm-hmm.
1: So, ang quorum sa 23, just for purposes of adjournment and reorganization nila,
3: mm-hmm,
1: is only 12.
3: Oh.
1: So, pag-abot ni Jesus Cordero, matuging palagpakan siya kay he saved the day.
3: Mm-hmm. Okay.
1: Naging hero siya. Okay. Mm-hmm. So, that's why nga nag-declare sila. Actually, ang ipilit nila is simply acting presiding officer, Senate President.
3: Mm-hmm.
1: Or Senate President pro tempore.
3: Mm-hmm.
1: Why pa sila nag-elect, i-declare nila tanang vacant ang tanan na positions.
3: Okay. So, kung
1: nag-appoint sila sa mga mga committee chairman.
3: So kung mag-abot buwas ang majority by attorney, anong pananawan mo sina, attorney?
1: Why na sila? Kaya na-adjourn na. Sinide na. Nag-adjourn na.
3: Mm-hmm.
1: Nag-adjourn na sila. So, ang purpose nga is to adjourn nila.
3: Okay.
1: Mag-organize sila. Kaya because may refusal, may ara, rules, nara provision sa constitution pag sa rules nila.
3: Uh-huh.
1: Hindi sila pwede ka-defer or ka-suspend sa at least 3 sessions, not more than 3 sessions, otherwise mag-violate sila.
3: Pwede.
1: That's why nga giningagaw nila gamit justification nila.
3: Mm-hmm.
1: Kaya di ka tatino na maway nag-abot ang majority.
3: Yes.
1: So hindi sila ka- hindi siya nakakorum. So, natago is in-consider nila na ang apilino versus Quinco nga ruling nga namumuna natago during that time.
3: Mm-hmm.
1: Ang present lang is, I think, kulang man.
3: Okay.
1: But during the time when sa session, ang apilino can consider a quorum, no, sa mga members present during that time.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kaya may isa man to ka-membro sa Senate nga I think though out of reach lang sa Senate kaya I think abroad na sa guwa sang pinsinan.
3: Mm-hmm.
1: So ang malabot lang sa processes nila munang inisip nila.
3: Okay.
1: Ang problema lang kay kumakento ka sa Korte Suprema ng Banday ang Supreme Court sa reorganization housekeeping niya sa Senate,
3: okay,
1: at mm-hmm Congress. That is non-justiciable issue, so hindi pwedeng mag-take cognizance na lang.
3: Okay, ang Supreme Court. Hmm?
1: And then, may grip of use of discretion.
3: Grabe. So, buwas abi attorney, bisanti nag-adjourn na sila, ang gina-consider sa bunga bago, ang muna ning bago nga set sa mga committee chairmanship. How about ya ang president, yeah, kidya attorney? Ano matabo sina?
1: Ano?
3: Ang president mismo, automatic na si Wendy Chalian.
1: Why pa sila nag-elect? Because under sa constitution, they need 13.
3: Aha. Okay.
1: Elect a Senate president. But under sa rules nila, in relation sa Abilino versus Cuencong ruling,
3: mm-hmm,
1: pwede lang ka-acting Senate president.
3: Okay. So acting lang si Wen... Okay, so acting lang si Wen Gatchalian, pero wala na si Cayetano. Amo na siya.
1: Naging declare na position vacant.
3: Vacant. Okay, naintindihan ka na. Sige. Attorney, salamat. You saved me also. Thank you, attorney. Okay, K-5 Bam. At least, klaro kayo, no?
4: Klaro kayo. Lahira dyan basta maka-interview tag mga abogado, no?
3: Ila dyan ng dula, K-5 Bam Gun, ang ing-ana. So, giconsider si Senador Bato de la Rosa nga dili makit-an kung asa siyang dapita.
4: Yes. So, wala siya napili sa kwinta.
3: Wala. Oho. Wala siya maihap sa 24, nahimo na lang 23. According to Attorney Cesar Viloria, may mga basis sila. Now, at least may idea ito may igsuon, ha? Nakakuan sila. Kaya na ay Cuenco, na ay Avelino versus Cuenco nga case kay Five Pam, usbon-usbon na ito na, ha?
4: Aha,
3: okay. Karon, si Senador Pia Cayetano na ay tubag pod aning dili daw dapat anak kay Five Pam. Balo na lang ani, oy kinsa na lang nito ang tuuhuan eh.
4: Dili dapat.
3: Oh. Oh, dili dapat siya paano ang quorum kay 12 ra. Oh, na 13. Bisag kuno grade 1 makasabot ana. Adili groy, testingin ko nung antuan ko nung itong grade 1 dito, pangutan ako, kasabot.
4: Dili na kasabot yung grade 1. Kumbaga, istorya, kuris-kuris na lang na.
3: Kininod, bro, di naging kunaan ni noon mo-tuo. Testingan ko nung namo ron, Senador Pia Cayetano, kung, na ko yung grade 1 nga nakitaan dito, pangutan o na ito, kasabot ba din silang kurum-kurum, ane?
4: Hindi ka kasabot.
3: Hindi ka na ikaw kasabot.
4: Hindi ka na kasabot.
3: Okay. Siya, ingon ni... Wala man yung kamustahan ni Spia, God.
4: Nangihilak pa to.
3: Ingon niya, Dre, paano nag-quorum ang 12 nga dili 13? So, na-explain na to na to, no? So, gisite daw ang Avelino versus Cuenco sa Supreme Court. But, freshman law student knows how you can pull out rationally sa case and use to suit your needs. Galing kay wala man ni ingon diri ni wala man pud siya ning butang diri kung unsa pud ang basis niya nga dili pwede ang 12 kay 5 pump.
4: Mas dinyo ta tugiya tong gibutang pud.
3: Oh, butang ta niya. Yara man diri gisugpon nga bisag ang first year nga mga law student kasabot daw. So, pero unsa explanation nimo nga dili pwede ang 12? Mao nay pangutana diha.
4: Yes.
3: Na wala man kani explain.
4: Gibutang ta to niya. Oh, para mabalaan sa tanan ba mao din niya.
3: Mao pud ni. Okay. Basta nanugid ra siya nga gisite ang Cuenco and Avelino nga case. Aho, ana raman. So wala man siya ningon nga dili pwede or pwede basta alam daw na mga grade 1. And mga law student daw. Anyways, mauna na, no? Karong adlaw mga ka K5. Gi-adjourn to gahapon sa bag-o nga majority kay Five Pam ang sesyon. Kay nakuha ng gusto nila.
4: Siyempre. Para asa pa.
3: Teka muna, basahon na to si Sir Boy Nofable, ha. Ingon din ni Sir Boy Nofable og desisyon sa Supreme Court regarding dismissal sa impeachment ni VP Sara last year og sa postponement sa barangay election i-honor nila onya ang desisyon sa ese regarding Senate quorum. Gisnab nila og gihimong walay bili kay dili man pabor sa Cayetano Group. Tinuod. Ha? I'm sorry kayo sa mga supporters sa Sara, ha? Pero kining mga comment ni Sir Boy, tama pod biya kay Five Pam. Kay atong mga dismissal tinuod sa Supreme Court gahapon that in favor to Madam Sara Duterte. And then ang pag-honor pod that dili mag-eleksyon sa barangay. Wala may samok ning grupo sa nila ni Alan Peter Cayetano. Karon kay gi-base pod sa 12 gahapon ang Supreme Court nga decision about Avelino and Cuenco nga case. Di na sila mutuo sa Supreme Court.
4: Asa na sila mutuo?
3: Di sila mutuo kay against man sa ilaha.
4: Ay, mao na.
3: Ana na ang pagpasabot ni Sir Boy Nofable.
4: Ay, okay.
3: Thank you, Sir Boy. Morning, ingon pa rin ni Simon. Daman-daman kulbe. Morning, Sir Ma'am. Pa-shout out sa mga kadre San Carlos City Chapter. Members, volunteers sa Nagbrigada Eskwela sa Katingal An Elementary School. Katipunan alang sa demokratikong reforma. Isulong! Okay, that's okay. No.
4: Katipunan.
3: Now, unsa ang buhaton diri ni grupo ni Alan Peter Cayetano? Kine.
4: Una ni Angay Atngan.
3: Atngan, tani. Now, according diri sa report mga ka-K5, na, nga unta ang Senate Blue Ribbon Committee o BRC mupahigayon unta og hearing karong adlawa Hunyo 4 sa pagdumala ni Senador Alan Peter Cayetano Kifigpam.
4: Karon unta to, no?
3: Aha. Kay gato o karon ta to pero unsa pa nag-adjourn sa, naman ang session.
4: Wala na.
3: Wala na.
4: Pala absent makaigod.
3: Na.
4: O sa eskwela pa to hagbong na.
3: Hagbong. Unya karon dili naman sila maka buhat pa aning hearing kay Fabpam.
4: Dili na.
3: Kay ang committee on unsa ito? Blue Ribbon Committee ang nag-uyat nga chairman.
4: Lahi naman
3: si Senador Erwin Tulfo naman. Dili naman si Senador Loren Ligarda. Naunsaon pa man ha?
4: Wala na.
3: Unya, according sa report, according to Tulfo nga, ang June 4 nga hearing, kansilado na.
4: Mm.
3: Buhato nila sa Lunes.
4: Lunes.
3: Hunyo 8 kay 5 pam.
4: Kumanda pa sila.
3: Naunsa naman ni unya. Muadto dito mo hearing sila, dili na pwede kay 5 pam kay katong nabuhat gahapon nga changes sa leadership sa Senado. Nakasulat na to tanan sa istorya sa Pilipinas dira sa Senado nga di pwede malitok na kay 5 pam.
4: Mm-hmm.
3: Oo, di na pwede malitok. Unless kung makakurom sila ron. Makakuha po sila 12 or 13 room na isla na po nila ang leadership. Yes!
4: Malipong na lang
3: sila kalusin. They can do that. O, pwede na buhato na kung naa sila'y kurum.
4: Mm.
3: Nabuang na mag-inana na unsa na lang.
4: Maragadaad na na. Mawala na ginaubra.
3: Pagka-Lunes na po, galing kay John, ganin mo, wala na yung session karon.
4: Wala na. Maglisot na.
3: Pero muad to, ganin ko na sila dito. Mag-unsa man mo. Wala'y klase.
4: Ang limpyo na lang. Manilig sa sinado.
3: Okay. Ingon diri gahapon John ni Tulfo ha. Nga sa Lunes kay 5 pam. Mauna pa kay siya naman ang committee on chairman sa committee on justice, Blue Ribbon Committee. However, kay 5 pam. According to Cayetano, usa ka illegal ang nahitabo gahapon or ang gisulti ni Tulfo Kipipam nga ning hatag siya og instruction sa OSAA or kining Senate Sergeant at Arms og sa Senate Secretary nga siya ang nagdeklara nga i-vacant ang tanan nga posisyon gahapon Kipipam.
4: Illegal daw?
3: Illegal. Kay nagtuo si Senador Alan Peter Cayetano nga siya gihapon ang lehitimo and legal
4: nga and leader.
3: Leader and moral Senate President of the Republic of the Philippines or sa Senado, according niya, dili kay ang acting karon nga mao si Senador Sherwin Gatchalian. Oy, naunsa naman eh, no? So, ang function sa mga komitiba daw, according niya, sa katong ilang grupo, nagpabilin.
4: Mm-hmm.
3: O niya, na sila gipang invite nga mo anha untarong karong adlawa, nga mughimog mga testimonya o uban pa, mao to'y legit kifay pam. O walay maka pa-stop daw nila bisang kinsa nga mga tao nga Pinoy kay Pam. Di man siyong tinood sila ma-stop diha kay bisang nag-inunsa mo diha, wala na may...
4: Wala makapugong nila.
3: Oh, kikinang inyuhang mga kinamagkampanya, kadungog kaana on sige panulti nila. Mm. Oh, kina, tagaantag ako sa kasampol ha.
4: Sige daw.
3: Oh. Kamo nga mga tao, maoy boss na mo. Kadungog kaana, di ba?
4: Kadungog.
3: Di ba anak mana pirmi? Oh, kinagapadagan drag mga mayor, kapitan, kagawad, presidente, senador. Oh, the Filipino people is our boss. Pisot.
4: Buslot.
3: Di ba? Oh, kayo ang aming ganito, ganyan. Oh, pero kung naa na maglingkod,
4: wala di, na tayo labot.
3: Wala na tayo labot, ano mga taya, mga tawana. Diba? Mm-hmm. Nagtawa si Gislag, kambyo-kambyo dira sa Senado, ganito.
4: Murag wala na tayo labot din eh.
3: Nagpinagusto na lang. Mm. Kay mga walay ulaw ng mga tao, kay Five Pam. Kumbaga, wala na nila gi... What's it, gibalikid sa Bisaya?
4: Wala na nila balikid?
3: Oh, oh. Wala na nila gilingon ang mga tao.
4: Wala na gilingi.
3: O gilingi, rather, nga ang tao may dakong papel sa ilang trabaho diha sa Senado, kay Five Pam.
4: Unta.
3: Nagpinagusto na lang yun sila sa ilang gusto nga buhaton.
4: Ilang gusto may matuman.
3: Ilang gusto may natuman. Pero sa panahon sa kampanya,
4: labot ang mga tao.
3: Kita tanan gi...
4: Gi-appeal nila.
3: Gi-appeal sa ilang kampanya. Hmm. Pero karon, ngisi-ngisi na ba?
4: Gamarang hapakog.
3: Ang smile-smile nga
4: pa. Gamarang hapakog munggos.
3: Di ba?
4: Bitaw.
3: Oh. So, si Senate President Cayetano, according niya, naa sila ron.
4: Allah, nindot kin eh.
3: Ingon niya, mu-issue siya og memo sa Secretariat daw sa Office of the Sergeant at Arms nga ikip nga abre or ablihan gihapon ang Senado karong adlawa kay Five Pam. Because according to him, we will have the Blue Ribbon Committee hearing karong adlawa. Oh, at alatangan ni. Eh.
4: Usa pa sa ramong tambong og wala na hearing.
3: Kinsa na lang ang syempre ang tuohon according niya nasa authority ko po ang premises sa, ng Senado. Agoy! Mm. Nagwaslik poder na dyan ba si Cayetano? Mm. Wag di man siya kasabot. Kagiilisa na ganit ilisa. Ka.
4: Saan pa man niyara?
3: Oh, ayaw na lang pag-ubot diha. Kaysa katong gi-force po ninyo nga pa-ulion si Bato de la Rosa aron nga makuha ni mo ang poder. Wala naman ganit nagkuhaan diha. Mm. Kamu, basta pariho na mo tanan.
4: Pariho sad an?
3: Oh, pariho na mo tanan diha. Oh. So, ga-insister po, no? Ingon ni Cayetano nga nang kitawag niya nga ako ragyapon dinhi ang presidente. Oh, ini sadya gini.
4: Sadya gini ron nilang mag-abot ni ron.
3: Abot ni dili naman to mo duty ang gahapon.
4: May ako to majority bag-o.
3: Ang bagong majority.
4: Ay, bagong sana ni sila ron.
3: Gi-adjourn naman. Wala na i-session. Na. O gina nang buhaton na unsa na ning Pilipinas kaayo na lang ning lusubon sa 100 million ka mga Pinoy ang Senado dira og pang pang dukduko na lang isla.
4: Demolition.
3: Oh, nako. Ana ba no? So, wala na giwagtang na ni Sagapon kay may acting president na mao si Sherwin
4: Gatchalian.
3: Oo. Pero mubalik lagi sa karon kay siya lagi gihapon presidente. Abala mo diha, oy. Abala mo. Ingon din ni si Boy, Sir Boy Nofable, K5MJ, i-prepare na to si Cayetano yung speech to ba? Ang gahapon? O, oh, Cayetano. Okay, ingon ni Sir Boy Nofable, si Cayetano manggiyod gihapon tinod ang present nga SP pero siya na lang usah malihok kay mura na siya og hari nga way giharian. O, mao nang gisultin
4: ako. Hari nga way gihari.
3: Wala na siya mga soldiers, oh, wala na siya staff, nga igo na lang siya mo preside kung may sesyon puhon o igo na lang mo dok-dok anang kahoy nga martilyo o gabel. Murag, kuha na Jod, murag wala na kay labot.
4: Wala na Jod.
3: Kaya ang nag-preside ko gahapon ni si Gatchalian na, kaya wala man siya. Oh, og siya man Jod gihapon ang nagtuo siya nga siya ang tuho. Sige, padayon kay Tano.
4: So, dahil sa ibati.
3: Basig mag-inunsa ni sila diha.
4: Maunay nindot.
3: Oh, nindot. Nindot pa na, nag-away na.
4: Nindot nga at na.
3: Yeah, si Kaitano.
4: Mag-away?
3: Ah, na si Kaitano. Mm.
6: Isang mainit na pagbati sa lahat ng ating mga kababayan.
3: Mga moyo ni siya, no?
6: Importanteng pagtatalakay ang gagawin po natin ngayon.
3: Mm-hmm.
6: Hiningi po, po na makinig po tayong lahat, mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo po ang ating mga OFW. Umpisan ko po na kahit gaano kabigat ng problema, tayo'y parating magpapasalamat sa Panginoon. God is sovereign, He is in control. Man creates the crisis, but God gives the solution.
3: Man creates the crisis, daloon paminimo diha.
6: By the minority, in cooperation with some people in the administration, by them trying to undermine the leadership of the Senate, at pinapalabas ng magulo ang Senado. Pero mas mabigat po ang usapin natin ngayon. Bakit po? Dahil may tanong po tayo. Una, has Philippine democracy died again? Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong?
3: Tumbagan nyo diya.
6: Simple po. Ang nakalagay sa Constitution ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Yung sinasabi po nilang kaso, yung po ay ibang-iba. Nag-adjourn po kami nung nag-walk out sila. So that means they have to call the roll at kailangan 13. Yung binabanggit nilang kaso po, inahamon ko lahat ng abogado. It is not applicable kasi doon po tuloy-tuloy yung sesyon. Tinigil tapos sinabing may continuing forum po sila. Tayo po, malinaw na malinaw sa records, ay nag-adjourn last Tuesday at sinabi na tayo ay muling magre-resume ng alas 5 nung Lunes. So, what is the point of going through this? The question we have to ask ourselves is that, is the Constitution but a piece of paper to this administration? Has the judiciary cease to function? Wala na bang Senado? Yun na po ba ang pananaw ng ating administrasyon? Ang tingin ba po ng 12 senador ay basta't kakampi mo ang Malacanang ay wala ng batas? Kung titingnan niyo po ang Rule 1 and 2 ng Senado na ayon to sa Philippine Constitution, para i-elect ang Senate President at ang Senate President Pro Tem or Pro Tempore ay kailangan po 13. So paano po nila alisin si Senator Loren Legarda kung 12 lang po sila? At mapapakita po sa inyo na gusto nilang i-control ang premises ng Senado at gusto po nilang hindi mag-hearing ang Blue Ribbon Committee bukas sapagkat ay binasa po nilang rule para magkaroon po ng acting Senate President. Kailan po ba pwede magkaroon ng acting Senate President? Babasahin ko po sa inyong rule. Sabi po, in cases specified in subparagraph C of Section 4 of the rule, the President Pro Tem shall serve as acting President until the Senate shall have elected a new President. Hindi po sila maka-elect ng new President dahil wala po silang 13. Uulitin ko po, pag may 13 po sila, ako pa mag-o-oat sa kanila. Bibilisan ko po na ibibigay sa kanila. Wala po silang 13. So ano yung rule po? The President Pro Tempore shall discharge the powers and duties of the President in the following cases, A, B, C. But she or he shall only become acting President in the case of subsection C, which says, in the event of resignation, hindi po tayo nag-resign. Removal, hindi po nila ako naalis. Death, buhay pa naman po siguro ako, hindi po AI ito. Hindi po AI ang kumakausap sa inyo ngayon, buhay pa ho ako. Absolute
2: income. Para mainit lang issue at kusapin ng bayan, Foro de los Pueblos.
3: Okay. Wala man jud kagipahawa dira Mr. Kaitano eh, no? Ana, ikaw raman gihapon galing kay may acting gihapon karam aron maka-preside.
4: Wala man sila.
3: Okay, wala man sila. So nanghimo pod og steps kumbaga katong minority nga majority na ron. Aron lang jud nga si Marcos nasuko na gud ang presidente.
4: Gipabalik na galing sa trabaho.
3: Oh, pagtrabaho na mo dito. Murag ana ba?
4: Mm-mm.
3: So di siya mo di siya mo dawat kay Five Pam.
4: Nagilis dan siya.
3: Nga actually wala pa siya gi-island jud. Oh. Presidente pa siya gihapon. Galing kay wala murag wala na siya murag wala na i-puder.
4: Wala na siya papel dito.
3: Oo, gahapon murag wala na sila mga labot.
4: Murgulay labo tinuod.
3: Bitaw, ana ba? Sa prangkang istorya, silang 24, diha maumaoras la tanan.
4: Pare-pareng harap ang kod.
3: Maumaoras lang tanan. Pagbalik niya, ani, siya man na muling kod dito, no?
4: Mm-mm.
3: So, kinahanglan, kung gusto nila nga may votation usab, aron nga isla na dyan siya and ibutang ni dyan isip presidente sa Senado si Wen Gatchalian. Kinahanglan nila og 13 kay K5 Pam. Oh, 13.
4: Aka na majority ron.
3: Majority. Ana na siya. Ana ra man na siya, no? So, kanon ang pagbalik galing niya. Murag wala na siya ipulos. Kay wala na may mga chairmanship ganito mga tao niya.
4: Bito.
3: Kay gi-declare naman dito sa kuan, sa Senate mismo. Sa sesyon. Nga may bag-o na.
4: Ali, mamainaw na lang sila.
3: Oh, managaneng daghan po gasulti nga mag-ingana ang sitwasyon, much better na lang guro nga munaog na lang siya isip presidente, ihatag na lang na sa bag-ong majority kay Feb. Oh, teka ba? Oh, natawag din na i-comment si Sir Boy.
4: Be.
3: Actually, sir, gi-consider si Gatchalian nga acting Senate President. Yes, sir. Kay absent siya gahapon ang SP. O magpabilin siya nga Senate pro tempore until may quorum nga 13 up to ma-eject si Cayetano sa SP. Lagi?
4: Mm.
3: Oh. Mauna siya key 5 pam. So karon kung may ulaw ka, naog na lang ka guro. No?
4: Pero wala kay ulaw, pabilin.
3: O pabilin. Pero managaling, murag kuan na ka diha. Ato bang isultin ako ni Aging Adlaw, nga hari nga walang kaharian? Kaya di naman to makalihok mayo ang iyang mga kauban.
4: Di na yun.
3: Na. Unya, nakulang na pud sila.
4: Maglisod na yun.
3: Kay si Escudero, wa naman.
4: Mm.
3: Tua naman ni Uban Spikas.
4: Mo siguro tigdugong-dungog atong una.
3: Ah, sila na.
4: Manay mo balin sa minority.
3: Duwa ganit dapat ko na mo, kulang pag usa.
4: Kisa siguro nga usa. Itong ibana-bana ni mo maghahapon nga maglibog ta kay puro DDS.
3: Oh.
4: Agdaan nga majority.
3: Ang ako ang makitaan nila si Jewel Villanueva. Aha.
4: Yeah. Well, ano na, well?
3: Ano plano mo na, pre?
4: Yun. Ano ba ito, well?
3: So, kung mahimo na silang 13, awa na.
4: Wala na.
3: I-reject na dayon. I-eject na na. Pahuwaon na na siya. Tama ni kay Sir Boy, i-eject na na siya dayon. Galing kay 12 pa man sila. Pero ato na lang taon. Kay basig...
4: duhara ba tao daw to?
3: Mm. Di, kulang pag-usa.
4: Kulang pag-usa.
3: Na. Kulang pag-usa.
4: Magtag-ana na po na ni Mai.
3: Wala naman si Jing. Pero si Jinggoy, makakuanin mo siya. Pero basig si Jewel Goro. Hindi ko, dili ko sure ha.
4: Mm, bana-bana lang sa.
3: Bana-bana lang sa. Kung kinsa, aron magka-trise na sila. Kay, pero kung wala man dyan, wala mo transfer kay Pem Pam.
4: Mm-hmm.
3: Dito, ang mahitabo ana, si Senador Alan Peter Cayetano, basig mo resign, makana, munaog.
4: Munaog.
3: Oh, graceful exit, kumbaga. Wala na lang. Have mercy with us. Amen. Oh, sadana pa. Ay, sus ko, na? Brag-ana nga sitwasyon. Paabuto na to ni K5 Pang kung sa ang mahitabo karong hapon.
4: Yeah.
3: Og karon. Diri na ta sa to ang drama. Landong, landong, landong. Sa putay, putay, putay, putay. Nga kaway, nga kaway, nga kaway. Sa kasaysayan. Giilog. Sa to, giilog, grabe yan, no?
4: Giilog, giilog.
3: Giilog, giilog.
4: Log, log, log.
3: Giilog, log, log, log, log, log. Labihan ang landong. So putay nga kahoy, patay nga kahoy na.
4: Patay di ay.
3: May landong pa ba ang patay nga kahoy?
4: Wa.
3: Wala na. Naa sa lalom na jud.
4: Naa sa lalom.
3: Sige, sige. Ang title sa atong brag, atong drama, ato ang drama, ato ang giilog. Unahe diha. Murag nasuko na ka nga uyab.
4: Unsa naman ni Mark? Ano murag na wa ni makigana sa ako ay? Muchat ko ni mo, imo na lang isin?
3: Ikaw bang bayhana ba?
4: Tubaga ko, Mark.
3: Di lang gani ko ka-chat ni mo. Pasangin lang na dahil ni mo ko.
4: Dahi nagyod kayo. Dako na kayo kausapan, Mark. Unsa pa ba ni? Okay pa ba ni itong relasyon?
3: Unsa pa ba yung ipangita ni mo?
4: Eh, gugba pa pagkas ako, Mark? Mark! Ano mo ko na tingog, Mark?
3: Sa tinuod
4: lang... Tubaga ko!
3: Sa tinuod lang, Cindy, no? Parang nawalaan naman yung kapag na sa itong relasyon.
4: Unsa? Ano?
3: Parang kahunti ka. Wala na ko'y gana sa itong relasyon.
4: Unsa?
3: Kami na sa imong best friend.
4: Tinood ka. Kabalo ko ng joke ka lang.
3: Kami na ni Jezebel.
4: Di ka may mo!
3: Pasensya kayo.
4: Di ko masugot.
3: Mas gihigog man ako si Jezebel kaysa... Kaysa di, kanimos. Guwapo lang, ha? Conceited kayo, bro, si Kinsa ba? So...
4: Sa kadaga, babae ang ako, patyong abiga ang imo. Ang imo ang gihigog mo, Mark.
3: Mas lami man siya gunin mo.
4: Ah? Tungan gichobi na ko karon. Sa una nga siksipo ko kayo, kasi kaya magkikapigap sa ako, ah?
3: Lawayan ni mo na yung hila ka.
4: Saan kayo maghila?
3: Mura lang nagmaan kag piso ni mong namo mahila ka. Lami kay sa kama si Jezebel, Cindy.
4: Maura din ang iapas.
3: Dili.
4: Maura din ang iapas, Mark. Di na ko na may tawad.
3: Giapas na ko iyang kwarta.
4: Sir!
3: Mag-ura na kadawat og paldo gikan sa ko.
4: Ikaw rin nakahulot sa akong gilawang sa akong asa.
3: Nag-asa na eh. May asa dito.
4: Ah.
3: Asa ka ron.
4: Asa kay ibayan ro.
3: Oy, Shaling Finance Corporation kay Five Pam. Ayog loan dito sa uban unsa.
4: Ayon sa uban.
3: Dito ka loan sa Shaling Finance Corporation.
4: Sorry na gud.
3: May kolateral lang. Mm-hmm. Ay mo pag-loan dito. Kung na kay ORCR diha, dili titulos balay. Yuta, iprenda ni mo dito kay Five Pam. Oh, nindot kayo dito, you know? O niya, pwede po ka nga, kung wala kay cash diha, palit kang sakyanan, na kay pang down, pero ay muhang down, kulang, sila'y bahala diha kay Five Pam.
4: Nindot kayo? Kay mong mga pangandoy, kapalit sakyanan, balay, matuman, Jun.
3: Matuman, Jun.
4: Tungod sa Asia Link.
3: Na, kauban sa imuhang partner, o niya, himan-himan magbuwag mo.
4: Uy! Tungaon ay baligyan na lang din.
3: Tungaon, mag-away ang conjugal property. Oo, tungaon. Kinsigning palit ani? Ako.
4: Ako.
3: Ako may nag-monthly ani.
4: Grabe sa jacket.
3: Ano ka basto sa mag-asawa ko mag-away ka?
4: Basta mag-away.
3: So, ayaw dyan mag-away kung nagpa-finance mo sa Asia Link Finance Corporation. O niya, nag-away mo kay kinang inyong balay nga di nyo bayran. Kwao na sa finance na
4: birahon jud.
3: Birahon na, no? So, Asia Link Finance Corporation, mubo ang interest kay Five Pam.
4: Ni mo ni nindot. Taas ang pagita sa tanan.
3: Yes, taas ang appraisal. Asa ka diha?
4: Asia Link.
3: Asia Link Finance Corporation. Naa sila diha, oh, sa kuan na
4: Center
3: sa
4: Mall.
3: Center Mall. Do,
4: kita ra kay sila, eh. Hayag kay kalsada. Hayag kay blue.
3: Hayag kay dulong. Good morning to Sir Celso Kabatuan Jr. and gadawat og marriage contract.
4: Ay, nagbira ba ba yun? Nagbira ha ang asawa.
3: Asawa ay birahan.
4: Mabira.
3: Pero i-appraise mo na nila kung mapuslan pa bang asawa o dili na.
4: Kung madala pa ba?
3: Wala tayo oras, Kipay Pam. Salamat kayo.
4: Sige, nagkikisalamat. Lord, salamat sa mga panglawas, Lord. Sa ato mga sukindig paminaw, nagkikisalamat mga igala, no? Nga kanunay mong naminaw din sa mo, ah. Og sa ato ang busing si Doc Ramil Uy. Salamat kay boss. Isim Brian Borden. Salamat. Ako na lang ang Queenable Media ni Doc Bayan, Kaki 5, Pamela Pirater.
3: Thank you kay Lord sa paghatag og kinaadman, wisdom og iba uban pa, knowledge og ikaing lawas sa pag-guide namo everyday sa tibok namong pamilya, Lord. Salamat kayo. Salamat kay Boss Ramil Itang Oy, kininalang si The King of All Media sa Dakbayan San Carlos K5, Brian Morden, ugma na punta mga ka-K5. God bless the Philippines. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko galingawan sa Negros, sa
4: K5, K5 News FM.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: P3 Bio. Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Ang GTX 500 na! Ang GTX 500! Adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidants nga gigan sa palaya ug the sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500! Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties, makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinical Sporbiotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos recados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugi

0: mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
1: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
0: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
1: Pagkataasa dai no?
0: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon?
1: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
0: Mauraon ta na.
1: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mo kaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
0: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
1: Muday na.
0: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty si aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
1: Husto.
0: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
1: kondisyon,
0: wala kondisyon, wala kay gana.
1: Base
0: sa 2017 study nga mga laki nga bugamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
4: Mapali sa mga butika.
1: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up ug mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
0: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini mo ay makadaot sa atong mga tango.
1: Unya, Doc, kini pong acne.
0: Dagkong bugas-bugas.
1: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks 7 ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
0: Gusto ka gula na kay bugas-bugas, undangin na ang mga tamis, dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
1: Weight gain, kining obesity, pagtambok.
0: Sobrang atambok. Sa Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mauntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason. Sobra na lang ang kaon o kamay. Sa JP, atong hinumduman nga sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo o dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
2: DTX 500!
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
6: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o pinong duwa sa buntag, duwa sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pin,
6: naayo na ako.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna igiingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni ana, Nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Austo.
0: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
0: Naa panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: of
0: pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Iskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: O kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ipinakanindot. Ang pinaka-epektibo, kinadagrahanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong aba. Ba, katong mga na-gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO o ang D3 nga tusiyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Mm. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
8: D3Bio. Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
0: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3Bio.
0: Dili lang ulcer Sir JP, the best ang D3Bio including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanawon ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3Bio.
1: Sa to pa Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mogisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugra ang imo ang GERD.
1: Mao, before si D3Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang kasi gigagka og mga tam isor GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good Sir JP is padaghanon nila pinaagi nining D3Bio. Kunya kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
0: Og dili ra Sir JP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imong mucus lining.
1: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3Bio Sir JP kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3Bio dili ang D3 kundili ang BCO nga naa sa D3Bio.
1: Wow!
2: D3Bio!
9: O si Richard, siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. D3Bio. Health News.
0: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na Doc, gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya to kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jod nilang makatabang sa mga pobre, sunod po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka Dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. D3Bio Health News. D3. D3 Bio.
4: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
1: Atong isgutan Dr. Ramil. Unsa may rason nga anong kinanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
0: Checklist ata.
1: O sige, gitun-an Dr. Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba kadok nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag gumani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
0: Labaw pa 30 fatty acid, Sir GP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
1: Oh.
0: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
1: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
0: Uy.
1: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
0: Correct.
1: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
0: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
2: D3 Bio.
0: Nakuha ni mang punto, Sir GP?
1: Yes, Doc. About active immunity.
0: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar nimo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
1: Kinsa do?
0: Ang imo nga nanay, ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og D3 Bio, mura pud nga unsa, naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir GP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og D3 Bio. Tungod sa lauric acid nga naa sa D3 Bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 Bio kumparar lang sa plain nga D3. Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes, Doc, it's brown na fats, ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas, kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 Bio, di na makita sa kuan ni Sir GP, plain
1: so,
0: D3.
1: So, kining
0: MCT, kining MCT, ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujita di ay kudo, pwedeng magamit ang D3 Bio.
0: Pwede. Kung ga intermittent fasting ka, unya gainom ka og D3 Bio, kampyon jud ang kombinasyon.
1: Sumuni gitawag, Doc, nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung gag, medyo dugay pag-inom sa D3 Bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang D3 Bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 Bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga D3 Bio. D3 Bio na lang ko.
1: O niya, dinira matagtama na.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: D3 Bio!
10: Ako si Inara. Tadyod kayo ng akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Sa DTX 500.

0: DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C. Mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So na.
5: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place
13: to shop for all. This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3.
4: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaw rin. Karon, let's focus on caprylic acid.
5: Yes, buti pasabot Sir JP nga dili tanang acid makapadaot.
4: Husto.
5: Napoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
4: Unya ngano mang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So, sigurado nga luwas din siya o gamiton. Ang atuang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid, usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid, 8 laman ka carbon chain.
5: Sa to pa Sir GP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin, sa sulod sa 8 ka oras, mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, muna'y nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid, ang nakanindot ani, samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya, mahimong energy.
4: Wow.
5: Pero dili ra ingon nga ma-change, energy ra siya. Antibacterial po
4: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So, kampyon jud ang antibacterial. Kampyon ang antiviral. O kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siya monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
7: D3 Bio.
6: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. Kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
4: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanteng butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pagkontrol sa imong viral load of hepatitis.
5: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
4: Correct. Maujod. Kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. Dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
5: Yeah, Sir JP, no? Naana kay D3 Bio, do na pa kay caprylic acid nga gabuhat og monocaprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyang energy.
4: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
5: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong boyon.
4: Aka nindota pog klaseng energy na oy.
5: Baling nindota gyud Sir JP. Mangita kag kaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon, wala gyud. Pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mo dako pud ang imong buyon.
4: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og D3 Bio? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat ni ini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og D3 Bio.
5: Inom siya Sir GPs og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3
4: husto,
5: Sir GP.
4: Husto.
5: Murang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang ka og D3, gamit na lang jud og D3 Bio.
4: Well, Doc Ramil, it's time to say bye-bye. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ug ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
8: Ako si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo.

0: wala nga akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
3: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa
4: D3 Bio.
3: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
2: Ang Visio.
1: Yung may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmig ka pangihi,
2: hanap ka paranaw,
1: o pagpamhinod sa mga tiin,
2: basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar level.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagunta at pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Kili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Extend Food Superman.
4: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Wala na buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang free or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
6: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inong DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka. Pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Desugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C! Mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Mami, gidang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagyud sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtan-aw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, indot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala na iaberya.
10: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Shortening the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
4: Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit. Ilihok. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Pabalik sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert.
6: Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Pinaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
7: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
6: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
7: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
6: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
7: Paita.
6: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
7: Mauna'y rason, Sir GP, nga nung kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o mighty C, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles, kung kini magulang ug mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
2: DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pud ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500.
9: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan ako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
2: DTX 500!
5: Mapali sa mga butika.
6: Ang mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
7: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
6: Gusto.
7: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
6: Akana.
7: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
6: Mao jud, Doc.
7: Kay naa gud, Sir GP, nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
6: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
7: Hello?
6: Makabungol maday na?
7: Ako mabungol ko na, munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol jud na. Pero nice solution, Sir GP, kabulokag unsa? Ayaw rag paminawa.
6: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon jud nga mag-DTX 500 o mighty C.
7: Kinanglan.
6: Dili ka mabungol sa kasaba yung yaw-yaw.
7: Kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o mighty C, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
6: Wala na dyan tayo oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Huwag kinusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan.
6: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug na-history ang among pamilya nga na-ay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na-ay DTX 500. Ako gitry o ginduha kakapsula sa usakadlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kaya ang DTX 500.
2: DTX 500.
5: Mapali sa mga butika.
2: DTX 500.
10: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500.
5: 500. Bumali sa mga butika.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Tier 3 Bio.
3: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
2: Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
5: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
6: Mighty C! Mag-Mighty C na!
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop
12: for all! Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kay nag-DTX coffee mix ako. Simple lang, nakakapika na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol

0: News. Dietary Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya Dietary Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.
3: Mayong adlaw mga ka Dietary Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong Dietary Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain Dietary. Ang atong isigutan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni Dietary Bio sa mga mayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
3: Good bacteria.
4: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa Dietary Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man ang gatrabaho aning Dietary Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nganong mo inom ang kaaning Dietary Bio para sa maayo nimong tiyan?
3: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
4: Napod na sa atong mga panit, Sir GP?
3: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
4: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
3: Correct.
4: Si probiotics, Sir GP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir GP, kung gainom ka og Dietary Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon, unya pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay pod. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria, Sir GP, kay man, gitabangan sila.
0: Dietary Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang Dietary Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: Dietary Bio. Ang Dietary nga may Visio. Ang Visio nga may Dietary.
2: Mapalit sa mga butika.
0: Dietary Bio.
3: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
4: Correct.
3: So sa imong pag-inom sa Dietary Bio, samot na kong imong gihiwaan kamay ang soft gel. Ang mga bad bacteria sa imong baba, hipuso na. So ang mahabilin, kato na lamang ang mga good bacteria.
4: Muna'y superstar nga naa sa Dietary Bio, ang MCT, Sir GP. Medium chain triglycerides.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
0: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
7: Medyo di naman ni Mao mga ka-K5. Kining atong sitwasyon nun sa nasod Pilipinas. Murag sa kwan pag kubot naman ni kayo. Murag ituyo, guro ni. Napay dungag din mga ka-K5 nga insidente bago ay lang. Abi nako na asila gitawag nga division mga ka-K5 of the branches sa atong panggobyerno kini executive atong legislative sa nasod judiciary kasi unyag mo kwan mo apil po ng judiciary kay dito man gini paingon mga ka-K5 basig hilabtan po ni sa eksekutibo. Oni ato ang isgutan karong dugay-dugay mga ka-K5 sa tong tulamanon. Eh daghan man kong mga ekspertos balaod nga mga abogado ang kuandra mga ka-K5 because daghan man mga komento, it could be positive, negative. Pero sa ako mga ka-K5, ari ko sa ato ang batakang balaod. Ari ta mo subay mga ka-K5 kay kining gihimo nila kung ato alang lantawan mga ka-K5 posible nga legal kining nahitabo karon nga pag-ilis nila og pagpaygayon sa mao nga session because of the constitution di it constitute a quorum. Pwede mahimong legal, pwede pod questionon. Pero subayon nato mga ka-K5 bisag unsaon pa na because there is no such rule or other laws That is contradict to the constitution. Mao ni ang ato ang subayon karon dugay-dugay. Pero na lang ko'y pangutana ba nga supposedly nganong may mga tao nga naabot dito sa Senado? No, kana ko lisod gyud pugnan gyud nila ang kaning kay ang i-question rin ang constitutionality man mga ka-K5 sa isa ka committee ba nga bag-o ra kunuhay nilang giilisa. Lisod jud day kaayo i-dayoning kun inud gani kung duha ka committee ba kung ausa is basta ang isgutan lang isang flood control project. Ha? Nara naman to gipang imbitaran. Ato nang isgutan karon dagay pugnan jud nila. Ragba paminaw nako marag dili na niyang impeachment mo issue. Kay impeachment mga ka-K5 since na ratify na ang kining articles of impeachment sa Kongreso. Mo ni gingon mga ka-K5 nga mahinayon mangyud na. Whether they like it or not mga ka-K5, mahinayon gyud ang impeachment trial. Pero kining naitabo karon sa Senado mga ka-K5, I don't know. Kung ano, unsa gyoy real story behind. No, kay Monay giingon mga ka-K5, marag dili ng impeachment mo issue ani, marag ang flood control na. Kay gusto man gyud buksan gyud. Ah, tanang isgutan kayong dagadugay mga ka-K5. Alas 11:21 na.

0: Alas 11:22 ang atong tulumanon gipalihuan sa maing tinguha sa atong epektibong DTX 500 ang superior antioxidant, Clinica D3 Bio ang vitamin D3 nga dunay VCO, the superfood supplement. Ang atong Mighty C, the alkaline based vitamin C. Ang DTX coffee mix. Nakakape, naka-detox ka pa. Nanamianta, bisan sila. DTX Premium Coffee, ang kape nga para sa mga diabetic. Onya, the same time, mga tuapod nga extend food supplement. May maka o klabuwas ka nga para sa magtiayon. At the same time, mga ito ang DTX Liniment Oil, Clinica Spore Biotic, para ni contrast sa mga UTI, mga infection, mga kaki-5 sa tuang intestine, o guban pa mga kaki-5. Unya, napod tayo DTX Beauty Soap, o ang ito ang Clinica Diofresh.
1: 11 Mbps.
0: Sige, dito maglangay, ari nang atuag ang mga headlines. Headlines! Sa balita lokal, pamilya sa nalumos patay nga pedicab driver kumbensido nga walay foul play ang kamatayon sa biktima. National Defense Secretary Gibo Chodoro emotional atol sa pagduaw sa haya ni Army Private First Class Brazil sa siyudad sang Sagay. Deep Ed Canlaon, lauman ang 14,000 ka mga enrollees ning school year 2026-2027. Aral program intervention sa DepEd sa literacy crisis sa San Carlos. Samtang tensyon sa Senado, tutukan.
1: 11 Mbps.

0: Pero may ngunto sa itong mga KK5 diri sa siyudad sa Canlaon. Kumusta sa 12 ka barangay sa itong mga suking atik paminaw karong utuhang yung nagkatutok silang radyo. Nagalantaw sa live. At the same time sa tanan naman ng mga KK5 may ngunto diri sa may barangay Panubigan. Kumusta ka mo mga suking atik paminaw? And at the same time sa ito naman ng mga malindahay diri sa may Midtown. No, may ngudo sa may Uptown. Kumusta ka mo dira mga KK5? At the same time, may ngudo da kang Bro Remy Credo sa may Lower Alibabay. No, sa itong mga KK5, kang Ma'am Rowena Timtim. Ito ang Kisses Leaders. No, kang Ma'am Loxine. And kang Ma'am Marilo Bataluna dira sa may Upper Alibabay. O sa tanan-tanan ka Ma'am Jana Mag-aso, mayong udto ka ng tanan. Especially naman sa itong presidente si Ma'am Rogie Villando. Pangumusta dira mga Ma'am Rogie. Kang Vice Maribic de la Paz. O kang Secretary Ma'am Giselle Pasinabaw. Sa Occidental naman, sa KSS LMI, may ngutuda kang President Bro Mador Flores. Ang atuan naman nga Secretary si Ma'am Amy Jane Dela. No, sa tanan-tanan, Pastor Mark Mengudo. And sa tanan-tanan, mga KK5, kang Ma'am Felisa Flores, kagawad Cosme Campaner, Ma'am Flory Mengudo. Tanan naman sa may Isabela, Mengudo man mga KK5, tira kang Capnaldo Asuncion, kang kagawad Jing, kang Ma'am Gisette. Sa tanan-tanan ng mga Kiosas Leaders, Mengudo. Alas 11:27 na, Ma'am Trising Day, Mengudo. Sa mga taga-barangay Kabakungan, may ngudo, may pagpanyaga sa tanan. And the same time, diri naman sa may barangay Quezon, kumusta? Sa itong mga suking atik paminaw dira. And the same time, barangay Kudkod. O, kalanog-lanog po ang K5 News FM, mga ka-K5 diri sa may barangay Kudkod. Kanya soon, mga ka-K5 man, nakuhan lang kay Topas Bakulod. Soon, mag-bisita tadira sa barangay Kudkod. And the same time sa Barangay Prosperidad, kumusta naman? Nataban. And the same time, pangumusta sa mga KK5 diri sa may Barangay Prosperidad. Labi na diri sa may punod. Nya diri naman sa may Barangay Rizal, sa may Dukog-Dukog, sa may Barangay Rizal proper. Oh, diri sa may Katiklan, Kalaryon, Sitio na Bataan, mayong udto. Uy, sa may asa ni? Oh, diri sa may part mga KK5 sa may Tulang, mayong udto kanang tanan. Sa Gihulngan, kumusta? Patantar nga nagapamati karong udtoha mga KK5. Sige, alas 11:29 na. Dita maglangay mga KK5, ari sa ta sa to ang mga balita sa to mga kaubanan. Unaon ta si KK5 Jong Bersales regarding na mga KK5 nining pamilya sa nalumos patay nga isa ka pedicab driver sa din kumbensido nga walay foul play. Rinitabo sa may barangay 3. Ha? Standby, unaon tas ka K5 Jong Bersales. Okay, check ta na sa linya ka K5 Jong.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ka, K5 Steve, kumpinsido ang niya pamilya. At ang pinikab driver sa siya pinisipisyo kinsa na lumos patay sa lapyahan din sa may bye-bye Rizal Park Marina na itong kalabay nga Adgaw magiging lumos sa ikang steam. Sa Gapon, ato may napi ang usasayahang anak o ang usasara kaming biktima nga si Dodong Christian Resisyo yung gipahayag na ang ilang amahan is nailan kitin na siya hilig yung kayo mo inom o ilimnong makahubog. So, taas na kayong panahon kasi pag-steam. Prior sa naitang mong insidente o pagkalumos ano sa labay niya si Luna, nawala pa gani daw niya, ayaw siya nagpinangitain ni Amy. Kapila na kabeses doon niya ipahimang noon niya, hindi magsigig palabi yung ginong niya, baka nang mauli kasi tayo Steve, sa sayo sa ilahan na parivay, pero wala niya daw niya, wala niya kiting patuo daw ba. So, tungkol kay, murag mo na ilahang nandan, nga mo na po niya na nakagawian sa ilahang papa, wala na lang yung pagdahan, wala lang yung monitor-monitor kung asa na dapita ni Paygon. So, kagahapon, yahang gibutsan kay Mayor Steve na kininiang ang pagkalungo sa yahang amahan is karong ito kay Mayor Steve na kininiang walay kuan, walay pa, kay kampante sila niya kay doon naman ko yung mga nag-ingon nga kininiang basin daw kay panamas tamasan, basin daw
0: basig itripingan.
2: Doangan. O, itripingan kay pula mang gudaw ang tri sa may liog dapit. Pero ang pagpatag ato ni Dudong Christian is sumata niya ni Rosate ni Puti dri dapit sa iya may liog ang tungkol to sa kining murag sunburn.
0: Ah, okay.
2: O, tungkol siya ang isuksok na si Nina na kininiang ang tri sa may inner part is puti niyang tri sa may portion na kining marker magma igo sa silang sa atlaw, mo ito yung maragudusin lagong. Kaya, aware silang daan, kaya lahang papa si Kam Steve is, hindi po kayo ba yung taon na yung malangoy.
0: Mo, ah, dili ni kabalo maglingo, malaglagoy?
2: Dili. Kaya plus, humong pag ito tingali kayo, tutungo kayo, mo lagi na, sige ka humo. Mo ito hinunglan si Kam Steve.
0: Ah, okay.
2: Oh, nata na interview kang
0: sige.
2: Sir, ato tanawin kita sa kitihan nga pa yan.
0: Oh. Okay, aking okay, statement.
3: Juan Moran, sa inom siguro na kay palahubog yung ginasyagod. Yung siguro, nang hinaw siguro, or na dakinas ba? Moran ako ang kuan kay palahubog yung ginasyagod. Dugay na ginasyag sa inom at kung niaging si Mana, nawala na siya katulog. Kanilaw. Yan, iuli rin po siya pagkaugma mo ito, kampante rami. Yan, pagka next week, nawala po siya gabi, niya, pagkabuntag, nangutana ko sa kong mga kaila, kung nakita na rin lang kong amahan, kita na rin ko na, mga last maybe ko na ito. Kaya dito mo ko, kuan, feel health, nag-process ko sa kong requirements ba. Niya, pagkabalo na ko nga, na ako no'y kuan, ang ako ako ng amahan na ano ko nag-hospital mo to. I-direct niya sa akong magtagsak. May siya bako. Kaya pag-abot na mo dito ako nagtan kay kaduha nag-CPR niya. Katuluro man ako ng taman matugihunong nila pagka alas 12 yung siguro tekapin. Dasan mo ito, i-declare nila nga wala na. Kuan 50 city. Kamu tu, naik nak sampai ke sana. Kita sih mana kita? Macam mana? Kita nak kita. Oh, aku waktu mengajian. Nasi, siapa actually ada? Aku ada dengan siapa? Oh, actually sa pamilya. Pero ipasagda na ginako siya nga pwede rin siya mo ako. Dari sa pamilya ba? Kaya siya magproblema na siya sa buga, sana ba? Naging nan ako na siya na, dili na magproblema sa kuan. Pero importante mo, hindi lang ikaw magabi eh.
4: Si Papa naman.
3: Ngayon sa ay, ngayon sa ay, mauli naman siya pag alas 12, ala una, ka na mabalaka dyan eh.
4: Ilang po siya?
3: Unom.
4: Nakaka mo dito naman.
3: O oh, na ah. Ikaduha mo ko. Niya mo to good. Pangitaon man tanin na mo na pagka gabi eh. Niya kampante raw may kemuli raw man siya. Niya nakitaan na po sa akong kaila diri sa itong lit. Nanara ko na sa may China Bank ko na dapit ba. Magbiyahe raw na siya good. Nara ko na siya siyang kuan, mga kaila ko no. Ay siguro sa pinika ba po na siya matulog. Kay, sige, mas lagi inom bud. Sige, rag inom ba. Pero daghan na sila mag-inom daw, makita mo sa mga kaila. Rumuli raw po siya good. Manang kampante raw may sahay, kumuli siya gabi. Mara gusto akong ma-under
0: okay. So at least gikwan niya, okay. Jong, nga
3: wala. Kaya may uban doon, nagsulti nga. Kasi
0: ito pa na lang sa daan nga kiniyang amahan is mag-inom gini siya.
2: Yes, kita see. Yes, katapusan po siya sa to interview. Kaya mag-ibot sa daan. Walang gikwan. Walang gikwan. Walang gikwan. Walang gikwan. Walang gikwan. Dito ba siya kaya ang papakampan ko sila gikwan.
0: Oo. Diri, sa kwa no, video, diri ni sa may kwa no, Rickley?
2: Diri sa may kwan at pang aning ano na yung mga kapilihan niya, may kapilya kita ang see?
0: Diri sa may kwan, sa may Rizal?
2: Rizal, o.
0: Oh. Oo. So last ni nakita, nagpungko-pungko lang.
2: Oo, oh, nagpungko-pungko. Ako din sa mga nakakita, pero naglingko-lingko daw sa lapyahan.
0: Mm.
2: Nga, wala mapantay, nga ning lusad ay siya di ay. Nga, ang mga nakakita, nagturo, naligo, ina na ba?
0: Mm.
2: Na wala di ay, ganyan na lumos sa day siya di ay.
0: So, base kwanto, tungod sa kahubog, medyo nadakin as ba or nakatulog ba siya? Because kabalo may kahubog ka, niya, mabugnawan ang imong lawas, na may kitulog?
2: Mo tingali oh.
0: Ya muna nga tungod sa kahubog mo ni. Taon. No. Sige, at least mismo ang pamilya kumbensido nga walay foul play, no? Kay drop pod area siguro, I think if I'm not mistaken, kay Feb Jong may mga CCTV na dry.
2: Murag wala. Wala dai kon.
0: Wala na, dapat butangan na dry dapita labi na sa may kaning kwan, kining may ansa ta gani, kanang fishport. Dira kay dool ng mga nadira ang to ang Park Marina. So dapat may mga CCTV man dira kay dira labin laban-laban dira may mga insidente gyud, no?
2: Mao lagi.
0: Ah, sige Jong.
2: So mo na kay Pep Steve ato ang mahatod nga report karon to para sa Elata Big Test Strong Up. Nagalit ka to sa D3 Text 500. May sisi ako sa kitab Zong Bersalas para sa kampiyon ng mga balita ang service tipo kalingawan sa Naglos, K-5 News at that.
1: K-5 News FM Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Alright, salamat ka K-5 Jong Bersalas. Yung mga update alas 11:38 na mga ka K-5. Pasubo sa pamilya na lang, no? Kaya awang magini mga ka K-5 din na tumatag na ang panahon. And then they already accepted mga KK5 sa sitwasyon sila nga papa. Mga giding kwan mga KK5. Di ka na tumatag na, no? Maingod to kang Iris Pedregal. Ano ni? Boy, tayo vlog, pre. Mayungod to.

sa din ni tabo, pakiano ko no ka K5 Dining Agora Market, Carl.

0: Sige, alas 11:39. This is just for awareness. Oo. Awareness na ni sa mga ka-K5. So, importante gid dakog tabang kini mga CCTV, no? Kani may mga lungkab-lungkab ni dili man ibag o karon mga ka-K5. Muna kamo kun may mga peso net o peso wifi mo dira. Na may ginainyo ng butang grills nga dagko kayo. No? Salamat Ma'am Irish sa Pedregal. Sige, alas 11:40 i-check naman ato si ka-K5 Jom Sunido. May bisita si Department of National Defense Secretary Chodoro sa haya mismo ni Army Private First Class Brazil sa siyudad sa Sagay. Ganyan mo, grabe ito, emosyonal lang asawa. Emosyonal man si DND Secretary Gibo Chodoro. Ari sa linya, ka-K5 Jom Sunido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: Kaya Steve, makita gid nato dili lang kay kuan sa iyang dagway ato pagtagan sa mga panulipon nga ihag yung kuan sa pagdibdib gid niya kay Kaya Steve ang kamatayon ni private first class agent ni Brazil kay Kaya Steve dugang pa ana pag ini siya nga kuan kining ang iyang pagpangabuhi bilang isa ka bilang usa ka army kay Kaya Steve he live in the front and he die in the front. Walang libuhian niya nga tihinga istorya o matod pa sakit sa iyang buot nga ang nahitabo ka si Five Steve. Kaya iyang hulagway nga ang iyahang kuan, kining si kining army nga nakalas ang kinabuhi, murara niya, kuan ra, pilara katuig ang diferensya sa ang edad sa iyang anak si Five Steve. Muraba o kining iyahang gipananaw nga usa ka anak nga kuan, kining nakigisog para sa siguridad sa atong nasod ug naangkon gud ni ang kamatayon bisan pa man ining pagbuhis sa ika kinabuhi kay Kipay State. Kuan gyud emotional kayo ang ato ang Secretary of National Defense. Dugang pa niini kay Kipay State ana siya nga padayon ang operation, tuloy ang operation. Daghan na kagayunan matud pa niya kay Kipay State nga gitagan og kagayunan nga mag-surrender kining mga giingong sakop sa mga rebuilding NPA. Apang umatod pa niya kay Five State, wa nila pa himusli ang kuad. Ang kahigayunan nga gihatag sa to ang kagamahan ng nasyonal sa kauluhan ni Five State. Pero at iniining niya sa kahigayuna nga para maangko na to ang kalinaw matod pa niya kay Five State. O sa iyang pagpanindugan dug nunot ni ining panghitabo kay Five State. Niingon siya, no pit talk at all. O na iingon kay Five State.
0: Nagpa-presscon siya, Jom.
2: Actually, dili pa gito siya matawag ka press con nga Kipay Steve. Mura naman lang to siya og ambush interview. Kay naana sa guwa na kitang na mga kuan, mga bidya practitioner, gahuwat na sa gawas. So kay naa tayo sa gawas iyang agian ka Kipay Steve, muagi man siya sa tabangan sa mga media, liyahan na lang gitaw ang gikuan. Kaling pagipagbigyan ang ata mga media practitioner na naghuwat yun in taon na mabatian na iyang tingog kung siya panindogan niya sa naitabo kay Encuentro sa may barangay Tamlang kay Five Steve.
0: Okay, sige. Ang kwan ani is dalon ni sa Iloilo, Jom?
2: Ang kwan kay Five Steve, ang information na itong nadawat nga diha sa Murcia, Ilubong, sa lugar sa iyang asawa kay Five Steve, ang bangkay ni kwan, ni anining army nga si Brazil sa kwan, lugar sa iyang asawa kay Five Steve.
0: Ah, okay. So, dirila sa
2: Murcia.
0: Oo. Sige.
2: Doon lang lang diyan sa inyo ha. Kasi ko, moro na na diyan shortcut. Padoong karlaon.
0: Wala,
2: sige,
0: wala.
2: Sige, no? Ah, wala. Uh-oh. Wala diyan, no? Pagkanto, padoong man dito, ukuan ka na yung, sa nang bit diha nga dako-dako. Sige, kaya pwede no? So, naatakay ko yung moragi follow-up. Pero, una na lang na ito dalon kay the subject for confirmation, moragi, kuan pa niya. Inline po na itong Tobuso 19, kasi pwede mo, ito ang tiid-tiid po doon nga makakuha tag information ni ini. Sige kay Ben Steve, sa mga bilang mga balita atong nahipo sa paglibot-libot tibok na bayan sa Iskalan sa Sagay o ang kini nga balita hatod ka nato sa Ditix 500 may titi ang alkaline base na vitamin C D3 Bios 4 Biotex o Extend Food Supplement Ditix Coffee Mix nakakapi ka na naka detox ka pa o ka, mga kaki 5 ayaw mo kabalaka kung temporaryo nga nag-close ang Klinika di Alternativo sa Queen's Escalante tungod kay ang mga original nga produkto sa ni Dr. Ramil Oy ang magpabilin nga mapalit sa mga T5 Solid supporters and leaders nga naasak pa yan sa Escalante. Mm-hmm. Para sa programang 11 MBPS, ako si Pedro Sunido para sa kampiyon ng mga balita. Sir, Bisyo Publiko o Kalingawan. Sa Negros, ang kampiyon ng estasyon, T5 News Affair.
0: Alright, salamat ka kay 5 Jom Sunido, live gikan sa syudad sa Sagayon. Maning, they already accepted the fate mga ka K5. May isa ka kasundalo, isa ka kapulis, or whosoever mga ka K5 in a line of duty, di kinakalikayan mga ka K5 nga they already accepted the fate sa ingon aning nga mga senaryo mga ka K5. Even though, di pata gusto, usaon taman mga ka K5 nga mo may gitugot sa panahon. No? Mo may nanaytabo mga ka K5. Anyway, at least may abag man na tabang man sa pamilya, no? Ang atong kagamhanan. Alas 11:45 na sa Picas Bay naman mga ka K5. I-check sa nato si ka K5 Elmer Sagang. May ngunto day kang Archie Ding Lasyorpo. Good morning sir. Mino Dres Barangay Tabuan, Balermoso, Negros Oriental. Thank you. Archie, salamat. I-check sa nato si ka K5 Elmer Sagang regarding na mga ka K5 nining lauman ang 14,000 ka mga enrollees no, sa pagsugod sa school year 26-27 diri naman sa syudad sa Canlaon. Tekta ka K5 Elmer Sagang.
1: K5 News FM Live Report.
3: Mer? K5 Steve, muabot do sa kapin kun kulang 14,000 ang gilauman ng mga enrollees sa Canlaon City alang sa pagbuka sa school year 2027. Kini ag gipayag sa Canlaon City Division Office. Gibutag naman ano, sa Department of Education din sa Canlaon City Division ubo sa liderato ni Schools Division Superintendent Salvacion Sinayo kauban si Assistant Schools Division Superintendent Dr. Nunali Risor na ang ihap sa ginaganon sa mga enrollees na kabati lamang kini sa nakalabay na enrollment pa sa niyaging tuig apan ang hinaot ang nasampit nga departamento nga musaka pa ang datos sa mga enrollees karong tuig ang hinungdan nga gidasig man ang mga ginikanan din sa Canlaon City o naghangyog din sila pag-ayo nga ipa-enroll yun ang ilang mga anak aron usaba sa malungtaro na pagkat-on na kifestive o niya sa Picas o Gabahin nga although nagpadayon karon ang kining Brigade Eskwela gawas na gibisita usab sa Departamento sa Edukasyon ng Siyudad ang pila usab ka mga tunghaan din sa Siyudad sa Canlaon aron sa pagsusi o sa sitwasyon gi-activate mo na sa Milano karon ang kining gitawag o OBEP ICC o kung offline balik eskwela at 2026 Public Assistance Taman Center isip kabahin usab kini sa pagdawat sa mga nagkadayang concern may kalabutan sa enrollment school readiness o issues o ingon man mga pipila ka mga stakeholder assistance sa QST.
0: O kanang hotline is direct na sa central office.
3: Same.
0: Kanang hat kanang nga unsa to gani direct na siya sa central office o sa division lang of Canlaon.
3: Division lang kay 5 Steve no kining ilahang pag-activate although gina-advise na sila kay 5 Steve sa kuan kining sa NIR.
0: Oo, so sila mismo gamuntar og kining isa ka helpline no to assist during sa kining enrollment process.
3: Yes, mao na kay 5 Steve kay do na may uban especially ang mga kasagaran din lang nga mga ginakiter o yung nadawat o divisive kini nga mga stakeholder assistance kaya doon na may uban nga mga gusto nga mo cooperate or mo tabang kaya mga grupo mga NGOs nga na sila hanga buhatan so pwede kayo makikoordinate usab diha kaya kaya Steve.
0: Oo mayon ni kay especially pabor ni sa mga local division no nga kanabitaong matawag na to nga aktibo or proactive sa mga problema sa eskwelahan. Pero kung katong mga division or it could be a matawag na itong part of district lang, niya kanang nay problema o niya dilihatag ang solusyon, pwede sila ka direct sa INAIR. No, pwede sila sa kadama na mati na turon, San Carlos, Valermoso, Calatrava, Toboso, Don Salvador Benedicto, Valermoso sa Gihulngan, diripod sa Mayla Castellana, Moises Padilla, Isabela. So, kung may mga concern mo nga ginarase sa inyo ang local nga division or district, o nga di mo paminaon, pwede man mo ka-direct pod good sa Department of Education sa INAIR. No, napoy hotline dahil ka K5 Elmer ang Deep Ed Central Office. Oh, na pwede mo makatawag dito. Na'y Globe, na'y Smart. No? Labi na kung for example, pag abring klase, of example, kanang kwan pa, brigada eskwela pa lang niya, magpa-meeting niya, ang teacher, mangayo na yun o kaneng kwan, unsa na. Pwede mo makareklamo dito.
3: Oh, actually kag-receive gining upland balik eskwela is kon mani gibase po nila ni sa DepEd order number 43 sa Resolution 11.
0: Oh, kana man good nga kwan mga DepEd orders. Actually kung buto na naon bawal gyud ang pagpangulikta. No, akay man na istorya naman gyud nato ni bawal mong pagpangulikta nya namo guy maro. Ang ingon ra nga nindot siguro butangan nato ni og aircon dire. Kamulay sabot siguro kay bawal ra ba mi? Mo man style. Diba? Mo man style sa uban. Unya karon kay gamiting man ang mga ginikanan ang kwan pag meeting nya napoy uban nga magpa-kwan din kay lagi kanang successful sa yahang online business. Ang uban pod, medyo kwan pod, may sugar daddy pod. Amo na nga kwan, mo na din nga. Sige ma'am, ako sa kalibo ko. Ah, grabe. No, nya katutaong pigado, nya public school, be na. Diba? Dili magkakuan. Nya, pamuton, kay tungaon, kunuhay ang presyo. Nya, dili kakuan. Nya, luoy kay bata, kay dito man napaingon sa bata, god. Tuko ka. Oh. Nya. Kay nya kung imuhang pailag og reklamo, mingon dayon nga ang ginikanan man nga gasabot. No?
3: Wow.
0: Muni nakalisod mga ka K5 kay daghag lutsanan. Pero sa mga division office nga maayog kanang importante ka ba loka unsa ka K5 Belmer, importante ra gina is maayong relations ginikanan. Maro gyud pinaka importante communication, maayo ni mong relasyon sa ilaha. Kay ginikanan tinod man agud, may magpadugdungog ka nga. Init man diri dapita no nya, wa para ba tay budget. Ako pa din gi-request sa kwan. Kung naay ginikanan nga maayo kag relasyon, pagka sunod sigurong bulan or sunod semana, ang bata gadala nag electric pan. Because of the good relationship. No? Labi nagmakita po sa mga ginikanan nga ang teacher maayo. Aw. Oh. Kwan jud kanang makapulos jud ka because ang ginikanan mo participate man. No. Pero kung kwan ka lang pakopya ka lang pirme. Nay ingon ni principal gapadugdung guni sa. Okay, class, copy this. Ja, pagbagti ko, oh, see you tomorrow. pero dagag mga maestra nga maayo. Kanabitang kanang, labi na kanang may mga academic activities ka kay Feb Elmer nga ang bata ginakuyugan yun. Ginakuan, pag humanag, kuots ka gulong bulsa taon, ginapa snacks, ginapa, sana, ginapa, kuan ginang bata, ginabusog. Nakuot ba na islang kagulong bulsa? Ilabi ng personal expense. So, not a believe. Mata mo na believe ba na kung sa mga teachers ngayon ana mga ka-K5. Sige, Mer!
3: Sige, so mga nag-agawin sa ino, matunod itong balita. Karoon ka mga oras, gatun ka nato sa DTX 500, MyTC o D3 Bio. Para sa programang 11 Mbps, kinesi ka K5 Elber Sagaga. Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Galingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat ka K5 Elmer Sagang sa mga update. Kani may struhon po ni. Oh, Carlo? Elmer ba? Maestuan po ni. Pero maotro ba kunos maestro nga dili maminyo dayon? Kay gandol ko kagbata. Diba? So dapat, kung for example, pag sulod ni mo ulit tao, tagantan lang 1 to 2 years. Dapat maminyo ka na dayon. Mas may magani, usa ka kasulod, minyo ka na ano. Alas 11:54 atong oras gidas mentingo sa Mighty C, the alkaline based vitamin C para paligon sa kalawasan, paligon sa resistensya, di ka dali magkapoy bag Mighty C na. Ari na, musunod na ang K5 Mighty C Network News.
1: 11 Mbps. This is K5 News FM, your official news and music station. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag, tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
6: Hinaut nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
5: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
6: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
5: Oo.
6: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini. So kuhay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga color niini.
5: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats. Kung kiniba, adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
6: Sa akong personal na opinion, Sir JP, di jug kumukaw na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namataan nga pagkaon, okay, unya, mas maayo nga kaon jud pod kaog utan og prutas.
5: Correct.
6: Aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
5: Mauna.
6: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
5: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat at dunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
6: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mubalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
5: Correct.
1: DTX 500.
7: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
6: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef and beefalo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
5: Pwede ra.
6: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
5: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
6: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan o prutas?
5: Pwede rin di ay utan, no. Ano?
6: O mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, o mga nuts, potassium, daghan na saging, o vitamin B12. O niya, og inumpugag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po na B-complex. DTX na lang sila, Sir GP. Inumpon sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne o ayaw na or pwede nga dili na gin mukaon. Mag-DTX 500 o mag-mighty si Sir GP.
5: Wa na dyan tayo igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Huwag kinasab si Dok Ramil Oy sing maing panglawas ang pingan.
5: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy. Philippines. Sumasa inyo ang MyGC Network News. MyGC Network News.

0: program ng SDO1 Tiken naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Iloilo 5th District Board Member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. PRO 10 na patuloy ang paghahanda sa BSKE at BARM elections. 2 Intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos pinaputokan ng men riding in tandem. At 4 na lalaki arestado sa illegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
0: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News About sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, ibinasura ng Sandigan Bayan 7th Division ang hiling ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez na alisin ang precautionary hold departure order na ipinataw laban sa kanya. Ayon sa Graff Court, hindi nakapagsumite ang kongresista na mga kinakailangan dokumento kabilang na medical abstract at iba pang medical records upang suportahan ang kanilang hiling. Sinabi rin ng korte na nabigo si Romualdez na patunayan na urgent ang kanyang medical consultation at treatment sa ibang bansa. Punso dito, hindi nakita ng Sandigan Bayan ang sapat na dahilan upang bawiin ang umiiral na precautionary hold departure order laban sa kanya. Sa desisyon nito ay giniit din ng korte na maituturing pa rin flight risk si Romualdez habang dinidinig ang kasong kanyang kinakaharap. Samantala, Brigada Eskwela kick-off program ng SDO Antiken naging matagumpay, iba't ibang proyekto inilunsad. Ang kampyon na balita niya, hatid sa atin ni K5, Chojen Morillo.
3: Naging matagumpay ang Brigada Eskwela kick-off ng Schools Division Office o ng SDO Antique na ginanap noong Hunyo 1 sa Taryo Lim National Memorial High School. Sa panayam ng K5 News Team, ipinahayag ni Dr. Ernesto Servillon Jr., Schools Division Superintendent ng SDO Antique, na isasagawa ang Brigada Eskwela sa buong linggo hanggang sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 1. Ayon kay Dr. Servillon, sa pamamagitan ng mga stakeholder at partner ay naglunsad ng iba't ibang proyekto tulad ng Salakyan Manunudlo Project, Pedal of Hope, Project Building Achievers, and Nurturing Greatness for Knowledge and Opportunities, Uang Bangko, Project Intensify Goods, Meals and Allowances, Uang Igma, at Project Nurturing and Environments for Students, Uang Nest. Ipinahayag rin ni Dr. Servillon na 14 na bisikleta ang ipinamahagi sa mga mag-aaral na tinukoy ng Schools Governance and Operations Division sa pangunguna ni Dr. Evelyn Remo. Idinagdag niya na Project Igma ay isang uri ng feeding program na ibibigay sa mga mag-aaral sa kinder hanggang grade 3, habang ang Project Nest naman ay itinuturing na isang boarding house o dormitoryo para sa mga mag-aaral na umuwi sa mga malalayong lugar kung saan ito ay nasa proseso pa kung sino ang tatanggap bukod sa iba pang mga proyekto. Ang SDO Antique ay patuloy na humingi ng suporta sa mga stakeholders at partners para tumulong sa paghahanda ng mga paaralan para sa paparating na pagbubukas ng klase para sa school year 2026-2027. Para sa MyTC Network News, ka K5 Jojen Kabatingan Morillo, para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
0: Gayun din, 60 paaralan sa Tacloban nakatanggap ng 75,000 tulong pinansyal para sa Brigada Eskwela 2026. Muli ang kampyon na balitang yan. Hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
4: Umabot sa 60 pampublikong paaralan sa ilalim ng Tacloban City Division ang nakatanggap ng tig 75,000 pesos na tulong pinansyal mula sa Special Education Fund bilang suporta sa pagsasagawa ng Brigada Eskwela 2026. Ang nasabing pundo ay nakalaan para sa mahalagang pangangailangan ng mga paaralan kabilang ang pagsasaayos ng mga silid-aralan, pagbili ng mga kagamitan at libro, pati na rin ang operasyon at

0: Pinans ng pasilidad. Ipinamahagi ang nasabing tulong noong Mayo 28 bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng Nationwide Brigada Eskwela noong Hunyo 1. Binigyang diin ni School Division Superintendent Shirlita Palma na ang mga paaralang tumanggap ng pondo ay kinakailangang magsumite ng Utilization Plan na at Program of Work. Layunin nito na matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pera ng bayan. Samantala, tiniyak naman ni Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez na mas lalaki pa ang ipinamahaging tulong pinansyal sa ilalim ng CEF sa susunod na taon. Ang pagbubukas ng klase para sa school year 2026 to 2027 ay itinakda ng Department of Education o DepEd sa Hunyo 8 ngayong taon. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa Kampyo na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Samantala, mga hog racers sa Negros Oriental, hinikayat na magsagawa ng signage production para sa paghahanda sa tag-araw. Balita hatid sa atin, Teka K5 James Banduquillo.
4: Kahit nakakaranas ng pag-ulan, hindi may kakailang na patuloy na nakararanas ng matinding init ang mga mamamayan na. Dahil dito, hiniling ni Provincial Agriculture Program Coordinating Officer na si Bernard Limbaga ang lahat ng hog racers na gumawa ng signage production bilang paghahanda sa tag-init o Ilinyuha. Sa isang press briefing, sinabi ni Limbaga na habang may oras pa ay dapat maghanda ang lahat, lalo na ang mga hog racers, para maiwasan ang malubhang pinsala dahil sa tag-araw. Sinabi ni Limbaga na ang pinakapiktadong lugar sa pagdating ng tag-araw ay ang ilang LGU sa ikatlong distrito ng Negros Oriental, gaya ng bayan ng Shaton, Santa Catalina, Basay at Bayawan City. Habang maaapektuhan din ang ilang LGU sa unang distrito ng lalawigan na gaya ng mga lungsod ng Calaon, Gihulgan at munisipalidad ng Valle Hermoso. Dagdag pa ni Limbaga na inaasahang magiging dilaw o mamamatay ang hitsura ng mga damo at iba pang bagay sa kagubatan dahil sa epekto ng matinding init. Kaya naman na hinimok niya ang lahat na gumawa ng hakbang para mapaghandaan ang panahon na iyon.
5: Para sa MyTC Network News, ako si K5 James de Trebayo Baruquillo. Para sa Kampiyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: At sa iba pang detalye ng balita, Iloilo 5th District Board member Attorney Rolex Soplico tinawag na questionable ang naging quorum ng Senado. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin kay K5 Kim Caluyo.
6: Walang quorum ang Senado. Ito ang naging pahayag ni 5th District of Iloilo Board member Attorney Rolex Soplico kasunod ng nangyari sa Senate session Hunyo 3. Ayon pa kay Soplico, dapat 13 na mga senador ang present upang maabot ang quorum kung saan ang session kahapon. 12 lang ang dumalo sa kabilang dako para sa opisyal na nasa Pilipinas pa rin tulad din na Senador Jenggoy Estrada at Senador Bato de la Rosa dahil nakabilang pa rin sila sa Senado. Dagdag pa niya, katapusan na session day ang naganap at para sa kanya wala nang sapat na panahon para makasagot pa ang kampo na pinamumunuan ni Senator Alan Peter Cayetano. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gawin din PRO 10, patuloy ang paghahanda sa BSKE at Barma elections. Detalya ng balitang yan, hati naman ni kay K5K Buscaino.
7: Patuloy ang paghahanda ng Police Regional Office 10 para sa Barangay Sangguniang Kabataan at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Election. Nagsimula ang preparasyon ng PRO 10 sa unang quarter pa lang ng taong ito. Ayon kay PRO 10 Regional Director Brigadier General Christopher Abrahano, inaasahan ang abalang huling quarter para sa hanay ng PNP. Dahil kasunod ng BSKE ang BARM election ngayong taon, kalimitan ang papel ng PNP sa BARM election ay ang reinforcement at augmentation. Layunin nito na makatulong sa mga kapatid na Muslim na masiguro ang maayos at ligtas na halalan. Matatanda ang kabilang ang BARM sa high-risk areas ng COMELEC at PNP sa mga nakaraang halalan dahil sa kasaysayan ng election-related violence. Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: Gawin din dalawang Intel operatives na nakaligtas sa tama ng bala matapos paputukan ng men na riding in tandem. Detalye ng balitan yan. Ate naman sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Matapos ang nangyaring pamamaril sa dalawang pulis sa separadong by-bust operation, may dalawang pulis na naman na naging target ng pamamaril. Ngunit maswerteng hindi tinamaan ng bala sa Negros Occidental. Nangyari ang insidente Miyerkules ng gabi, Hunyo 3, sa harap mismo ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Magsaysay Avenue Highway, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring ang dalawang pulis nang napansin ng mga biktima na sinusundan sila ng mga lalaking nakasakay sa isang motorsiklo. Nakasakay sa Toyota Vios sa mga pulis at nang tumigil ng kotse sa harap ng BJMP, dito na umano bumaba ng motorsiklo ang isang sa mga sospek at pinaputukan ng dalawang pulis korporal. Mabilis na tumakas sa mga sospek ngunit na aresto kalaunan sa harap mismo ng isang paaralan sa Alhiz Road. Pinangalanan ng mga otoridad ang dalawang naaresto na sina Bernard Trahi, 29 anyos, na residente ng Igmayaan, Don Salvador Benedicto, at Romeo Arais, 28 anyos, na residente naman ng Barangay 2 sa lungsod ng Bacolod. Nakumpiska mula kay Arais ang kalibre 45 na may bala at nakuha naman mula kay Trahi ang pinaniniwalaang illegal na droga na may market value na 136,000 pesos. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, 4 na lalaki arestado sa ilegal na paglalaro ng Cara Cruz sa Kalibo. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Leonard Veray.
9: Arestado ang 4 na lalaki sa kinasang anti-illegal gambling operation ng Kalibo PNP sa Sikimpo Street, Barangay Poblasyon, Miyerkules ng gabi. Kinilala ang mga naaresto na sina alias Nelson, 40 anyos, residente ng Pampango, Libacaw, alias John, 24 anyos, residente ng Numansia, alias Randy, 42 anyos, at residente ng Bayanihan Road, Andagaw, Kalibo, at alias Rayman, 51 anyos, na residente naman ng nasabing lugar. Na-recover ng mga otoridad ang ilang perang gamit sa pagsusugal, lamesa, mga upuan at kutsilyo sa isa sa mga sospetsado. Sinasabing bago kinasang operasyon, nakatanggap ng impormasyon ng kapulisan hinggil sa iligal na gawain ng nasabing grupo sa lugar. Sa ngayon ay nakakulong na sa lockup cell ng Kalibo PNP ang 4 na individual kung saan mahaharap ang mga ito sa kasong paglabag sa Presidential Decree Number 1602 o ang Illegal Gambling Law. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News. MyTC Network News.
3: At mga ka-K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Hindi bababa sa 21 katao kabilang ng 12 dayuhan ang nasawi matapos sumiklab ang sunog sa isang hotel sa Malviyan Nagar, South Delhi, India nitong Miyerkules. Ayon sa mga otoridad, ito ang isa sa pinakamalaking insidente ng sunog sa kabisera ng India mula pa noong 2022. Nabati na nagsimula ang sunog bago mag-alas 9 ng umaga sa 4 na palapag na gusali. Hinihinala ng mga investigador na nagmula ang apoy sa isang restaurant na matatagpuan sa ground floor nito. Agad na rumisponde naman ang 8 fire trucks upang apulahin ang sunog na tuluyang nakontrol bandang tanghali. Sinabi ng pulisya na umabot sa 49 na katao ang isinugod sa iba't ibang ospital para gamutin. 8 sa mga sugatan ang agad ding nakalabasa matapos mabigyan ng lunas. Samantala, sa mga dinala sa ospital, 2 ang nasa critical na kondisyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga dayuhang nasawi.
2: YTC Network News.
3: YTC
2: Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Antique at Rojas, Antabayanan, ang pagbabalik ni ka-K5 Jonathan Sabanal, ka-K5 Melmar de la Cruz, at ka-K5 Darren Salomeo Henson sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
10: K5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
11: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong uganga, kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayo yung DTX 500.
10: DTX 500.
12: Pumali sa mga butika.
13: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga na inom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Magmite siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
13: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
14: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
13: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
14: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
13: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor.
14: Mm.
13: Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
14: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
13: Mm.
14: Apan katong mga tao nga gasigi ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
13: Mm.
14: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
13: oh,
14: ga-exercise sila. So kung
13: wow,
14: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
13: Mm.
14: Pero kung sige kag kaon og tamis, gumubo.
13: Oh.
14: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidants. Taas kay, Sir JP.
13: Sobra na.
14: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market.
13: Hmm.
14: Dungagan pa jud sa imong MyTC, Sir JP.
13: Oh.
14: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
10: DTX 500.
15: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og imong DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
14: Mm.
13: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
14: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research.
13: No, aron
14: may balaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous ng mga tao sa Canada.
13: Mm.
14: Na pulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga, mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
13: Oh.
14: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
13: Mo
14: pa'y pag-adjust clinic, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud Sir JP. Kung ga DTX 500 og Mighty C ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
13: Correct. Wa na jud igong panahon, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Ug ako na sab si Doc Ramil Oising, maayong lawas ang pingan.
13: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
12: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
16: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
17: Ang Visio
2: gamay D3.
17: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
2: Pagkadungog nako sa radio,
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang,
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa,
1: naayo na ako.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapaka mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: Una,
4: today magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
5: Salamat magid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gaa. Gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
11: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
13: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
14: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw o dako-dako akong nabayaran sa ospital. Nabay matabang atong co-op, ma'am?
13: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
14: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man ni akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
13: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
14: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
13: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra unya namo sa membership division. Sa pailain ako ikaalagad nimo, sir.
14: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala ra niya ko nimo. Bye.
13: Bye, sir.
15: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa kantidad nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
16: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now. Join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
17: Asa magagikan, bay?
18: Gigan ko bukit, bay!
17: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyan nan.
18: Bitaw, mabakarwas ganyan ko?
17: Aw, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
18: Maya dito?
17: Ayos kayo.
18: Sige, diya na ka. Pakarwas ako.
17: Sige, sige.
15: Jokax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa unang lima ka-customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-i massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
19: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kay sa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: 11 Mbps. High speed na mga balita, optic fiber sa komentaryo, at estable sa serbisyo publiko. 11 Mbps. 11 Mbps.

Alright, balik tama ka K5 dari Gapuan sa tong tulumanan, alas 12:31 na. Ay kalimot mga ka K5 ang atong tulumanan gipalans may tingawa sa DTX 500, ang superior antioxidant. Ang katarak kamo ang dense cloudy form nga nagatubo sa lente sa mata. Kini nagasugod sa pagporma sa protein clumps nga nakadugayon nagapugong sa klaro nga imahe paingon sa retina. Hinay nga pagdevelop sa katarak apan sa ulahi magasablog mismo sa tunga panulukan o kini kalabanan nagasugod sa edad nga 60.

0: ang klase sa katarata mo ni ang musunod. Age related, congenital pasabutan na sukad sa pagkatawo, secondary or kung resulta sa exposure sa toxic substance, ultraviolet light, radiation sa defect sa maintenance, tambal, trauma o traumatic resulta sa pagkasamad sa mata. Sumunod mga ka-K5 ang oxidative stress nagaresulta sa cataract, ang panin nga birada sa free radicals gikan sa pollution, oxygen, radiation, toxin, unhealthy foods, mga bisyo. Kini aman-aman mga ginaguba ang lente sa mata. Ang pagtigulang o signs of aging sa atong mata mao isa sa mga rason. Kalakip na ang taas ng blood sugar level sa may mga diabetes. Ang pagpabilin nga hubin sa atong mata bisan pa man nga nagidad kayang mahimo mga ka-K5 sa DTX 500. Loaded kini sa powerful antioxidant nga nagaprotekta sa mga selula sa mata aron dili kini magdamage sa free radicals ug oxidative stress. Makatabang man ang sa pagkabuta ang diabetes. Ang DTX 500 epektibo sa pagpanubo sa blood sugar levels gumikan sa charantinining mimic sa function sa insulin. So ay kalimot DTX 500.
1: 11 Mbps.
0: Standby ka K5 Sefri Serio. Alas 12:33 na mayong udto diri sa may DRF Karanderia kang Tatay Boy Nanay Rose. Tambusuka na mayong udto ah. Alright, value of a high value target sikop sa Bible operation sa PDEA sa Valle do Lid. I-check ta ang kampiyon nga balita ni ka-K5 Sefri Serio.
1: K5 News FM Live Report.
2: Kaibayan Steve, nagmalampuso ang gipaygayon ang usa ka bypass operation nga resulta sa pagkasikop sa usa ka high value target sa Purok Kahinipaan 2, Barangay Paluma, Valladolid, Negros Oriental, mga takna alas 4:44 sa hapon ni adtong Mayo 30. Ang nasikop gilang si alias Marisa, 45 anyos og residente sa nasangpit nga lugar. Ang operasyon ng pangalungan sa PDEA Regional Special Enforcement Team kauban sa PDEA Negros Occidental Provincial Office, PDEA NIR o Valladolid Municipal Police Station. Nasakmit sa operasyon ang 8 ka heat shell transparent plastic sachet nga adunay gibanabana nga 25 ka gramo sa gituang shabu. Na adunay standard drug price nga magkantidad og 170,000 pesos. Na-recover sa mga operatiba ang bypass money, usa ka ito mga coin purse, usa ka Android phone o 3,300 pesos sa gituang gikan sa legal nga pagbaligya o gituang shabu. Yandam na ang pagpasaka o kaso batok sa suspect sa paglapas sa Section 5 o 11, Article 2 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Maka na ito nakuha ang balita, hatod ka na ito sa DTX 500, D3 Bio o MyTC. Ko, si K5 Step Preserio, para sa kampiyon ng balita at Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Alright, salamat ka K5 Step Preserio. Standby ka K5 Jezebel. Ngayon ito na kang Ma'am Vanjie Impik sa may barangay Pula Proper. Sige, check naman na ito ang report ni K5 Jezebel, Aral Program Intervention sa DepEd sa alang sa literacy crisis. I-check ta K5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel?
3: Yes, kag-i-five Steve, giulakway sa DepEd San Carlos nga ang aral program sa DepEd mao ang intervention sa literacy crisis ng ato kag-i-five Steve. Inigitok ani Mama Maria Teresa Rosso, ang Schools Division Superintendent sa DepEd San Carlos. Sa datos mga kag-i-five Steve sa nasa jod, 88% of incoming grade 7 students ang nag-struggle sa pagbasa sa ilahang grade level on nearly 30% sa Filipinos ag edad just nga 64 anyos ang functionally illiterate to be. So ang literacy, mauna siya ang foundational ability nga makabasa, makasulat o makakomprehend sa mga language kakipag-sib. So focus sa literacy and focus sa literacy and numeracy are the basic skills for reading o counting kakipag-sib. Kung di ka kabalo mo basa, maglisod ka sa pag-English or pag kaning pag unsay ito gana pag unsay English ana nga mga butanga or kanang sa pagbasa kundi ka balong basa sa kitusin kundi ka balong basa di pug ka mao mo ihap
0: so kaning gitawag nga reading comprehension. So kung ang isa ka bata naabot siya o grade 6 pero lisod siya basa, sumuni yung ginatutukan.
3: Yes, o ibutang sila sa aral program.
0: Oo. So, unsa may kuha na ning aral program ka K-5 Jezebel? Everyday or?
3: Dili na siya everyday ka K-5 Steve. Like karon summer, gipa-summer sila. Kanang nadra ang aral program katong mga dili ka mamabasa diya sila ginakuan sa kanang sa pero gapadayon na sa K-5 kung may klase na napuro siya time na ipakuan sila kapag mag-aral program mag-kuan sila sa aral class sa K-5.
0: Pero depende man gud na Bill no kay namang gud bata gud nga usahay himasa napoy bata nga di gud himasa. So not only the intervention coming from the DepEd because given naman na kay edukasyon man dapat may intervention pud gikan sa ginikanan.
3: Oh bitaw sakto ra kay kay ang usag sa course good sa kinigitaw literacy crisis is ang kinigitawag og malnutrition and poverty kini ato ang ka pigaduhon kay Steve nga mo ni siya maka hinder sa kining development og kining ma-force ang student niya mo-drop out or mo-engage sa mga child labor para supportahan nila sa pamilya sa K-5.
0: Lisod po ba ya? Kay nganong labinag ka ng sabalay. Wala pagkapabasang ginikanan. Kanya, pukusog pa mamalikas. No? Pagabot sa bata, paglihok sa bata, inon kang peace. Tingi. No, niya inon sa bata. Unsay spelling na naman siya. At, tiway na lang. Supposedly. Kay, ninot mangkod na nga may intervention ang bata, gikan mismo sa ginikanan. Kay, kung atong subayon gyud, the first education coming from the parents gyud, gikan sa balay gyud. Oo. Kanadaan, unya, unsaon taman na nga, ang nanay pagabot sa bata anong balay unya ang amahan sayo kay tagay pa muni lisod unya ang bata taon makadepende ra pag ginas bata kay kung bata ganan gyud siya makat-on mabasa na siya pero may mga bata manggod nga sa gamay pa lang daan frustrated na that's why ang ilang himuna na mangita po na slag amigo mangita po na slag barkada nga mo'y kakwan kay wa man sila'y asahan sa ilang balay. So muna dili na nasla ilang mamabala na mga street words no? Pero kung ari ka sa mga for example, right terms, the definitions, or it could be spelling, it could be proper pronunciation, wala. Because, ang bata, wala agay na kuha niya. Pagkabos sa eskwilahan, lantaon-tanga naaman dito, pero ang attention magod sa bata, mawala na siya automatically, labi na kung nakasuffer siya o medyo dili maayong environment. At least makita man nato ang porsigido ang DepEd no even on the division level and then school level nga mga bata mahatagan yung intervention nga at least mapakita man nila nga aside from home may eskwelahan pod nga gusto sila makat-on. Muna importante kay lisod na bin kanang di kakabasa kay ana. Muni kuan so okay lang kung makatunong kag teacher nga kuan kanang may pagpakabana pud nimo. No, labi na kanang lantaw nyang bata di ko balo basos ay sag uli. Diri lang paniud to ako hata kita dumantag paniud to. After pag paniud to pabasahon muni muna because may mga pamaagi magud sa learning. Para gud nato tana. Diba? Sa kadaghan nga gikuan nganong pila ra may napilian. Ana na. Importante lang dira isang intervention must be coming from the different angles, different areas, especially jud sa panimalay.
4: Kung hindi ka
0: marunong magbasa. May na ang pagdakwa ng mga bata, may na mo kwenta o kwan. Pilay daog. Sige, Bel.
3: Sige, K5 Steve. Marata Mahatag report dalam sa programa 11 MBPS. K5 Jezebel, berbicara para sa kapyon ni Balita, Servisyo Publikong Kalingawan sa Negros. K5 News of Fox.
0: Aysa, naday interview si ka K5 Jezebel. Wako kakwanda. Mining pamatiyo na to si Ma'am, sorry, ang ato mismo nga Schools Division Superintendent sa San Carlos. No, regarding na kining intervention mga ka K5 sa literacy crisis. I-play ta ka K5, Carlo.
5: Diangkon sa DepEd niya doon na tayo problema sa literacy. Ano siya, Ma'am?
6: Ang aral program is an intervention or an answer to the issues of literacy.
5: Okay.
6: Kasi yung aral, di ba, it focus on, ang focus niya, literacy and numeracy.
5: Mm.
6: Mga basic skills, ang reading, and numeracy skills, they are basic skills for learning. Kasi ang bata, kung marunong magbasa, then kung marunong siyang magbasa, marunong siyang
5: magbilang.
6: Magbilang, magbasa at pagbilang, matutunan niya ang lahat ng mga asignatura o subjects. Kung hindi ka marunong magbasa, it's difficult for you to learn English, pati math, eh kasi may problem solving. Kung hindi ka marunong magbasa, walang mangyayari.
0: Okay.
6: So,
0: sakto. May punto si Ma'am Hiroso nga kundi kakabalong basa, paano ka makat-on? The same po nga ka K5 Carlo, nga kung ikaw deaf and blind ka, paano ka makat-on og istorya? Labi na kung since birth nga mao na imong kondisyon, maglisod jud ka mga ka K5. The same po na sa konsepto nga paano ka makat-on if you don't know how to read. You don't know how to recognize words, letters and numbers. Diba? May punto eh. So thank you very much ka K5 Jezebel and also to our OIC Schools Division Superintendent Deep Ed San Carlos Maria Teresa Heroso. Sige, ari sa ta. Lisod ding sobraan po kakabright. No? Kining na itabo karon. Agoy. Kining naitabo karon mga ka K5 sa Senado. Okay. I will not relay it to you mga ka K5 by way of a biased commentary. Kay lisod manggod sakya ni sila, kay puro manggod, klaro manggod kay minorya, mahiorya. This is a political scenario mga ka K5. Now, daga maingon mga abogado pa ganyang uban mga ka K5 nga maingon sila nga ang gihimo karon nila ni Senador Soto, Senador Subiri is legal. Napoy maingon mga ka K5 nga illegal. No? Pero lisod manggod paminaw labi lang mutuo ka sa isa ka tawo, pero ang ako is pwede sila sakto, pwede pud sila sayo. No? Ang nakalisod lang ba mga ka K5 kanang muhimo ka og muhimo kag isa ka lakang and you know what is right but still you do the same. Mo na ang nakalisod mga ka K5. Now I am just an ordinary citizen. No? And I am going to relay it to you na ako'y pamasahon mga ka-K5. Tinamban ka nang dali nyo masabdan. No? Lisod ba na maminaw nila? Napatoy uban maingon nga pursuant to the case of kitsa tong mga punso pilatuha to. Nga mauni nga gi-declare yapon nga kurom ang sinatinood man to na itabo. Yes, it's true. Ha? Katong gihimo nila mga ka-K5 nga kinibitaong basihan nga sa diin mga ka-K5 gihimo nilang basihan kaniadto that was 1949. Wapa mo ko na tao man eh. 1949 mga ka-K5. Now, wala lang ni natagaag pagtagad mga ka-K5, but there is a big difference. Karon kay kung pabor siguro sa ilaha, pwede nila gamiton mga ka-K5 on such a matawag na to nga reference kung pabor. Pero kung pabor siguro sa uban mga ka-K5, pareha po nagpamalaod nga you cannot use a repealed or amended laws, labi na kung ang isa ka section or provision of that law was been amended recently mga ka-K5. Dili pwede. For example, tagad mo example ha, kung ang balaod nag-ingon nga kung makapamabdos ka, makapamabdos ka mga ka-K5 nga walay consent sa babae, automatically pasakaan kag kaso nga rape. Example ra na. Karong giamindahan sa bag-ong Congress and it was been amended and through like this mga ka-K5 nga kung nakapamabdos ka without the consent but the respondent is may relasyon sila mga ka-K5 tapos andam mapapangatubangon pangatubangon yang pagburos sa babae, then tagaan og consequence at tagaan og kanang matawag na kanang tagaan bitaw kaning ang babae og kanang iyang prerogative kung dawaton ba niyag dili. Example na. Now, ang pangutana, kung girepeal mga ka-K5, unsay mong sundon? Natural ang bag-o. Para sa unang panahon mga ka-K5, katong wa pa to nahuna-huna ani kining usa ka senador pod. Katong ang bata nga walay criminal liability mga ka-K5, sa una may naaman. Pagsulod kining a minor kaning Juvenile Welfare Act. Unyang anong gisunod man lagi karong bag-o. This is pursuant ni siya mga ka-K5 sa articles of the provision of the Philippines Constitution mga ka-K5 last 1935. This is 1935. May 1987 constitution na ta mga ka-K5. Mingon sila pare-parehan. Nay nag-ingon nga isa ka law expert nga pare-pareha. I'm not expert ng law. But since this is intended and for the Filipino people mga ka-K5, we have to accept the fact that this is the law. Mother of all laws, the constitution. Now, ang kinimanggong nahitabo mga ka-K5, I don't know, asa ni paingon? Di ko kadili lang ko kasubay kung asa ni paingon, whether it could be politically or whatsoever, or kung kinsa ni nga plano, plano ba ni sa duhay? Plano ba gid ni sa administrasyon, sa minorya nga nahimong mayorya yon nga para may something nga pugngan or siguroon ang impeachment trial. Or it could be, this is the right plan po sa grupo po ni Senate President Cayetano para adunay dakong issue mga ka-K5 para di mahinayon ang impeachment trial. That's the point eh. Muna ipunto na ako. Ako, amo ko gidapigan. Kaysa ako agad magkayo, kukuha ko, wapo ko kaoyo ni Cayetano God. Ha? Now, in my point mga ka-K5 is money. Ang ako alang isiguro mga ka-K5 karon is I just want to express mga ka-K5 nga kung ingon ani nga klase nato nga pag-interpret sa or let us say paghangop mga ka-K5 sa pamalaod especially sa tong konstitusyon makaingon ko makahaladlok mga ka-K5 ha medyo mahadlok nako mahadlok ta ba nga ingon ani na dayron. Okay. To make it short, mga ka-K5, kay hapit naman kong dalia sa oras. Ang nabutang manggod, kiniingon sila nga, naiusaka ko nga pari-pariha. Definitely, it's not the same. Definitely, it's not the same. Because sa 1987 Constitution, mga ka-K5, nga itong ginabasihan karon, ang ginasulit rin sa Section 16, Section 16 under Article 6, mga ka-K5, nagkanayon, the Senate shall elect its President and the House of Representatives, its Speaker, by a majority vote of all its respective members. Tanan, di ba? Tanan gani, tanan yun na. Wala may regarding sa quorum dire. Tanang membro. So kung may absent, walay labot sa kwan, walay labot sa ni ihap sa mahulog na siya og kwan. Sa kwan pa na abstain. Pero wa man ay kwan kay absent man. Kay nakabutang diri is all respective members man, tanan man. Sa 1935 naman nga constitution mga ka-K5, lahi po dito. Ha? Kay ang legislative mga ka-K5 kwan kanang general. The Senate shall elect its President and House of Representatives, its Speaker. Its House shall choose such other officers as may be required. A majority of each House shall constitute a quorum to do business. Lain-lain, good. Lahi-lahi, mga ka-K5. Lisod mang good, kung may imuon nga lang, ako pa nila, hulat nila nga maabot, nga naaman din sila ikadose, mga ka-K5, pwede ito nila sudlon. Pwede nila within kwan kay kana ma-question niya pwede o sa maglibog ta bakit sa manggiga plano ni nila plano nila nga pugngan ang investigasyon sa flood control o plano pod sa PICAS nga para di mahinay ang impeachment trial. Ha, kita taw luoy. Ha, sige ato ni sumpayan ako pag iyag-yag ugma ha kalabot na magka-K5 nining impeachment ano impeachment kining sigalot karon dira sa Senado. Dinay maayo. Tanan sila, tanan. Alas 12:55, wadi kong oras sa ngalan sa ako nga partner ka-K5 Carlo Opeña, niya si Mon J. Rico, thank you. Sa itong mga station manager sa San Carlos, ka-K5 SM Brian Morden, SM Francis Edward Garcia sa Ubang. At the same time, sa ito naman nga CEO Doc Ramiloy. Ginigyapon si ka-K5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: 11 Mbps K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
7: DTX 500.
9: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong inyong mga tiyan.
9: Mm. Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
10: Mm. Muingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uunod yun is baboy.
9: Oo.
10: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod ini.
9: Mm.
10: Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor niini.
9: Correct, Doc. Ang mga nutritionist ug mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo ug mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
10: Mm. Sa akong personal nga opinion, Sir JP, mm, di jug ko mukaw na ni. Kay una, mm-hmm, o bata pa ko, vegetarian,
9: o vegetarian
10: ako. O wala jug ko gakaog karni.
9: Uh-huh.
10: Ako orang masulti, Sir JP,
9: oh, kini,
10: kung dili jud ni mo malikayan ang pagkaon sa karni, kay oh, mauman ang imong namataan nga pagkaon,
9: okay, unya,
10: mas maayo nga kaon jud pod kaog utan o prutas.
9: Correct.
10: O, aron nga, mabalansin ni mo ang nutritional need sa imong lawas.
9: Mm.
10: Maayo pa, inom po kag TX500 og Mighty C.
9: Mauna.
10: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
9: Tama, Judok.
10: Mm.
9: Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
10: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay ng mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease,
9: ay,
10: kidney problems, digestive issues, og worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne.
9: Mm.
10: Aron, matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 og Mighty C,
9: mm-hmm,
10: nga mao'y mo neutralize og mubalansi sa imong nutritional need verso sa destructive effects sa health sa tao.
9: Correct.
1: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
12: Mapalis sa mga butika.
9: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
10: Mm. Ang mga processed red meats delikado,
9: mm,
10: sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, mm, chorizo, corned beef, and beefalo, kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP.
9: Mm.
10: Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir JP, is vitamin B12,
9: uh-huh,
10: iron, protein, og zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon og other sources.
9: Ah, pwede ra.
10: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement, nga may mga B complex. Importante,
9: mm-hmm,
10: gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
9: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
10: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
9: Pwede rin di ay utan, ano?
10: Og mga nuts, nanay zinc.
9: Mm.
10: Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po na B complex. DTX na lang sila, Sir JP.
9: Gusto.
10: Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne og ayaw na, or pwede nga dili na gid mo kaon, mag DTX 500 og mag Mighty si Sir JP.
9: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
10: Og kinasab si Dok Ramil oy saying maing panglawas ang pingan.
9: Dili abusuhan.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Marupong ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa bulan, nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Galing ini nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa down sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
3: mabaka sa mga butika.
6: Dugay ka nabagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa madgadugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Max 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na mawagin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
10: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo. Kaya San Carlos Senyos at Uani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
4: Ang Visio
2: ng may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako diyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man nagnami kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, taginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap ang sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok turaok gid ang akon man, no? Kana mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman for Man.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo gito. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
4: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics!
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
0: Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Sige ba ninyo inom ang inyong D3 Bio? Naot unta nga gisige ninyo inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
3: Atong isgutan, Dr. Ramil, unsa may rason nga anong kinahanglan na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa D3 Bio?
4: Checklist ata.
3: O sige, gitun-an, Dr. Ramil, ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka, Doc, nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
4: Labaw pas 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy na ay kinatas ang antibacterial.
3: Oh.
4: Dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw, kaya kaayo sa D3 Bio.
3: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus, nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
4: Oy.
3: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
4: Correct.
3: So mao kini ang anaa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
4: Yes, sakto jud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 Bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system maoy responsable sa pagprotektar kanimo.
1: D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako

0: imnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata unya kung moinom pa ka og ditribayo mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
1: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
0: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric acid nga naa sa ditribayo kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka ditribayo kumparar lang sa plain nga ditri.
1: Mm-hmm.
0: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
1: Yes doc, it's brown na fats ano?
0: So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa ditribayo, di na makita sa kuan ni Sir JP, plain
1: so,
0: ditri.
1: Kining
0: MCT, kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon balanay ang tambok sa iyang lawas.
1: Og mujitad ay kudok, pwedeng magamit ang ditribayo.
0: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og ditribayo, kampiyon jud ang kombinasyon.
1: So muna gitawag dok nga ketogenic diet. Mas paspas ang pag-ubos sa imuang timbang.
0: Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung ka, medyo dugay pag-inom sa ditribayo, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto. Ang ditribayo, Sir JP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa ditribayo, could also defeat parasites. Mga bitukon, kana makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naa may special nga ditribayo. Ditribayo na lang ko.
1: O niya, diniraman tagtama na.
0: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayaw, abusohon.
2: Ditribayo! Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang ditribayo. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
3: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Dukay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kami arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinical Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinical Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Mas

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistangay sa kanegosyante. Agud yung magpabilin na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Mag Mighty C na. DDX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend food supplement for men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang extend food supplement for men daw hindi ko kapatim na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
2: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako na sab si Dr. Ramil Uy. Nagpahinumdom kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mayong kahimsog.
2: Atong isgutan karong adlaw ang usa ka leading causes sa premature death sa tibuok kalibutan, the big C or cancer.
3: Atong niaging tuig, Sir JP, ang World Health Organization naka-record og 1.8 million nga bag-ong kaso sa cancer sa tibuok kalibutan ug sa mga namatay sa cancer, 606,520 ang gikan sa Amerika. Ingon ana ka prevalent ang cancer sa Amerika, Sir JP. Kay sige man sila kaon og karne ug ang ilang diet kasagaran mga highly processed foods, canned foods, bacon, hotdog, sausages. Usahay ra og mahal kay dito ang mga utanon. Muna, Sir JP, nga dito sa Amerika uso kayo ang antioxidants nga mga food supplements kay nangahadlok sila magka-cancer. Ug nahikabaylo usab sila nga ang antioxidant lamang ang makapugong sa cancer. Mao nang sige sila og research aron mahibal-an nila ang pinakataas nga antioxidants ug ilang nadiskubrehan nga naa ra diay sa panit sa tubo.
2: Gahisgot si Dr. Ramil kabayen sa DSE sa DTX 500. Ang desugared sugarcane extract gikan sa mapait nga bayin sa tubo nga sa karon adunay pinakamataas nga ORAC value at 1.3 million antioxidant units. Garantisado jud kung gainom ka DTX 500 matag adlaw og mighty C, very safe og protektado jud ka batok sa cancers.
3: Hisgutan nato, Sir JP, kung anong mupatimaw ang cancer ug unsaon pagtabang sa DTX 500 og mighty C. Ang cancer usa ka balatian kung asa ang imong mga selula dili mapugngan sa pagtubo ug nagkatag sa uban nga mga parte sa lawas. Naay trillion of cells sa atong lawas ug ang cancer pwedeng musugod sa usa ra ka selula out of trillions. Usa ra jud ka corrupted cell ang magmutate, magabnormal unya mas paspas kini magdivide kumpara sa normal nga selula ug mahimo pud kining laing kopya sa gaugalingon ini. Ug take note ha, dili kini mga matay pinagi sa apoptosis or cell death. Swerte kay ko, Sir JP, tungod kay naatay DTX 500 ug mighty C nga available ug makainom ko nini kay at least kampante og protektado ang ako mga selulas lawas.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Piktibo yung kayong DTX 500.
0: DTX 500.

0: kini mao ang instruction kung unsa nga seal ang trabahoon samtang ang jeans naman ang tawag sa giusa nga instruction aron masayon libro ang jeans pages na pod ang DNA.
1: Mm-hmm, correct.
0: O, kung wala ka gainom DTX 500 og Mighty C wala jud makatabang sa pagprotekta sa mga selula sa sulod sa imong lawas Sir GP.
1: Kung controlled ang free radicals walay DNA nga ma-damage. 1.2 million antioxidant units ang anaa sa DTX 500. Dugangan pa jud sa Mighty C nga usa pod ka antioxidant, kompleto na jud ang imong panagang.
0: Mm, ang pangutana, gainom ba ka og DTX 500 og Mighty C? Nag-exercise ka ba? Nagkaon ba og sigutan prutas?
1: Ah, wala.
0: Advisor ni ako ah. Likayan na to ang cancer. Believe me, mura nag death sentence ang cancer. Ikamatay juda nimo. So, inom yutag DTX 500 og Mighty C. Join the fight against cancer. Sugli kini sa imong pamilya og sa imong kaugalingon. Mag DTX 500 og Mighty C matag adlaw and be cancer free.
1: Wa na jutay igong panahon Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Og ako na sab si Dr. Ramil oy sing mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalis sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama. Dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong kakapsos sa buntag. Tulong pod kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag-healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
10: Ew! Yucky!
9: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Supplement for Men!
11: O si Junie, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
12: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
13: Ay Mads, ginagmay ra gud. Pasalamat lang gud ko sa tabang ni DCCCO.
12: What?

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong uganga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ako sugar. Aktibo, jud kayong DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: I'm a fireball.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Good day mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio.
6: Usahay kung atong pituitary gland minus na kay daghang imong oxidative stress, lagmit mo malfunction ang imuhang thyroid gland. Unya ang thyroid gland mao'y responsable sa imong metabolism. Kung nalabian ni kataas, naakay hypothyroidism.
7: In short, Sir GP, ang thyroid gland mao'y gut control kung hotdon ba niyang sunog ang imong gikaon or pilion ra niyang iyang sunugon or basin di na lamang yun siya mo trabaho, di na siya mang sunog.
6: Oh, so sa ato pa, apiktuhan ini ang imuhang matag adlaw nga bulaton. Usahay, nalabian kag kaluya. Wala di ay kahibalo nga nagkaon po di ay kagdaghan, nanambok na di ay ka. Unya, dali kang tugnawon. Pasabot nga ang imong core temperature, luya or mubo.
7: Sakto.
6: Ang imong core temperature. Mausad ang imong metabolism. Kung mubo ang imong metabolism, tanan apiktado.
7: Correct.
6: Kung ang imong digestive system ang mapiktuhan na, wala na. Tanan na dayon na ang posibleng mapiktuhan pod. Remember nga ang imong gut konektado sa imong utok. Kung minus ang absorption sa mga minerals o ang pagbuhat sa mga hormones, kay tungod minus na pod ang imong metabolism, mapiktuhan jud ang ubang parte sa imong lawas, ang imong thyroid. Importante kayong organ.
7: Mao nay kinahanglan lang bantayan, Sir JP. Nga kung gamay ra kag kaon, manambok dayon sila unya tugnawon dayon.
6: Mao jud nya moingon pod nga gadayet baya ko dok.
7: Unya constipated po sila.
6: Oh, manguta na po jud. Nganong wala mo ko maniwang oy?
7: Kay hinay diay ang ilang metabolismo.
6: Mauna.
7: Pasabot nga hinay magsunog sa mga sobra nga dili na unta pwede, Sir JP.
6: Correct. Kung hinay magsunog dok, pasabot mga daghang sobra.
7: Pero kung nakainom ka og D3 Bio, D3 Bio ra jud ang katapat ana. Diba usay Sir JP kapoy man mag-exercise?
6: Of course.
7: So kung may hypo ka, kinanglan jud kang mag-exercise. Usa na siya nga i-recommendar aron dali mo init ay imong lawas. Ikaduha, inom ka dili kaayo init nga tubig or kinibang lukewarm water, Sir JP nya. Parisa nimo og D3 Bio, dako kay mga tabang sa naay mga problema sa hypothyroidism.
6: Aron mo taas ang core temperature.
7: Yes, pero ang dili jud ninyo dapat kalimtan o kinanglan dili ninyo kalimtan, kung may hypothyroidism ka mo, kinahanglan inom gyud og D3 Bio.
6: Yes, D3 Bio jud.
7: Unta gibuhat na lang si Ginoo ang atong lawas nga automatic, Sir JP.
6: Kada so,
7: bang nakay pindutan.
6: Murag mga na i-switches ano?
3: D3 Bio.
8: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio.
7: Karon kay daghan kang nakaon, imong pindoton ang high. Nya ang thyroid hormones aron dili ra ka malintonisan, dili ka manambok. Karon kay minus-minus gamay ra man, imong unsa na gamay ra akong kaunon, murag sakyanan ba?
6: Pindoton pud nimo.
7: Oh, pindoton pud nimo.
6: Automatic.
7: Pero delikado ba yan akong ma-hyper ang imong thyroid ha kung maniwang ka?
6: Oh, mao na nga ang rason nganong ang mga hypothyroidism duol jud sa diabetes.
7: Kita ba nimo ang benepisyo kung gainom ka D3 Bio, Sir GP? Makorek na ang diabetes unya makorek pa jud ang imong hypothyroidism.
6: Grabe, sa dagan ra ba kay nang naay hypothyroidism dok? Diyan nimo na makita ang epekto sa D3 Bio tungod sa iyang extra virgin coconut oil content.
7: Gawa sa gainom kag D3 Bio, Sir GP, makatabang pud kaha ang ahos?
6: Yes, makatabang jud.
7: Saon man? Sa una, ingon ni Lula nga ibutang daw sa imong lubot aron mo init. Lisod ba ya, Sir GP, kung may problema ka sa hypothyroidism, matingala ka nga gusto unta di mo magniwang, dili jud ka muniwang. Muna'y problema sa mga tao nga tambok, mga obese.
6: So sa mga tao di nga dugay ng gadjeta, unya dugay na pod ga-exercise, unya walay epekto basin aduna kay hypothyroidism. Mga sirs, mga moms, you better take D3 Bio.
7: So mag D3 Bio na. Kung naana kini ng mga sintomas, D3 Bio makatabang jud nimo. Muna'y gamit sa D3 Bio over hypothyroidism.
6: Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayong oras, Dr. Mil, so time to save bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga higayon. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ako na sab si Dr. Miloy, maing lawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
0: Ako si Nita Gandalaw na ay Edmiston. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
3: nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
3: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Renato, nalaram ako sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte, daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Asa magagikan, bay?
10: Gikan ko bukit, bay!
9: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.

0: ITC, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics, nag-inukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.
0: Allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
13: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kog trabaho, wala ko isakit. Ingon nako, nag Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga og pharmacy.
2: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, Madre de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
4: Mga sa mga butika.
8: Spore Biotics naging updan sang prebiotic.
13: Bisan daghan kong trabaho, wala ko sakit. Ingon ako,
8: nag-shoot.
5: Masakit mangingi. probiotics ka. Basta yung ilay na ina. Mag-sporbiotics na. May good bacteria na nagtatama sa mga bagaw na nagkatuks.
8: Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Sporbiotics ka.
5: Masakit mangihi? Mag-sporbiotics ka. Basta UTI na ina. Mag-sporbiotics na. May good bacteria na nagtatama sa mga kagaw na nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
15: Ang fortified na probiotics. Klinika Sporbiotics.
16: Wala na gitsang init ang relasyon ngayon. Sa malamig kagabi, sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
19: Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana.
20: Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
22: Extend. Isang kapsula ka lang.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala nagid nakaarangkada kay Mrs. Nang natilawan pa ang Extend Food Supplement for Men, daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
23: Extend Food Supplement for Men.
25: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
26: Ay, ga, gabasa na naman?
25: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
27: Always nagabasa?
25: Kag nagabaho ang kilikili?
27: Mag-Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Clinica Deo Fresh.
26: Nagabasa na naman, balaga.
25: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
27: Clinica Deo Fresh.
25: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 4:37 sa kahaponon.
3: El Castigador! El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!

0: Manghapon mga ka-K5, kumusta? Welcome na sa atong tulumanong El Castigador. Kauban nyo karong hapuna ka-K5, Bobby Valencia. Manghapon sa tanan ng mga naminaw karon. So medyo uneasy karon nga adlaw, may. Mao dito mamroda ang Hilis Night nga hapong adlaw. Medyo kabatsyag na kong medyo galuya ko. Giagwantar na ako, may. Naigo na kong trangkaso mamroda ang Hilis Night. Ba't dili siya ingon anak ka grabe kay tungod nag-inom magguta og D3 Bio. DTX 500 og my TC. Dili ra ninyo makita sa kong dagway pero ako mismo nakabatsyag bay. Pinot akong ilong ganihang kadlawon mamroda. I mean gabi-i no before natulog. Tunog basta gabi-i manggod, muguha ang pinot sa ilong. Sumato gahapon nakabatsyag jud ko tingala ko luya ko gahapon. Akit tungod lagi di ay naigo na tagtrangkaso o kun flu. Ang problema sa flu bay, wala lang ko dayon na kumbaga di ninyo makita dayon ang simptomas sa akong dagway kay tungod manggod nagpugong ang D3 Bio bay. Gipugngan sa D3 Bio DTX 500 ug my TC nga og sa mga tawo pang wala gatumar sa Super Trio lubog yo direkta. O ingon ana na siya. Maura gina ang kalahian kung ikaw gainom ka, gatumar kag D3 Bio, DTX 500 og MyTC. Ha? Kung gainom ka ana, niya maigo kag trangkaso, sama na koron, kuha na gihapon. Ha? Kining bangon ra gihapon. May powers gihapon, pero dili 100%. Nara sa mga 40%, at least naa. Diba? Pero ang uban bay, Ma'am Roda, sas, lubog, oy, zero. Negative 1%. Lubog. Pinot. Ang ilong murag na ay sinus ng porting bagaa. Kay nag-inflame eh. Ha? Wala man ko nag-inom mag-D3 Bio. Ang D3 Bio bay, naana siya ginatawag nga natural anti-inflammatory content. Mismo gagikan sa virgin or kuna extra virgin coconut oil. Mauna nga grabe ang iyang pagpatay sa mga bakterya. Kaya kung sabton bay, kung ning grabe lang ron akong trangkaso, wala akong gainom mag-D3 Bio. Akong tutunla ron, actually, murag gahuot na siya, bay. Ah, galing lang kay tungod, gapugong sa D3 Bio, gikanaan po na ko kining balat nga kinilaw. Nagitagaan ko ni Nanay Imin Timlor, ganihang buntag, og balat nga kanang... Ambot, o sa itong balata, kay purti mang labi, Ma'am Roda. Akong gibutangan, o kining sibuyas, purti naghana, sibuyas Bombay. Gibutangan, sinamak. Ah, sos! Tunaw ang bakterya, tutunlan ba? Pero ambot lang ka, basig papaminahon sa nato rong hapon. Orang mang adlawa, basig mo kalitag kining, basig mo ingon, yun nga pahuway sa gamay, bab, ha? Basig mo ana ba, no? At padungong-dungong na niya kuadaan, ha? Kay basig... Ha, padugdug niya kuha daan, ha? Wala naman dyan. Ay, naku, anyways. Ayaw pa trangkaso diha kay magtagay pata. Oh, dili, bawag gani. That is why, Ma'am Roda, nga grabe kina kung tumarga niya buntag pinakabok di tribayo kung ginom. Since dili ni siya kining synthetic drugs, duha yung kakapsula or soft gel nga D3 Bio kung itumarga niya buntag, kanyang utupo, duha ka D3 Bio. Giduha-duha na ako by double dose. Yeah, actually, ikaupat na guro to, no? Ikaupat na ganyang unto. Niya karoon namang gabi, before ko matulog, akong himuon by, Ma'am Roda, muinom na pukog duha ka box soft gel sa D3 Bio. Sharong! Ha, Sharong, di pa takabangon, anigtarong ugma? Oo. Bangon, para sa tagay, ah! Lula Ibiang, may hapon diha. Lula Ibiang, ha, sa Maynilang Snack House. Palihog ko follow up ni Camille kay in-order ko niya Krispy Kreme. Ingon siya, Webes, niya hapna na lang. Huwag yapoy siya nag-ingon nga naana ako ang Krispy Kreme. Ma'am Roda, ikaw po, basta naana kay kasabakulod, kiniingon maka, mupauli na ka. Kanya, muani ka diri sa tubo, so dali ko Krispy Kreme katong mix, ha? Ganahan kay kuana. Nag-order ko ganiha, gikan sa Ninang Snack House ni Madam Camille sa Gossip Grill. Gahapon pa na ay kuning order. Umato nga, di naman, Camille! Oy, Honey May Lariosa, good afternoon. Ma'am Medelina Yamazaki, good afternoon. Especially Nemo, Sir Bob, shout out from Osaka, Japan. O Ma'am Roda, ha? Na anak ko, ikaw, naka sa Hong Kong. Anak ka sa Hong Kong, anak ko usa ka buok ka. Akining kumbaga solid listener sa El Castigador ha. All the way from Hong Kong, Ma'am Roda Angeles na karon ha. Walay sipyat si Sir si Mama Medelina Yamazaki. Walay sipyat si Mama Medelina Yamazaki. Nagalantaw sa atong tulumanon. Thank you so much sa Mama Medelina Yamazaki. Murag madayon gid atong initsuka ani ba? Anyways, o Ethan James Sarmiento, tan, kumusta ka na, tan? Tan, nga aga, nakalabot ka sa bayawan, pero sa tuboso, why ka di ka kadto? Piesta di bala sa sunod simana, tan? Next week, tan, piesta di sa tuboso, tan? Tani, makalabot ka di, tan, kidamo di, handa si Tito Randy Kangke sa Fabulous Tuboso Radio, Click FM. Tani, makadto ka di, tapos dalaan mo kami sa high definition nga camera. Para, ahit, nami naman ang tao na, pero nami pag ito, tan, katong 4K resolution, tan. Ha, katong Logitech na ni Solomon, tan. Sabay, good afternoon, Sir Bob Idol. Watching from Baviera, Sagay. Sir Dave Salimbot, good afternoon. Makuyawan, mataan ang ginkaon nga nakapaayo, balat. Ah, oh, balat to, Ma'am Roda, ah. Oo! Oh, sinanay imin, Tim Lord, ang naghiwa-hiwa atong balata to gani, ha? Duha ka plastic ka, Ma'am Roda. Grabe, ginumuuntol ako ang tanguas, kalami ah. Ate noon na, Ma'am Roda. Oo. Thank you so much, na imin, Tim Lord, sa imuhang kining balat, ha? Hindi pa dalag. May kong tagbalat gani. Ha, sea cucumber na siya sa in English, bay. Tanakaon ka na, tan. Nagkakaon ka na siyang balatan, si cucumber, cucumber. Hatan, nakakaon ka na siyang balat. Oo, si cucumber balatan nga, butangan ta siyang damo nga sibuyas, bumbay, damo nga kamatis, butangan mo siyang damadamo naman nga suka. Nami, tan. Daw tuod-tuod nga balatan ah. Ay, Hero Dismoparan, kumusta? Kumusta naman, Hero Dismoparan? Susin mo, taho no'y. Shout out, Sir Bob, sa mga may maleta dyan. O, di ba may mga maleta, ha? O, ganiha, porti sa jaa sa Senado, bay. Makalipay o makapaminaw ko sa news di mo, Sir Bob, after sa work na ako. Thank you so much, ha? Mami Delina Yamazaki, ha? Thank you so much sa imuhang paglantaw in taon, ha? Oh, say gani, Ma'am Medelina, sa wala gani ko, absent na yan. Sinsahi ko, anak, ako, bakitin tamarana na kuusahan. Abton, dyan ko sa kong tamad, bay. Ito na, dyan, adlong at tamaran ko. Mayroon ko, bisag mo ingon ko, kanang, maingon, paingon-ingon na lang ko, anak nga. Lain ang akong paminaw, pero lain gito akong paminaw ron, bay. O, lain akong paminaw ron. O, na, dyan, time nga, bisag dili, lain akong paminaw, mayroon ko, lain akong paminaw. Self-care ba? Night times, anak, Ma'am Roda, nga mayroon lain akong paminaw. Magtago-tago ko, anak. Magtago-tago ko, anak. Mato ko sa may likod sa merkado. May inong ko sa kabutilya. Si Ethan, ha? James, hindi kaoyon sang balat talong gusto niya. Hala? Tan? Ang bali, Ma'am Roda, tan, oh. Hindi ka kuno, kaoyon sang balat, tan? Talong, gitgali ko no imo. Okay na kaya, sir. Gamay nga antos na lang, college grad na puhon kaloy anita. Uy! Hero, this mo parang congratulations sa in advance. Utong-utong lang, gid-hero, ah. Kani si Hero, this mo parang karaan ni natong kapaminaw gid, no, sa Radyo Bandera pa kita. Thank you so much, Hero, this mo parang, ah. Copy, Sir Bob. Ano si Mami Delina Yamazaki, oh. Oo, tapos may mga Timex diha ko no, Mami Delina. Ako hilig po ang Timex, Mami Delina. Ikatulong Timex rin ako sa akong wala nga kamot. Marato na ko ng Timex. Pero, ha? Mami Delina, kining bayra na nato, ha? Dili na ingon, ang hayok ko niyo, ha? Ipadala na sa kuadre, ipapackage, Mami Delina Yamazaki. Ibabayad rin ko ni Motro Gcash, ha? Kung hindi pagod ang mga mash, kani bang ginatawag ng mga gadgets sa gikan sa Japan? Na kay grabe gyud naglibog ko sa uban nga mga nasod nga mag-ubra aning mga kini bang mga gadgets nga dali mga guba pero sa Japan may porting ninduta. Oo. Ya hilig jud ko ga hapon. Mami Delina yung masaki. Hapon made. Ay nako, Ma'am Ananay Rosa Delgado, good afternoon diya sa may Toboso Public Market. Nanay Helen Rita, Rita Family, good afternoon. Siyempre diya sa may Kananan, Hanitio Bagubo. Diya Marisa, may hapon. O diya po sa kong friend nga si Ma'am Celia Palay. Gagaluto po sila diha kining kanding sa ilang karinderyahan. At the same time, ha, kung pananglit gusto mo mga only rice buy, diha mo sa may Mama Wings. Unlimited rice. Tupad sa Fabros, Liempo, and Lechon Manok. Kumparting lamia po sa Lechon Manok diha, ha, o kining Liempo sa may Fabros. O Sir Bob, maka-vacation ko din ha po hon, pero walay Gcash diri. Bayran na lang na, Ma'am Medelina, basta makapuli ka. Ako na lang na din yung bayran. 8.5 ang akuan, ha? US, ha? 8.5 US, Onitsuka, Tiger. Link on bitaw mga products nila, Sir Bob. Ganun bitaw, no? One of the... Ganyan ba nabili ba na to sa Japan? Solid, no? Quality, no? Quality sa ilahang mga gamit dito. Ha? Kining dili basta-basta, no? Solido ka, Ibay. Sumana nga, kining naatay mga kailas Japan gani, nga kanang ga-puyo dito, ga-kinibang ga-trabaho dito. Ha? Ato agin ng ami, suuron ta nagtudo. Natay ipadala gikan sa Japan. O, diba? Pinapot ay amiga niya atong silingan sa una kababata, ha? Si Tata Sheena Shang Parnonsilyon. Hoy, Ma'am Margie! Hello, Ma'am Margie! From TV5, News 5, mga tuang the senior desk editor, no? Sa, ng K5, ng News 5, TV5, ha? Yung ating, ano, yung boss natin sa TV5, Ma'am Margie Bintulan, ha? Thank you so much, Ma'am Margie, sa sa panonood. Oh. Kanina, Ma'am Margie, muntik na akong nadala sa aking bugso ng damdamin. Muntikan na akong naging bias kanina. Nakakainis kasi yung mga pangyayari. Anyways, oras alas 4:51 na sa kahapunon. And of course, Badong Computer Shop and Accessories, naminaw sila karon sa mga taga-lungsod sa Toboso nga nanginhalad og accessories, no? Sa ilang mga computer, personal computer, need ninyo og mga piso wifi, piso tab. O naminaw sila karon diha, nasa may purok Punta Cruz sa nagkrusingan, goodbye. Na diha, mapalit ang mga computer accessories. Asa may Badong Computers and Accessories Trading, ha? Naminaw sila diha karon. Thank you so much. Oh, may hapon, Badong. Ganyan, Ma'am Margie, dapat mag-PM ka sa akin kasi minsan hindi ko nababasa yung mga comments dyan sa live, ha? Huwag ka maging bias. No, sabi ni Ma'am Margie, oh. Pero bakit kaya kanina, Ma'am Margie, may mga na-notice ako na may... dinidelete na mga post yung news. May shinare ako kanina, bakit nawala? Anyways, link on bitaw, oh, maulagi, no? Oy, sinong Nonoy Ilardes, namina po niya sa may kuan, ha? Sa may Kampanoy, maaswa. Good afternoon, Nonoy Ilardes. Mark Ilardes, good afternoon. Akong batchmate niya, ha? May hapon. Oy, anyway, siya, may nagpadala na itong message ganihang udto. Agahapon pa di ay niya. May nagpadalag message na ito nga kining dami account, no, regarding sa nahitabo nga encounter kining sa ato nilabay nga Lunes ba June 1 nag PM na to diri nga si Kurt Mani ang pangalan diri Sir, may ipasa ko si mo nga statement. Pwede mo ipagwa sa media? Oh, ay problema. Ah, syempre. Apart man isa ato ang demokrasya, kalabot na ini sa kuano, sagupaan sa Escalante City. It's actually a statement coming from Roslyn Jean Pilye Command, RJPC BHB Northern Negros Guerrilla Front, no? Matod padre, patunay na bigo ang deklarasyon ng insurgency free ang Hilagang Negros. Mula sa Roslyn Jean Pilye Command, Northern Negros Guerrilla Front, maraing pinasisinungalingan ng Roslyn Jean Pilye Command ang hungkag na pagyayabang ng Armed Forces of the Philippines at 79th Infantry Battalion sa ilalim ng 3rd Infantry Division na wala ng kakayahan at tuluyan nang nadurog ang armadong kilusan sa hilagang bahagi ng Negros. Ang naganap na labanan noong Hunyo 1, 2026 sa barangay Tamlang Escalante na nag-iwan ng isang sundalo na nasawi at isang pangsugatan sa panig ng militar ay malinaw na patunay na hindi kayang durugin sa bulang salita ng 79th IB at 3rd Infantry Division. May mataas na moral at may kakayahang rin nang humawak ng inisiyatiba ng mga pulang mandirigma upang ipagtanggol ang mamamayan. Sa kabila ng malawakang operasyong pangkumbat ng 79th IB sa Bulubunduking Komunidad, nagawa ng RGPC na walang casualty sa panig ng unit ng RGPC BHB. Mauna ang ilang statement na sa nahitabo nga June 1, 2026 nga encounter sa may barangay Tamlang, no? Kay katong mga page nila sa una, katong website nila, wala naman ito ga-active, no? So kadpag kahitabo sa Toboso 19, so na, ilang ginahimo ron, ginapasa na lang nila through message, no? Mga dami account, so meaning, sa una dito man lang ginapasa sa page na mo sa K5. Kulbaan ko, kaya din na sila mapasa na ako. Sa akong personal nga account. Personal, pero anyway, public. It's okay, no? Go, ah! It's part of our job, ah! Full fights. Oh, anyways, alas 4:56 na sa kahaponon. Break sa kadiyot, mga K5. Makaroon sa itong pagbalik at itong i-check ang report ni K5 Jong Bersales Ingurman, K5 Jezebel Barbecho. At the same time, ma-check na ito karon ang nahitabo ng insidente no nga ang amuang kauban sa buhat diya sa may K5 News FM San Carlos. Giharas og usa ka buang. Ha, giharas og buang. Nya, sa amuang mga pagpanuki-duki, mga kagsuunan, daghan ako nang ibiktima niya, mang video para ba siya? Murag siya mo'y na biktima? Hinampaka na siya? O, karos itong pagbalik, ato na rong ugaton. By standby, balik ko dugay-dugay.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab, si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
4: Kalisod yun baya kung may patol ka, Sir G.
3: Bitaw, ang tawag kay ana doc sa patol is absence seizure.
4: May na lang na ang absence seizure kaysa kanang magkirig-kirig ka.
3: Gusto.
4: It's all about mental disorder, Sir GP.
3: Correct.
4: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
3: Unsa man.
4: Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3Bio. Kinahanglan po, paimnon po ninyo kabataan og D3Bio.
3: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo o tambok.
4: Wala na ipili, Sir JP.
3: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mugidam ha.
4: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas mayo jud kung imong painumon o ditribayo.
3: Correct.
4: Unsa may ganani mo, painumon ditribayo ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wala na'y lisod. Kaya ang ditribayo bayo ang kitons nga naa nini nga dili nimo makita sa print D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
3: Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 bayo sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
4: Wow.
3: Tungod anang mga intervention sa diet.
1: D3 Bio.
5: Ako si JM, dako jud big tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Good news sa mga ginikanan nga naay anak ang mga patulon. Bisag ikaw nga dako na nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet, plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
3: Unsa man?
4: Imong kaonon puros mga good fats. Kung mag keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fats or GP.
3: Kanang mga nuts, avocado, VCO, D3 Bio.
4: Oh, D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras, naglingkod ka.
3: Oh.
4: Pwede jud ka atake yon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapo na ang magsigig lingkod.
3: Gusto.
4: Balik ta sa patol, Sir JP.
3: Oh.
4: Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atake yon. Unsa may atong mabuhat?
3: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
4: Kay uban baya ilahang tapukan, Sir JP?
3: Gusto.
4: Dili gyud unta na pwede.
3: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo og dapat dili jud nimo siya gapuson.
4: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
3: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
4: Correct.
3: Ug wala ra siya katumbahan.
4: Usa pa, Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
3: Bitaw.
4: Kinanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang laway.
3: Dili matukan.
4: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinanglan ang ulo, gatakilid.
3: Gatakilid.
4: Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga mao'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
3: Wala tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Ug ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
3: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
6: Ako si Jean, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel. Na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan og 3 ka bulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan ron akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DTX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500. Hindi ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500. Likawi ang traidor. Kagmakamanatay nga stroke. Kag heart attack. Mag DTX 500. Kada aga. DTX 500. Protektado ka na si
8: siguradong good health ka pa.
1: DGX 500, DGX 500, ang sapat sa diabetes. Mangmood ini ang nakapanubo sa imo blood sugar, nakatilo sa imo dugo, kag nakapampakot sa imo mga ugat. Sa DGX 500, malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sa imo tiin, pagkaguba sa kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DGX 500, sigurado na kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DGX 500 na kamo. DGX 500, DGX 500, makabulig sa pagtinlo sa imo atay, pagi sa pagkuha sa mga toxins, halin

0: Pagod sa mataas ng blood sugar. TTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Pagod sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag TTX 500 kana. Aro pag ginahulat nyo. Mag TTX 500 na kita. TTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. TTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. TTX 500. Ang TTX 500. Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. TTX 500 Masalika DTX 500 DTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngapon panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o kuman pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C. Oxanton Plus Herbal Capsule.
5: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto. Bisan daghan ko trabaho, wala ko isakit. Ingon na ko, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
0: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
2: Sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason, kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics, nagitukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics! Makabulig sa pagtap

0: hugas ang mga kagaw. Clinicas Sporbiotics.
1: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Sporbiotics.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Sporbiotics, gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Sporbiotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas Sporbiotics na. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Clinicas Sporbiotics ka. Kasakit ang tiyan, mag-Sporbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, mag-Sporbiotics. Kabulik sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics, Clinicas Sporbiotics.
0: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinicas Sporbiotics. Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
3: Ew! Yucky!
0: Mag-Sporbiotics ka! Clinicas Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong ababa. Clinicas Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay.

0: bad breath. Clinigas for Biotics. Ang probiotics na kontra sa kagaw.
1: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino!
2: Relax, Gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
3: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
3: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, ga, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
10: Oras, alas 5 dias na sa kahapon ang balik kita, mga K5. Oy, si Nanay Jose Gabriel Tingal. Diya sa may crossing Sampaguitahan, naminaw sila karon. Galanog-lanog atong tingog niya, mabatian pag yun tadi sa tindahan ni Madam Maria Luz Areha. Sa may papurok Sampaguita at bang sa municipal, kilid sa may municipal gym, ha? O, manghapon sa mga taga-Sampaguita, labi na sa mga naglantaw, karon nag-volleyball. Basta na all, ha? May volleyball. Uy, naigiingon si Congressman Jules Ledesma Abay. Kalabot lagi aning kagubot diha sa Senado. Gabi imanggo din post si Kong Jules Ledesma, First District Representative Jules Ledesma sa Negros Occidental. Naingon si Kong Jules o nga Senator Alan Peter Cayetano. You are a disgrace to the Senate. And as a former member of the House, you've done this twice. For trivializing your duty as a legislator, I will urge the LGUs of the 1st District of Negros Occidental to declare you persona non grata. This is my ask of our district, and I will get this. Diingon si Kong Jules Ledesma, ha? Yawa ani ha ang tuang congressman sa 1st District of Negros Occidental nga si Kong Jules. Iyagining hangyuon gini niya ang 5 ka mga local government units nga nasulod sa uno distrito. Ang mga vice mayor ani, ang council ani ug mga mayors ani, sigurado jud ko tagsa-tagsaon gini ni Kong Jules nga hangyuon nga i-declare og persona non grata si Senator Alan Peter Cayetano. Grabe ron ang politika, bay, no? Medyo so naman, 2026 nagunta ron. May pila pa ka 1 year to go pa. Nga, kuan, kumbatihan ay double time. Gisa, parting grabihan, no? Parting layo pa sa 2028. Kasi siyempre, 2026 pa. Next year, 2027 na. Murag sa jahon yung nagtudo sa atuang gobyerno. Nga di lang gyud makabalik ang mga Duterte, bay. Grabe, no? Murag gitinuod gyud ron. Number one magod sa ato ang gilantaw ani, bay. Ha, ato ang gipanid-an ani is kwani kining usa magod sa mga nahitabo nga mga wa ganahi ang pipila ka mga sektor, labi na sektor sa mga elitista. Na may sektor sa agrikultura, sektor sa kining panagat, sektor sa kung unsa mga sektora, na po'y sektor sa mga elitista. Ha? Mauni nga, mga kaigsuunan, ang usa sa mga wa na ganahi manggod, no? Sa mga kinibang, or I mean, usa sa mga wa ganahi gyud sa pamunuan, no, sa mga Duterte, kana jung naa sa mga elite members of the community. Oh? Kaya nga naman, if you are an elite member sa komunidad, dato kay ka, ha, pertini mong kwartaha, kwartahan, ha, daghan kay kag nahot, nga ang imuhang, ang imong level, bisag wala kay posisyon sa gobyerno, pertungod kay pertini mong datua, gakontribute ka, ha, gahatag ang contribution, labi na sa eleksyon, sa piniliay nga to sa mga politikong nanagan, muhatag ka niya tagpila ka milyon, natag 5 milyones, 20 milyones, daghan yung kakikwarta, you are part of an operation of politics nga nagpalikod ra ka ba? Ha? Di ka makitaan sa limelight, sa spotlight, pero grabe ang imong pag-operate. Ha? In return, anak manggod, no, sa paghatag ni mog suporta ngadto sa mga politiko labi nagmudaog, ang imuhang negosyo bay maproteksyonan man gud na. So ingon ana, there are elite members of the community nga wa ganahi sa mga Duterte kay once man gud. Ha, kani magong pamunuan ni Duterte, kuan man gud kining kumbatihay gid ni, ha? Mali ay mali, tama ay tama eh. Kumbaga sa kuan pa black and white. Ha, kung nakas puti, puti ka. Kung nakas sa itom, itom ka. Ingon ana ang pamaagis mga Duterte bay. Oh. So kung naay mga elitista nga nagaprotektar sa ilang mga negosyo, ha? Dili ginagusto sa mga Duterte. Kaya ano man, dili naman guna mula hutay ang ilang pang kining pag maniubra, pag monopolya sa atong negosyo sa katilingban. Pamahalo nilang todo. Kung ka, ha? Kining May mga panghitabo gani nga sa usa ka lugar, ha? Di sila gustong makompetisyahan ang ilang negosyo. Dili nila pasudlan og laing negosyo ang lugar kay gusto nga sila ra ang monegosyo ang lugar ha, nga walay kompetensya. So ingon ana ang ato ang komunidad bay mo nay realidad. So daghan jud nga mga miyembro sa mga elitista nga dili gusto sa mga Duterte. So they are part of the community sector nga gapugong gyud, no, nga mabalik ang mga Duterte. So mo naghihimo ang tanan, ha, naay mga gahilom-hilom ra nga mga elitista nga gahatag og support sa mga senador, gagatong sa mga senador nga pro Marcos Block, ha, nagi na oy for sure kay di sila ganahan lagi sa mga Duterte. Ang unfortunately, pag-abot manggod sa panahon sa eleksyon ni atong 2016, ha, the same people, no, if you think, ha, if you go back to 2016 nga election nga si Duterte bay, Rodrigo Duterte, Mayor's Davao, halos walay gobernador nga maduulan, ha, walay kongresistang maduulan, ha, walay kung kinsa nga maduulan in taons Duterte, kay tungod, ha, part to sila sa mga elite nga mga naas community nato. Pero ang nahitabo bay, ha, sa grabing pagpuga ni Duterte ni atong 2016 nga election, pero matingala man ka nganong ning daog. He is the only candidate nga wala gigrabing suporta gikan sa mga dagkong dignitaries. Pero matingala ka nganong ning daog, mga kaigsuunan. Now, ha, o katuan nirong balik-balikan, ha, sa ining panahon, ha, nga minugabot na po ang 2028 nga presidential elections, nga giipit og todo si Inday Sara, giipit og todo ang mga Duterte, do you think, tanaw nimo, mabalik ka itong panahon sa 2016 nga piniliay, nga base unyag bisag unsaon og ipit sa mga elitista, ha, bisag unsaon og ipit sa mga politikong dunay mga kapit sa elite, ha, elite sector of the community, tan-aw ka nimo, mudaog ra ba gihapon ang mga Duterte by 2028? Te grabe naman po, mas triple ang pagpuga nila ron bay, ha, sa mga Duterte. Pero nanghinaot kita nga in the future, kaya di magkita gusto sa mga Duterte, well, bisag usaw po natong lantakod natay SWS surveys, ha? Natay mga survey kanhi sa panahon ni Duterte nga mas malipay ang mga tawo, ha? Mas nalipay ang mga tawo kay tungod nakabatsag sila kining kalinaw, seguridad nga layo in taon sa ilaha ang kining ginatawag nga kining kahalit, no, ngadto sa mga kriminal sa komunidad. Naman to yung mga SWS survey sa ingon ana. So kay tungod dili ta gusto sa pamaaging Duterte, nang hinaot ta. Do you think in the future kung isa mabutang diha sa Malacañang, ha, makahatag kaha og kasiguraduhan ngadto sa katilingban nga unta magpahabilin kining malinawon og layo sa risgo ingon man sa kriminalidad.
11: El Castigador! El Castigador!
10: Ingon ana, Raman na. Sa akong gibalik-balik na gidni mga kaigsuunan, ha? Ang mga tao sa nasod sa Pilipinas na anad na nga kawatan sa gobyerno, na anad na nga pigado, na anad na nga magsalig na lang sa ayuda. Pero ang tao wala maanad sa gihapon sa kriminalidad. Maabitaw na nga bisag unsaon, ha? Bisag unsaon, bisag kinsa, ha? Nga nakita nato nga mga aspirants nga makapungko anang nga Malacañang Palace mga kaigsuunan, ha? Ang musulti gani, pasultio ni mo si Lenny Robredo, pasultio ni mo si Bongbong Marcos, pasultio ni mo si Trillanes, o pasultio ni mo ang mga Duterte kalabot sa pagtapna sa kriminalidad sa atong nasod bay. Ang pinakabugat ragid paminawon ang mga Duterte mga kikisuunan, maunay kamatuuran.
11: El Castigador!
10: Anyway, sa 5:21 na sa kahaponon. Oy, Signals Network and Data Solutions, ha? Ito ang pinaka-paspas, reliable home wifi sa lungsod sa Toboso. Barato na! Paspas pa! Reliable pa! Stable pa! Signals Network and Data Solutions. Nara po kung gustong i-share mga kaigsuunan. Actually, sila ni isa ni sa amo ang post sa Facebook page, no, sa K5 San Carlos, kining ang dagway ani gitabunan naka-blur, pero ako since gitagaan tag kopya dere dili ko magduha-duha nga ipakita ni sa ato ang programa ang nawong nining usa ka persona nga nang bastos. Ha? Ako lang i-disclaimer daan ha, nga if any thing, no? Nga may legal kanabang mudipinsa nga nung ipakita na to ang dagway aning halit nga hinampak, ha? Total, ang video wala man ni sa sunod sa ilang balay, naman ni sa Kilids Dalan, Des Brose, ha? Okay ra kung naa sa ilang balay, ha? Nga gibidyuhan. Okay, maunay makaingon nga mosulod siguro na sa kining data privacy, pero kanina asa ka, naasa ko anay, naasa dalan, naasa public place, napagali na yung taga ko ano, taga traffic, taga usan eh, TM, traffic management office, oh, TMO. Ato na ipakita, gusto na kong i-share ninyo mga kaigsuunan, timaumanggod ni, natabo ganiha, ang amo ataong kauban sa buhat, ang among HRA nga si Ma'am Barbie Perolino. Nakita ninyo sa inyo mga screen mga kaigsuuna. Ano mo, nakita na ba? Ano ba? Oh, nakita na dagway, oh. Kana maguntawhan na sa inyong screen manggod, ha? Paminahon sa nato, usap tamo kumbati, ah. Sige, ito sa paminahon, oh.
12: Video mo to, sir? Ginipit mo ko din, regards ko ni mo. Video mo to, sir? Ginipit mo ko din, regards ko ni mo. Ginipit ko ni mo din, eh.
13: Wala, pero wala, tinika pa.
12: Tinika pa, madiskarte ka pa? Ikaw pa may isog mag-video-video?
13: Joy ah. Saka JMA 7 kontra mo.
12: Oo, oh, sige, go. Videohan ako, sir.
10: Ha? Saka JMA 7, kuno ang kontra na mo? Mga taga-Brosi, no? Naminaw magid mo diha ron, sigurado ko. Mga taga-Brosi, no? Ah, gusto na ko nung tabangi magpangita aning tawhana. Kay ganiha ko, hapit ko kaluparon og San Carlos. Ako mismo mutamparos aning gago ni. Ha? Ah, palihog mig report na mo o ag-asa ni siya dapita malocate. Kay gusto na mo ni siya kining tagaan o gas. Kinibang leksyon? Kay daghan na daay ni siya mga nahalitan ng mga estudyante. Nagipang haras niya. Day message ni Rio. Oh, ako lang tao ni ang among Facebook page ha. Kaya naay mga ning comment diha mga kaigsuunan nga sila mismo nakasulay kuno og pagpanghalit aning kagang dako nga nako ni problemas pangisip. Kisa man itaw'y ginikanan aning partidos ani palihog maghimos aning gago ni. Oh? Matod pa ni Elami Dayanan, palihog ko og claim aniniya kay dili sayon ang amuang naagian aniniya sa akong friend. Gisundan mi niya until school namo gividyuhan og nag-take siya og picture sa mua yesterday dito sa CGS Kolehiyo di Santa Rita da, Santa Rita dagway ni oh. Gadari dali mi og lakaw ang lakaw anhantod sa nagpadalagan mi paingon sa school giingnan mi niya nga biskan asa pa mo padulong madakpan japon ta mo wala mi courage na mo video or bisaga. Abis ka nakahuna-huna og video sa iya tungod sa among kahadlok. Ha? Diya po si Jessica Grace Dapitan Mahinay. Ako po't kaubans trabaho iyan ang gisundan padong jod sa eskwilahan o ginavidyohan. Ana siya bisag asa pa daw mo ato akong teachers, akong co-teachers, kay madakpan jod daw niya. Ha? Oy, tanawa! Ha? Porti man kuyawa aning tawhana di ay? Ha? Atensyon sa kining PNP San Carlos sa pasensya kaayo kay ganiha diha magud nga mo ang makauban sa buhat sa K5 nya ang girason ra daw. I do not know ha kung sakto ba ko palihog ko correct na ko ha basig mamistaken ako ang statement dere eh. Mangay ko pasensya daan pero base ako ang nabasahan magud sa detalye no sa mo ang Facebook page dire ra man ko gabasi kay basta mulutaw na sa mo ang sa muang page mga kaigsuunan, for sure na nabalay na na og na copy edit na na sa muang kung kinsay in charge diya sa newsroom. Pero basig sala ra gihapon, i-correct ra ko ha. Matod pa diri oh, nagpadangat or napadangat na sa K5 News FM ang reklamo sa PNP WCPD section pero base sa nasayran sa news team, gialigar may problema di ay pangisip ang nangharas. Mauni ang ingon diri ha. So hopefully maaksyonan ni siya kay og dili ni siya maaksyonan base unyag makulatahan ni ang inyohang partido sa mga taga Brusi nga og kinsa man ning tawhana base makulatahan unya ni. Kay pwede ra pod biya na namong isulti nga giharas mi suning depensa ra mi sa mukha pwede magina namo ligsan sa among patrol. Kay nang haras? O ang naong umura siya si Kuan? Oh, ang naong sa gago, oh. Palihog ragod mi anag. Himos anang tawhana kay ambot na lang naagro ko. Mapapasaylo ala jud ko daan kay mabuka unya nang antiparang masumbagan ko na sa agtang.
14: El Castigador. El Castigador.
10: Lain ra ba nirong panahuna bay? Kay daghan rog nang abuang nga nang halit sa katilingban. Once makapatay, makapang-rape, ha? Murag, ha? Murarabag, maingon, rabadayon ang balaod nga, okay ra na, buhi iusa, kay nabuang ra. Palihog, mighimos, anak, mga taga-Brosi, kung kinsa may nakailaan eh, kung mahimo, adtua in taon mi, kaning ginikanan ani, o guardian ni ining buangan eh, kay buang man lagi ko na, di buang ako ni Solte, ha? Palihog mighimos ana o paduol mo sa among buhatan para iklaro ang sitwasyon kumusta inyong aksyon sa inyong buang nga pag-umangkon o igsuon.
14: El Castigador.
15: El Castigador.
3: ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
3: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
3: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan.
14: El Castigador!
15: El Castigador!
10: Palihok mi ha? Again? Mga kung gising na minaw di harang sbrosi? Ipahimos in town human ug himos ani palihog miga. Kung dili mo atubang sa amua, may dakong chance ra ba ang amua itawong HR da si Ma'am Barbie Pirolino ipabarangay ra bagid mo para makit-an mo may istorya mo. Kay kung mao man daay ni ang ginahimo niya diha sa atong mga tawo residente sa San Carlos, panggukdon ang mga babayi, ha? Basi unya. Ha? Basing matimingan. Ha? Ang iyaharapang pambidyuhan, mga gwapa, mga estudyante, babayi, basig musangpot na ni sa pagpanglugos? Ha? Basig musangpot na ni sa pagpanglugos? Muingon tagbuang, yeah! For the sake of argument, buang, oh, may problema sa pangisip. Unyang makalugos ni, makapatay ni makapanglugos ni, may ngurag yapuntang buwang? Ang among gihangyo, himuson!
14: El Castigador!
15: El Castigador!
10: Maura na among hangyo! Salamat! Mayra untag si Barbie Ray gibiktima kay makaingon mo namo nga bias gining K5 kay siyempre kauba nila si Barbie di gilatos og todo. To na ining comment o pila ka buok mga tao diha dai ang ipangalitan aning gago ni. Sus Mar Joseph. Okay pa kay nagbidyo-bidyuhan ra manggukod magsunod-sunod sa mga batang estudyanteng babayi. Karon og makapanglugos kay wa tay gihimong aksyon. Nga nga!
14: El Castigador!
15: El Castigador!
10: Okay, Pites. Oras, alas 5:31 na sa kahapon nun.

0: Og ma, Barbs, pahiling nagkuano kining ipabarangay na siya, kining ipalocate na siya sa barangay. Kay aron ma mahimos ng payabag-yabag, mayabag po na ba kung ulo usahay? Abig mo ingon, abig po kurong dihag mo, sulong ko sa San Carlos, pagitaon ko ng tawahan at tamparuson, yung mingon po kung buang ko. O ana, para patas ming nangabuang ah. Gago. O wala na ko, gikuan ang kuan na, wala ko, wala ko gitira nga pulis ani, or PNP ani ah. Ang pasabot, himoson ra na to. Maurag ina ah. Og mga Barbs, ato anang ipabarangay Barbs ang ginikanan, ana, para ma... Kailisod kayo na, ana, din mga nagreklamo, o. Oh. Dapat aksyonan ta na. Basi makapaglugos ba, mauna ato ang gustong i-emphasize. Kaya basi, maabot sa punto nga, maot ganing buangan, eh. Kaya pag video-video niya, nga mga babae ang iyahang pambidyuhan niya. Si Barbie, may itsura gunidaan. Ah, siyempre, mga gwapa, nagipanglagas. Di ba si unyag mo abot ang punto, di nakagwanta. Ah, naraba sa ikuan, naraba ay murag dagko, rabag bukton, pero masumbagan ko ni, muloko ning buang ni. Tawa, pitaw, ah. Na, katimingan lang, kakuyog miya na higayuna, magdi ko na i-guides patrol. Iguyuron ko na padong PNP station, no? Galing na kaya, wako. Buang. Oh, okay na ko. Oras, alas 5.33 na sa kahaponon. Tayo pa kay basahon ta ning uban pa mga comments diri sa atong live ha. Kay masiga wa katugpag guro ng buangan na o. Sa look, marag okay raman unya magsipi-sipi pa o magvideo-video. Abi ni mo ning mga buang ba? Mutuo pa ko ng buang nga nagka dungis-dungis ang naong. Kana mo, di pa na manghilabot og tao. Ha, pero kana nagpabuang-buang rabay, susama sa nagpatulog-tulog, gadiligid mo matagpukawon. Mori ang nakakuyaw, ana. Ha, naarabi na sa saktong paminsaron ng tao. Mutubag pa manggali, kaila mag-iisag GMA 7. Ha, di ba? Usaunin mo pag nanabang ang mga sitwasyon. Hinana nga tao good, basi unyang magbit-bit o kutsilyo. Mga to dito sundan, padong na raba ang klase, inumdumi. Ha, happy na raba ang opening sa klase. Yan ay ingon anak, daing galaroy-laroy anang San Carlos. Gawala himusa sa ilahang pamilya. Kaning buangan eh. Kunya, mangmahalit sa mga kababayinan sa San Carlos. O, saan mo man aron? Buang ra? Buang ra? Anara, buang ra? Kunya, makarape, makapanglugos, makapangluba anang mga estudyanteng bata. Buang ra, Japon? Man ginirong tulumanon ron sa akong yawit ron. Bagi balita ani ron nilang Jung Versalles ron. Basta masugdan ra bagyod. Nyag makapatay walay hustisya, ahak lang ni ingon si Herodes mo para no. Nganong magingon man dayon nga buang maong ha? Maong waay mahimo ang victim. Naaday sila medical record to support the claim dili ba proper nga imbestigahan sa nila og aksyonan. O trawa ragod. O na ningon si Ma'am Roda oh. Naamay nagpasiuna anang mga kabuang Sir God. Nagtakod-takod na. Oh. Mana ingon diri ni kuan. Jocel Rivera may hapuan Sir Tito Triboy. Nas Bacolod ron gapamati sa inyo. Oy, thank you so much ha Tito Triboy. Nas Bacolod na minaw. Emil Hieronimo, good afternoon. Sir, na booking na ang Malita boy ko no. O, na booking na Sir Emil Hieronimo ah. Ang Malita boys ko no. Sige lang Barbs. O, ina lang ko Barbs kay. Bisag maglain ako pamatsyag og ma og naatay mo sulong-sulong di og ma. Anha gyud kog San Carlos ba? Yahoo! Tuagin ang pagitaag paagi diha nga makalusot ko diha nga magpaisog-isog diha nga bulaban aning buangan ni. Oh, bitaw, tinuod siya na. Oh, Anyway, sa 5:36 na sa kahapon noon, mo break sa kaniyot, magka K5, babalik ko dugay-dugay.
1: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-10, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florizel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio DTX 500 ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ka fat sa atong dugo kag kaugatan. DTX 500 sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DTX 500 likawi ang traitor kag makamaratay nga stroke kag heart attack. Mag DTX 500 kada aga. DTX 500 protektado ka na. Siguradong good health ka pa. DTX 500. Mahigro ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kilman pag-healthy sa lawas, mga nabatsyagan kung anak bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule.
6: Daghan ang utana nako, unsay akong sekreto nga bisan daghan kog trabaho wala koy sakit. Ingon nako nag Mighty C ko. Kaya sulayi ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lane, ako gidang nga pon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga pon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butiga. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mamahal sa mga butika.
9: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
12: Wala naging sang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi. Sa diin ka, Pipino!
13: Relax ga. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
15: Muling binuhay. binuhay mo.
16: Extend. Isang kapsula ka lang.
17: Extend. Food Superman for Men.
18: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, pa-extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: Extend Food Supplement for Men.
19: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, ga, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinical Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman, balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: FM, championing the lives of the Filipino.
23: Wow! Bye, Puso!

0: Oras alas 5.42 na sa kahapon at balik kita mga K5. Ato nang i-check ang report ng K5 Jezebel Barbetsu kay matod pa ni Jezebel. Ako ni motorista hanga milikay sa Iro. Niya paglikay ani na disgrasya mga kaigsuunan. Namatay gyud ko no matod pa ni Jezebel ha. Ato po ning bakbakan ning kabahin aning ingunani nga mga balita kay porti po ning lisura nga to apoy mga Iro in town nga mga laroy. Panawagan ra bala diri sa lungsod sa Tuboso ni Mayor Richard nga bawal ang mga Iro nga layaw diri sa plaza labi na sa event center karong kapiestahan. Actually may ordinansa na diri ang lungsod sa Tuboso kalabot sa mga layaw nga Iro. And karong panahon manggod karon nga kapiestahan gilikayan in town tana pong mga pagdaghan no sa mga Irong layaw kay naara ba in town toy napaakan og Iro sa ning labay nga tuig ba to no last year ba to nga napaakan og Iro mga December November ba nagway to dito sa Stop Aguinaldo nya karon kay wala man siya nagpakuan wala man siya nagpa injection sa anti-rabies or rabies shots. Uy, namatay siya pagka January ba? November siya napaakan, if I am not mistaken. Pagka January namatay, Tristoboso ba? Sumaot to nga grabe tong massive vaccination drive ang ipahigayo ni Doc Abanio, ito ang municipal agriculturist na in charge po sa mga vaccination sa mga layaw nga Iro. Grabe to ang kampanya ba niya? So, mauna nga kita, mga tag-iya o Iro in town, ayaw in town na ninyong kining ikuano, kining pasagdain yung mga Iro or kung mahimo, kung dili na anad ang Iro ninyong nahiktan, i-maintain good nga updated ang pag-inject ni ini o anti-rabies. No? Kaya, in kaso magkapaak, well, mas dako ang tsansa nga makalikay ta og fatality no sa mga kaso sa rabies na. Sige to i-check ang report ya K5 Jezebel Bell may hapon Bell. Bell. Bell. Sa bilang kay murag asa na magkamben ha? Ah. Sa kato sa iduot og kadira. Bell. Bell. Bell. Patay. Ang basing na pa in town ni si Jezebel, nagbiyahe in town. June! Sugatas, Jezebel, June! Oh. Nawala ang signal eh. Yung Jezebel, nawala ang signal. At isigat ako sabihin ha, o ata in town, luwi in town ni Jezebel, o na, basig. Basing na, Bel, og nakas tong atungas dalan, Bel. Oh, og nakas tong atungas dalan Bell, ayaw lang sa report puli lang sa labi na kung naasa kining mingaw nga dalan. Ara ka di Bell? Okay ka Bell?
1: Oh, na si Pai Bob.
0: Pero okay ra ka? Wala ka sa mingaw nga dalan?
1: Wala.
0: Ah, okay, sige, padayon, okay. So namatay asa man ni nahitabo si Bell?
1: Nahitabo ni ang kaning usa ka disgrasya ka K5 Bob dito sa may panuulan sa may barangay Guadalupe ka K5 Bob.
0: Huh?
1: Usa ka motorista ang gilikayan niya ang Iro pero nabangga siya sa Iro ka K5 Bob.
0: Okay. So nilikay siya sa Iro pero naigo ra gyapon niya ang Iro ana.
1: Oh, naigo niya ang Iro, nabanggahan gyud niya ang Iro ka K5 Bob. Nakuan dyan niya siya, pagdala niya sa Tambalanan, na itong Domingo man niya nahitabo ka K5 Bob, mga alas, pasado alas 3 sa hapon, kumatos niya siya ka K5 Bob. Gaina lang, buntag, deklara na yun siya patay ka K5 Bob.
0: Ngunya, sa may kuan na Jezebel, kumusta ang Iro? Buhi ra?
1: Wala na tong Iro, wala ambot di layaw guru to nga Iro kag K5 Bob kay basa to nakuan dito na pangutana nga residente dili dayto dihira tong Iro dili dayto ana ba
0: wala gina basa gali Iro nga makapaak maligsan nya makadaot sa komunidad wa nay mo angkon pero og Iro gani nga porting kada bang wa pakapak grabe mo pakaon ni noon. Tukuyon pagtunog, gikan sa buntag, odto hapon. Uy! Uy, brownie! Ano yung brownie? Paniuto na brownie! Pero makapaak, makahalit og mga rider. Asos mo yung, di mo na amuan, yung anin naman, ipakaon naman ko na. Wala naman na yun.
1: Wala yung muangkon. Wala yung muangkon.
0: Kanang Irua, wala yung pakiexplanation, Jessimino. Kanang Irua, layaw na siya niya, diri ganyan ni Ans Balay, ako na lang ipakaon, dili ginaam mo, ipakaon na ako, maluoy man ko.
1: Oh, kana.
0: Ikipagkarasundan si Sibel. Oy.
1: Oo. Mogen.
0: Unya karon nga ingon anang sitwasyon na si Sibel unsa may panawagan karon sa atong mga barangay mismo sa atong otoridad kilabot anang mga irong layaw diha sa San Carlos.
1: Actually, diha wi gikan gayna sa may San Jose kay Pai Bab ang pamilya Yares nanawagan jud ngadto sa mga dunay iro nga unta hipuso nila kapara dili na kuno makaangin o lain pang kinabuhi kay part sa part sa ilaha. Grabe yon sa kita nga mawadaan og usa sa membro sa pamilya ka kay Pai Bab. Kinamanghura ni nila is ulitaw pa rin tawhana.
0: Okay, usa man ni Jezebel nga going siya to San Carlos City sa proper or
1: papa? Dili pa dulong siya og gikan siya og San Jose panuula paingon siya panuulan kay duna daw nang hagad sa iyaha.
0: Nang hagad
1: mo nga naabot siya og panuulan.
0: Gabii na natabo Bel.
1: Last 3 sa hapon.
0: Last 3 sa hayag kay Jezebel.
1: Oh, hayag pa.
0: Usa man iyang motor. Niya,
1: ang iyang motor is reader kay Kay Five Bob.
0: Ah, lami kay puto ipuga-puga to Jezebel. Galing kay kwa reader. Kuso guna kay ng reader. Hi, Jonabel. Jonabel.
1: Skor tapad.
0: Bel, lami kay na ipuga na ang kining mga reader kay hinumtom ka atong may na disgrasya puts kla trava katong construction worker nga taga Toboso.
1: Oh.
0: Reader man puto di ba nya. Sa unang investigation, og wala pa ning lutaw ang video mismo sa biktima Bell ning ingon ang driver sa salakyan nga si ang driver ko sa raider mo ning bangga pero karon kinahanglan video nakita man dito nga nga siya gining ning overtake niya ning ali siya dansa katong sa sugata nga dalan ha mauto nga ning bali na iyang istorya di ba abi ni mo si Bell pa sa raider ang motor lami kasuway jud ko na kay ang motor nila
1: kay 150 ba na 150
0: cc kasuway ko na si Bell kay ang motor nila ni Giorgino sa una raider na niya kining mao na akong gina driban usahay kung naa sa balay alami ay puga si Bell kana San Carlos si Bell abot ko dayon. Unya
1: dali ra jud no
0: so may dakong chance sa siguro si Bell di ba straight kindalan diha
1: oh
0: wala si helmet.
1: Na si helmet na okay. Kanang half kanang usay tawag ana kanang nutshell.
0: Nutshell maupo ni problema lagi kay. Sa una pa na istorya to nato ang region spokesperson sa LTO Region 6 sa una Jezebel nga kanang nutshell manggod is not advisable nga gamiton sa mga motorista. Kanang nutshell is for skateboard ra na siya og mga bisikleta. Maura na ang kaya sa nutshell. Kaya nga naman, ang lamba ni mo sa bisiklita o palanglit, hinay ra manggod ang dagan. So advisable manggod is, mas maayag ganit, Jezebel, kanang full face yun, di ba?
1: Oo, oh, gwapo bitaw sa full face.
0: Oh, dapat full face. Then, mauna ang problema nga, o palanglit, nag-helmet ka pero nutshell, yung hinala ka kusok imong dagan, akining posible gyud nga madaot ra gid gihapon sa kuang bana-bana bila wala man ta kakita pero naabay mga witnesses Jezebel kung unsa ka kusgon ang dagan aning nga namatay in town
1: base sa to ag pagpautana dito ka K5 bab kusog gid ang dagan po
0: nan lagi doon na lagi mao lang straight ang dalan di napitan no
1: oh straight kay national highway man na
0: correct no kay buragikan kas proper San Carlos going to CPSU di ba porti na maginang lamias dan di lami magka ipindot sa mga gasolinador ana di ba
1: beta
0: una sumao na nga siguro na ning labang ang iro Jezebel
1: unya pag break niya pag break guro to niya ka K5 bab mo na to
0: na lose control siya
1: gamay ra man ang bagra sa iyang motor ka K5 bab diri ra man dapit sa may kaning break dapit
0: na
1: ang iyang na gamay ra jud og bagras.
0: Usahay.
1: Mora to dapit.
0: Usahay man good pod sa atoang sitwasyon no kay in fairness pod sa iro ha. Kita pod nga mga drivers no, mga riders ka drive tag salakyan o kun motor mga ato na kita sa mga national highways. So, bisag asa nga dalan dapat jud magamping kita sa pag-drive. Dili kita magdali-dali, kung magdali-dali lang kung emergency, pero kung wala magkita gidalian, kalma lang sa pag-drive. Defensive driving ba? Maminaw ta sa itong palibot. Number one, ang pag-drive Jezebel, dapat na mura kagad bit-bit anak o armas. Oh? Kana nga itong pag-drive og motor, pag-drive og salakyan, mura taga bit-bit og armas na jisibil, ganun man, pwede tang mabanggaan, ha? Or pwede tang makabangga. So kita nga mga drivers, ampinga nato ang atong kaugalingon at the same time, ang atong mga gipang-agian. Oh, dapat una-una nato ang mga tawo sa palibot ng atong maagian. Oh, na unta ha kining makamping kita sa pagdrive at the same time ato mga iro da panghikti na ninyo kung dili niyo hiktan kung iro murag layo pa mis dalan si Sibil na may mga magbuhat mo layo ra man amo ang balay sa dalan ah kay akong iro wala na bato na ko hikti oh kay
1: nindot biya unta kakifay bab mapasar na to katong responsible pet ownership sa LGU sa lokal na kagamhanan kay para ma madisiplina ning mga kuan kana mamuhi ay og iro ba
0: taon lagi kita disable akong iro gani by kay wala pa mo to nag 3 months old kay dapat 3 months old bang gina sa usa may injectionan. Ah, kining kinalam ko yung mga duha kabuk bisayang iro ron, no? By 3 months old ato, ako itong pa-injeksyonan, no? Akong gihimo ron, ako pang gipakaliguan o gining pulbos nga pampatay sa pulgas, nga gahapon akong gipainom o purga para mawagtang bitok. Injection na lang gin sa anti-rabies ako ang gihimoon na to, Jezebel, akong i-admiss, ipakuha na to, ipa-injekan ako dali puhon. With regards sa paghikot-hikot, layo naman ginmi sa community, layo naman mi sa kining kanabang daghang kaning populated areas, so ganito na ako buhian ah. Ipakapon ang puto na ako para dili magsigig laag, Jezebel ah.
1: Dito.
0: Sige ah, kumbati na.
1: Sige ah. Muna tumatag na report kay K5 Bob sa programa El Castigador. Kay K5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Salamat, Bel, sa imong report oras. Alas 4:55 na sa kahapon ng mga K5. Salamat kay sa inyong pag-uban. And of course, huwag manapuntapuhon. Ato sa ning hingagawon o tamyaw ning uban ng mga comment ato diriha sa live nato. Swabe ragod liko 80. Ashley Estrada, may hapon Sir Bobby, naglantaw mi sa imong live diri sa may Bandila, Barangay Bandila, Toboso, Negros Occidental. Thank you so much. All right, alas 5:55. Wala tayong oras. Bye-bye. May hapon sa tanan. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: DGX 500. Ang nagapanubo sa level sa cholesterol ukon makahalalit ng fat sa atong dugo. Kagkaugatan. DGX 500. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DGX 500. Ini ang nagabulig sa pagtunaw sa LDL ukon bad cholesterol. Nga amo naman ang responsable sa pagpara sa atong mga kaugatan. DGX 500. Likawi ang traitor. Kagmakamaratay ng stroke. Kag heart attack. Mag DGX 500. Kadaaga. DGX 500. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. DTX 500.
7: Mahigro ba lang ang imo dugo?
6: DTX 500.
7: Masamit ka ba lang gina-allergy?
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang nagatidlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
7: DTX 500.
6: Masalikan. DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kin man pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalansi, mupaligon sa sa atong immune system. Vitis C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si ultra kaso, TB pneumonia, o kapag pang mga balatian. Napamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Vitis C. O Xanthon Plus Herbal Capsule.
11: Daghan ang utana na ako. Unsay akong sekreto. Nga bisan daghan ko og trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mitis C ko. Kaya sulaye gani ninyo, Mitis C, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butiga.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, papaya fruit extract, para sa nawonga pimple-free.
12: DTX Beauty Soap.
14: Baka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nag-inupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Spore Biotics. News FM.
18: Championing the lives of the Filipino.
19: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
20: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
21: Pagkadungog nako sa radio
20: ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
21: duha sa gabi.
20: 2 weeks pa lang
21: may alibyo na.
20: Pag 1 month ka pa,
21: naayo na ako.
19: DTX 500.
18: Mapalit sa mga butika.
19: DTX 500 Health Alert.
22: Tuhuan matog dili ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Daghan ang mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogenesis sa dagang mga balatian.
23: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
22: bitaw
23: daghag sa uban, luya na kaing lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
22: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, unya wala pud kaga DTX 500 og Mitis C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
23: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanaw nimo ang ilang mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mitis C radyo. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mitis C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
19: DTX 500.
24: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud gapuson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Inibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
19: DTX 500.
18: Mapali sa mga butika.
22: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya, likayi ang stress.
23: Gadahan ko lang tulog sayo.
22: Ang pinaka-importante, inom jud DTX 500 ug
23: Mitis C. Mao'y importante.
22: Oh, aron mataas imong antioxidant.
23: Usa ra ang timailhan sa kataas kaayong level sa stress, Sir GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala, daghan na nagtaya ang imong utok.
22: Mojod.
23: Unya, kanang bag-ora nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napoy higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
22: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
23: Correct.
22: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radicals sa imong utok.
23: Manaw say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung wise ka, ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok.
0: Mm-hmm.
23: Kinanglan nga ang imong source is good fats.
0: Mm.
23: Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Mm. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kini ang mga good fats nga nindot og maayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas.
0: Okay.
23: Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP.
0: Aha.
23: Tagaan niya og usa ka milyon yang anak.
0: Mm?
23: Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save o magpadako.
0: Mm.
23: Control ang expenses o depositohan kini kung adunay mga kapin aron mutubo ang savings.
0: Oh.
23: Ang anak nga utukan, syempre, mag-savings dyan na.
0: Mm.
23: Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahotlo na niya gasto, Sir JP. Munang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. So, sa'y mahitabo, mabankrap, Sir
0: JP. Bankrap, Jod.
23: So, sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagataw, aning kalibutan. Ugali, sige man ikahurot.
0: No.
23: Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidugang nga deposit.
0: Mm.
23: Matag-adlaw pod, magbugnoa na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og MyTC, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og MyTC.
0: Mm. So Doc, wala dyo tayo igong oras, ani?
23: Mm.
0: Ako si Jean Paul Hineroso.
23: Og ako si Doc Ramil Oy, saying mayang lawas ang pingan.
0: Dili abusohan.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
14: Mapalis sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Oy.
21: D3 Bio.
25: Ako si Ariel na ay sakit

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Tas pang imo-blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na ka ni anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapamubo sa Goku. Visine controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung lugar.
2: Mighty C,
3: ang alkaline nga vitamin C na pamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
4: Mighty C.
3: Mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina, gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabakang sa mga butika.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Day Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Day Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
11: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
12: Hey, boss Darulando, storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling, Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: común.
1: K5 News FM.
2: Shopping the lives of the Filipino.
3: Petri Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Petri Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: Petri Bio. Ang Petri gamay Visio. Ang Visio gamay Petri.
5: Mapalit sa mga
3: Petri Bio.

0: tagumpaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakinibo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglika ay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mabaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: So una,
7: problema, gid ako sa akong body odor.
8: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
8: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
9: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
2: Clinicas or Biotics. Extend Food Superman.
10: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatik na na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Mm. Gainom ko D3 Bio Sir GP tungod kay nakini soothing effect sa imong digestive tract. Adunay pagtuon nga ang pagtake nimo sa virgin coconut oil especially kanang naa sa D3 Bio Sir GP. Pagbuak sa D3 Bio sa tiyan, immediately ma-release ang mga good fats.
4: Wow.
5: That will soothe sa imong gamay nga intestine.
4: Oh.
5: Kung ang imong small intestine Sir GP kampiyon og dili irritated, dako jung katabang sa imong absorption og patyon pud ani niya ang mga bad bacteria nga naa sa imong tinae.
4: O dili ra mauna do. Sayon pa jud nang pagpagawa sa imong mga hugas.
5: Tinuod.
4: Usa pa jud dok kung ang imong intestine o colon nasa maayong kondisyon, ang peristaltic movement nimo maayo pod. Dili ka panuhuton.
5: Dili
4: matrap ang gas. Kay padayon ang pagawas imong pupo. Wala jud kay problema sa imong digestive tract. Makaya ni siya ni D3 Bio.
5: Yaw,
4: pero
5: ano?
4: Dili kaya ni plain D3.
5: Correct. Ako Sir GP Moni, di ba kung tigkaon jud kag minantikaan, mga karne, mga tambok. Mas bintaha jud nga inom jud kag D3 Bio.
4: Ah, syempre, correct.
5: Nga naman, daghan man kang ipasulod sulod nga mga bad cholesterol. So, ang maka-neutralize ra dyan aning bad cholesterol, aron kuhaon tong mga kapin is ang good cholesterol nga naa sa D3 Bio.
4: Uh-huh.
5: Ang plain nga vitamin D3, dili ingon ana kadaghan ang iyang good cholesterol. Mas daghan dyan ang naa sa D3 Bio tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio. Kung mas daghan good cholesterol, mas daghan pod ang maka-control sa imuhang mga bad cholesterol, Sir GP.
4: Husto. Ang plain vitamin D3, kinanglan pa dyan na ay fat aron maabsorb siya. Mao nang kumpletos ricados jud ang D3 Bio na nakay good fat, nakay vitamin D3, napakay virgin coconut oil.
5: Ingon ana ang D3 Bio Sir GP. Kung karon imong giinom plain vitamin D3, mag D3 Bio na lang ka. Kay combine na siya.
4: Siyempre.
5: Alangan man pud nga moinom kag D3, unya muhigo pud kag BCO. Ha. Kalas kayo na.
4: Kalas kayo.
5: Mas maayo jud palit na lang kag diretso og D3 Bio.
4: Mao jud, dili pa jud ka kasiguro sa quality si imong BCO nga giinom.
5: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Manang bintaha ra jud Sir GP kung naka D3 Bio ka.
4: Bintaha.
5: Kumpara sa ordinary nga vitamin D3. Ang imong lawas wala ga produce og monolaurin. The only thing nga magproduce monolaurin para mamatay ang mga kagaw naa sa D3 Bio.
4: Ang ga produce og monolaurin ang imuhang nanay.
5: Nasa
4: breast milk ang lauric acid, pero kani adto pa to, karong dako na ka, wala na.
5: Nya, karon moinom na lang kag D3 Bio.
4: Of course.
5: May monolaurin na ka, aro na akay resistensya batok sa mga kagaw og bakterya.
4: Gusto pod nako ang D3 Bio over plain D3.
5: Nga naman,
4: kay makapahuway ang ako ang pankreas. Ang pankreas mo ay kusina sa itong lawas.
5: Gipangkaon.
4: Kung unsa imong gipangkaon, mapod ni imong tighiwa. Tigdabok, aron makaon na to.
5: Murag yung kusina.
4: Oh, murag yun. Makasunod sa itong gut o sa tuang small intestine. Ang gibuhat ni D3 Bio, gipanindot ni ini ang imong insulin.
5: Wow.
4: Iya kining himuong effective. Gipataas po niya ang imong insulin sensitivity. Kung sensitive ang imong insulin, pasabot nga makasulod na jod dayon ang insulin sa imong selula, dala ang imong glucose.
5: Yes.
4: O dili mo daghan ang glucose sa imong dugo. Mumubo ang imong blood sugar.
5: Correct.
4: Kung igo ra ang giproduce ni pancreas na insulin, dili siya kapuyon kay ang insulin sufficient sa pagkuha sa tanang blood sugar og isulod siya sa selula.
5: Yes.
4: Mao nay rason nga nung gusto jud nako mag-D3 Bio. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
5: So kita mo kung unsa gid kanin dot ang D3 Bio i-compare mo sa plain D3.
4: Oo,
5: so
4: oo.
5: D3 Bio na sila Sir GP. Dili na siya mabankrap.
4: Correct.
5: Ang imong pancreas.
4: Dili ka magka-diabetes.
5: Dili magka-diabetes. Manang mas maayo jud kung naka D3 Bio ka.
4: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
4: Dili abusuhon.
1: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka si
3: semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawa nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa ang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman.
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Dayo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Dayo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag-lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag-stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.

ang inyong mga karanasan sa buhay at hinga ng payo. K5 Love Notes. K5 Love Notes. Hatid ng inyong kampyon na estasyon. K5

You are now listening to K5 News FM San Carlos, and I am your Lady Anne. Pabalubani ko ninyo mga kalalabs hangtod ta alas 8 e medya sa kagabion sa tong programang Love Notes. Maayong gabi e kaninyong tanan, kumusta man mo. And anyway, sa karong nga kagabion, doon na kita, sakit kayo pamalandungo ni balita nga akong ika-share kaninyo karon. Okay, so Michelin, okay ra ba ni akong mic? Okay pa sa alright. Dako kay thumbs up si Michelin. Okay, so kabalo ba mo mga kalalabs nga ang ato aron nga usa ka balita. Sakit kayo sa buot nga ingon ani bitaw, pero later on ako nibasahon ang headlines ani unsa ni siya. And syempre sa ato ang ginahisgutan pirmi magabii ang highlights sa ato ang program, which is ang ato ang sender karuhan. So abangi ko ninyo mga kalalab sa pipila ka mga minuto, sa pipila ka mga oras, kaya atong paminawon ning usa ka sender nato, guys. Okay, so hello and hi sa ato 18 barangays dinhi sa San Carlos, labi na diyan sa may barangay Quezon, barangay Kudkud, barangay Prosperidad. Hello ninyo mga kalalabs, barangay Bulwangan, barangay Guadalupe, and barangay Rizal. And good evening also dyan sa may barangay Punaw, barangay Bagunbon, barangay 126. So sa kuadya nga mga kaubanan sa barangay Rizal, mga daycare teachers na ko nga mga kaubanan, hello ninyo guys, Teacher Reggie, Teacher Rhea, Teacher Marian, Teacher Lynn, and Teacher Julieta. Ako ang mga kauban ng mga lamion. And good evening also dia sa may Don Salvador Benedicto, and dia sa may Escalante, sa may Sagay, which is palapit na po ang kanilang fiesta dyan sa may Sagay. Oo, matik na yan. Laag na girl. Laag na. And good evening also dia sa may Valle Hermoso, sa mga nagpalano gron sa itong programang Love Notes, sa mga nanay o tatay dia ron nga samtang naminaw sa itong programang Love Notes na sa lantay gakatin-katin. Ito guys, naingon ano magunak kanindot sa bukid nga kanabitang maglingkod sa lantay niya magtapok-tapok unya samtang naminaw o radio mga kalalabs. Kaya ano nga panginabuhi ba? Simple nga panginabuhi, pero happy ba? No? Ingon ana bitaw nga klase nga panginabuhi nga kanang anang feel kayo ni mo ba nga kanang at home kaayo ka? Nga kanang ang balay, usaka made sa although light materials, pero manipa, unya da yun na ay kanang ginatawag nila nga kanang open nga space sa atubangan niya si mama, si nanay o si mama, si papa nagkuan og bugas niya, maglungag, magluto og mga lagut mon, makamingaw mga ingon ana guys. Mama ginasa bukid dai no. Even sa syudad nang pwede himog ingon ana, okay? Palito sa merkado noon. Sa bukid kay may palit-palit sa bukid og lagut mon, kay mananom ra man na sila. Niya. Pila ka mga bulan, ilhan ang kaluton, yung uban ilhang ibaligya para ipalit na po nilag sudan o bugas. Ingon ana ang mga panginabuhi sa bukid. Simple or simply nga panginabuhi pero happy. Sa malanang daghan kag kwarta, oo, millions ang imong kwarta, pero wakay kalipay sa imong kaugalingon, wakay kalipay sa imong kinabuhi, kay tungod daghang mga rason nga nung di ka malipayon. Daghan kay kagkwarta, mapalit ni mo imong gustong mapalit. Pero naakay giinda nga sakit ba? O naakay sakit diha nga mag-ihap na lang kagpilaka-adlaw, no? Pero simba ko in tawon. Ang ato alang yun diha, ang kita magod nga mga tao. Pera lang gud sa mga may mga ambisyon nga gusto jud kaputon ang ilang mga ambisyon, maningkamot silag maayos lang kinabuhi. Mo nang uban diha ga prosper, ang uban diha nga perte na jung pagkadatoa. Pero nay uban nga mga dato nga wa gyapon malimot kung asa sila nagikan, guys. Nami kay sudungon ba nga kana mga vlogger, makita na ko ng mga vlogger nga ga-post sila sa social media, sa ilang nga vlog or sa ilang nga page nga kanagikan sila sa pinaka-pobre nga pobre kaayo bitaw nga panginabuhi. Nya hangtod nga karon, ni sikat na sila sa ilang vlog
Millions ng ilahang mga kita, pero wag yun sila malimot sa ilahang kung unsa sila sa una. Napay mga vlogger nga as nakaayog lantaos kinabuhi. Dinugay managad. Di managad sa social media. Sige lang, tag-comment dito, please. Hindi mo tatag doon. Ay, ako, di ko tag doon. Digyo ko kanang, anang dili ko swerte, anang mga vlogger ba nga, o, lapag imong Gcash number kay atong sudlan, digyo ko swerte, anang mga kalalabs, kamo swerte mo, ingon ana, anang mga vlogger, diha nga, o, alas 12 na, lapag inyong Gcash, kay tagaan tamog pang midnight snack. So, sige po kong apil-apil mga ingon ana, ba, comment po ko dito, dugay na kuwag yung kasulay nga nakadaog ko mga inana. Bawa ko ma-appeal sa ilahang kaswerte. Gila kayo. Ako po doon niya puhon, guys. Alright, the time now is 7:26 na. And sumala sa atong balita. Nga gabasa ko, iku kasabot, kahilakon ko, guol ko, galain akong paminaw. Nga, maang anong maong po niya akong naukayan, gaina. Kabalo ba mo mga kalalabs nga, once ka mangukay kog balita, di na na ako basahon, di na ako isulat dayon ko makita na ako ng headlines. Pagkakita na ako sa headlines gaina, so ning tiurok ako kalit, ano ko din tingog-tingog. So mao ni guys ang ato headlines karon mga kalalabs. Kabalo mo, 11 ka bulan nga bata nalagpot gikan sa gisakyang motorsiklo na lasak sa bus patay. So imagine nimo 11 ka bulan. Usa na lang ka bulan mag birthday na siya sa iyang usa ka tuig. Sayang pagkausa ka tuig sa kalibutan. Pero unsa man hitabo sa usa ka bata, nalasak siya sa bus or siguro nadasok ni siya or nalagpot ni siya pagbangga siguro, nalagpot ang maong bata og nalasak sa bus patay. Unsa ka bulan mga kalalabs, nalagpot gid intawo ng usa ka bata. Unsa man pud nga pagkausahan nga nalagpot man pud siya, no? Nga kana bitong mabitaw na nga ka ng mga nanay, mga inahan na to, diha nga na ay mga baby, nga medyo, di pa manggugikay na sila, kuan, mga binulan pa ba, luoy pa kaayo na nga, luoy pa kaayo na sila nga, kanang i-expose sa gawas. So, sa diha palang daan ba, sakit kisa atong buot, no? Ay, bon, makalahutay ba kung basa niya yung balita aron? Nga medyo gasakit na mga puni akong dughan. And sa ato ang lava sender, usa siya guys, ka girl. Matod pa nga, kanabitong nagkita sila balik sa iyahang ka-rival. And, kabalo mo mga kalalabs, unsa ka ano ang panghitabo sa ilahang pa nagkita? Nagdumog ba sila? So, nagkita sila, oo, in a place siguro nga nagkita sila, katong nagkita sila sa usa ka lugar. And syempre, rival ni mo, maula-ula pa siguro ka. Pero kani sila, I don't know ha, kung saya dangatan ani silang panagkita nga duha. Nag-saluayra ba sila silang dalat? Or nagsnabanay ba ni silang duha? Or unsa ilang gibuhat sa ilahang panagkita pagbalik mga kalalabs? At tangin ninyo ang ato ang sender karon. Maka tense and the same time nindot kayo ihang story. And sa mga naglantaw diha ro, naka live ta sa K5 San Carlos Digital 95.7, you can drop your greetings and shout out sa ato ang program diha sa ato ang live. And the same time pwede kayo mo diha mo request og song. Basta na lang gud sa akong baul ha. Na alang gud sa ako ang kananga ninghinay ni Shanin. Ano maghinay dai? Ano man ko nadunggan sa akong tingog dai? Okay. Pakusgon dito. So, mo na siya mga kalalabs. Nga kita ba? Oo. Sa panahon karon, kinahanglan kita nga mag-amping. Wala binag natay mga natay bata nga dala. Kung naata sa travel o sa biyahe. Okay guys, sumubalik lang ko mga kalalabs. Kaya ito aning tagaan o pagtagad. But anyways, before niya ikuha ko sa nipaspasan o basa ng mga greetings and shoutouts. Kay basi o niya nga mawa na po ni Ron. Hello to Ma'am Madelina or Midelina Yamazaki. Hi ma'am, may ang gabi ini mo din ha sa Japan. Good evening everyone, especially ni mo Ma'am Lady Anne. Nga no, wala man ka
Ano wala man ka kalit last night, Ma'am Anne. Shout out from Osaka, Japan. Mami Delina, I am so very sorry kaayos san hitabo last night. Kani kalit ra kapalong ang amo ang computer kay nag brown out. So need nga 30 minutes na pud siyang ibalik. So nagpaabot mi og 30 minutes. Pero ibalik ko, Ma'am, wala na ko ka live dayon. Kaya di na ka maka-live, okay? And thank you kay Mami Delina ha, kay nangita. Imo jud kong gipangita, Ma'am, no? And good evening to Revenge Azidi, Lady Anne. Evening watching here in Riva, this is Cebu City. And please play the song, Pag-ibig mo'y langit ko. April Boy, thanks Del Chi, Lady Anne. To, uy, hi dong, Jimar Arili and Dainancy Arili, diyan sa My Face 6. Ng gabi kanin yung tanan. Hello, CJ, kamusta? And to Anastasio Poras D. Goma, good evening, ma'am. All the way pang Plariding. Plariding to Boso Salamangka. Ngayong gabi inyo mo diha, sir. Ang pigmukha na na. Okay, so this time ako sana i-play ni song from Brian Adams. So here's Heaven. And here's 95.7 K5 News FM.

0: sharpening the lives of the Filipino.
1: Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Visio
1: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: DTX.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ah, akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul,
0: DTX 500 na.
3: DTX 500,
0: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mapalit sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Lane. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement User. Dako, gain nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi, daw wala nagiganay. Pero may himala pamanggali. Salamat, kids, sa Extend Food Supplement for Men.
6: Food Supplement for Men.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Back to the program, mga kalalabs. And the time now is 7:44 or 7:48 na di sa kagabion. Sorry kay ang lang relo. Joke, rabi ito, guys. And anyway, before tamo ato sa unahan, ato mga greetings and shout-out. Sa panahon karon nga, ulan, taligsik, init, mag-usab-usab nga ito ang panahon. Sigurado nga, magkasakit yuta, labi na wala tayo panangga sa itong mga kalawasan din ha, o wala tayo ginainom nga para mo protektar sa ito ang immune system. So niya nga ito ang Mighty C, the alkaline base na vitamin C, makamusuta ni siya guys, musuta or musanta sa mga dunay ubo, sipon, ginaingon nila nga heart disease, cancer, cataracts, or makapaminos ni sa mga risgo sa mga dunay stroke diha. So kinahanglan naka Mighty C ka diha, taga-adlaw. Bisag usaman lang siguro kabuk imong imnon, okay na, kaayo na. Okay, so kinahanglan jud ta guys nga naataya panagana or nataya ginakuan sa tuwang lawas kung guarded atong lawas sa mga sakit guys. So usa na nga Mighty C nga makahatag ka nato kaya kanira bang Mighty C mupalig-on pud ni siya sa tuwang tissue o gas or tissue sa tuwang kalawasan. And the same time sa ito ang immune system. And makapaayo po din siya sa mga adunay samad-samadiha. Kung ka-problema mo sa inyong mga samadiha nga dugay na ayo, pila na ka-simana nga walay ayo-ayo, sa kung saan nalang inyong gipamutang diha nga mga tambal, so, ano yung ito ang Mighty C nga makatabang yun ninyo, guys. So, pili-apirmin ninyo ang produktong proven and tested na kayo sa tanan. Hi to Ma'am Juliet Chu. Mato ni Ma'am Juliet. Good evening, Lady Anne. Pa-request ko og song, hihihi. Wala man ko'y kanta nga hihihi, Ma'am. Anara, santong kabayo. Natatawa ako, hihihi. Aw, kwanday, basta't kasama kita di ang request. And to Ma'am Anne Marie Villahermosa, good evening Ma'am Lady Anne. Pa-shout out ko sa taga Sitio Canlagos sa Barangay Don E. Mga taga Barangay Don E, labi na sa may Sitio Canlagos sa Valle Hermoso. Mayong gabi ikaninyong tanan din ha. And mingamon dyan ko pa sa Valle Hermoso. Mingamon jud ko ganhan jud ko permedyo magbalik-balik ng lugar. Kay aside nga makalaag ko diha lami kay kung kwan ba kay murag paminan ko daghan kay kog kaila. So, sa mga taga-Valley Hermoso ron, nga naka-tune in sa itong programang Love Notes, maayong gabi ikan ninyong tanan. Ay mo kalimot pagpanihapon ha, panyapon mo. And also to, unsa ni? Tingards Moreno. Hi to Tingards Moreno. Good eves po, ma'am. Shout out po ako sa akong kauban nga nagtrabaho sa balay sa iyang Lito Kuyakot sa Tulo Kauban. God bless you and your family, love. Wow, thank you so much, Tingards Moreno. And to Harvey, good evening, Ma'am Lady Ann. Pa-shout out. Oh, shout out bitaw. Hello, Harvey. And to Ma'am Medelina Yamazaki. Ang maudi ay, Ma'am. Oo, kay mahapi ko makadungog sa imong love notes. Oh! Ma'am Juliet, anong masasabi mo dyan? Si Ma'am Juliet, kay tangag-tangag taw na nila ang radyo sa K5. Hi to Mama Dia, Medelina Yamazaki. Ma'am, thank you juga. Ay, Ma'am. Ay, mga tanda di ko ni Ma'am Medelina ba? Kung namina ba karon, Ma'am? Taga San Carlos ka ka, Ma'am. Taga din ka sa San Carlos. Kung taga San Carlos ka, Ma'am, asa maka din sa San Carlos, Ma'am. Okay guys, so sa akong nga giingon nga nataya usa ka balita nga akong basahon. So paminaw mo mga kalalabs kay ako gasakit ore kung dughan ani magbasa din lang tay na ako ni ibalita ba kay kana laging makabasa kag mga ingon ani mga balita labi na baby. Bisan man lang gani mga animals nga ginasakit, ginaunsa diha mag ambot lang gyud mutulog gina akong luha guys. Sure, tinuod gyud na nga kana makakita ko sa mga news nga to ay mga animals nga gikuan gipasakitan. Maglain gyud akong buot dayong. Samot na niyong bata. Mo nang gaduha-duha ko gainan kung saan man nina ko ay magsakit man dyan akong dugan. Pero laban lang po tayo guys. Kaya mas may maging aware po ang mga ginikanan ron. Nga doon ay mga bata nga gagmay din ha. Nga, kung musakay na gani. Oo, musakay na mga motorcycle or motorsiklo. So, nanatay basahon na, okay. Balita ni Namo din sa K5 San Carlos. Digital 95.7. Kung gusto mo makabalo pag yun sa balita, you can visit sa mo ang page, ang K5, San Carlos Digital 95.7. And pangitaan ninyo ni maong balita. 11 kabulan nga bata na lagpot gikan sa gisakyang motorsiklo na lasak sa bus patay. Patay ang 11 kabulan nga batang lalaki human mahulog gikan sa motorsiklo ug malasak sa series bus sa Barangay Bato, Sambuan, Southern Cebu. Base sa investigasyon, sakay sa motorsiklo ang bata kauban ng iyang inahan ug amahan. Samtang gimaniho sa iyang amahan ang ilang tricycle asila ra ila pod ay ni. Padulong unta sila sa Compostela, Northern Cebu, gikan sa Negros, dihang mahitabo ang aksidente Domingo sa gabi. Nawagtangan og kontrol ang amahan sa gimanihong motorsiklo ug nagtumba sila. Nalagpot ang bata na igo ug naipit sa pangulahi nga ligid sang nagsunod nga series bus. Gilayon nga gidala sa tambalanan ng biktima apan gideklara nga dead on arrival. Sa bus, subay ni ini, gikustodiyan na sa kapulisan ang driver sa bus ug posible nga mag-atubang o kasong reckless imprudence resulting in homicide kung dili magpaariglo ang pamilya sa bata. May gituyo na no? Nga, kanang aksidente man to. Kanana di ay na, kasuhan di gihapon no, ang driver, bisag wala natuyo nga gasunod raman sila. Nga ana aksidente. Mangunta na gyud kuno ko ani, kay murag kuan ko ani nga kasuhan di pag di ay no ang driver sa bus. Sa kasuhan gid gihapon di siya ni bisag wala natuyo sa driver, bisan pa tuod nga nagsunod ra siya. Ah, okay. Unsa man taon ba? Sige, Bitaw no, sa pahimang no lang no, sa mga adunay mga gagmay nga bata diha, labi na pas ani mga edad, edad og 5 anyos, kaya mga 5 anyos, 5 kabulan, kaya na 5 kabulan, medyo-medyo pwede naman umugawas, umura ng tabuntabunan, mga ginikanan nga naminaw ron, nga adunay bata, please, wag amping in tawon mo in time sa inyo mga travel. Okay? Kung pwede lang, dili na lang dalon jud abi ang bata. Ibilin lang abi ang bata sa kunay mabinlan. Kay murag, huwag na makaingunta nga, bisag naasa kuan na lidi, di mangyapon safe. Oo, sige, granting nga dili safe ang bata. Bisag naasa balay, pero mas murag, mas maayo pa nga mabili na lang, no? Kaso lang, basig ang bata ba, gina-breastfeed sa ba, sa mama, o niya. Siyempre, daladala ang kuan, yutot, di ba? Alay, bili ng ang tuo nga yutot ito sa balay kay naibiyat ng gabi niya. Iba, pwede. Mas na lang ginagduha. O, siguro, matungahe gayon, kanabitong aksidintig yun. Diba? So, muna nga, mag-amping, da-double amping, basta na ay mga dalang mga chikiting. Bisan dili pa unsi kabulan or pila pa na kabulan diha. Bisan pag mga daggo na uyog ang mga ginikanan basta within time sa travel o mag-amping yun. Mag-pray yun before kamulakaw. Bisan man lang mag-sign of the cross o kami mga Katoliko mag-sign of the cross mag-yun me. Okay, no? Yan, kaning mga dili sa Katoliko mag-ampo ragin na sila pinahilong. Okay? Kaya wala sila sign of the cross. So, kami mga Katoliko mag-sign of the cross yun me. Timaan nga i-guide me sa amua nga padulngan. Kaning salain tungkol nga mga reliyon, kana sila, mag-ampura na sila in a silent way. Kaya nga naman, mapo na ilahang kanang pamaagi nga para i-guide. Uban gani ana, muingom, atong one time gani nga, nisakay kog, asa mi ato ni adto ha nga, nag-iusa ka pastor, nga ning ana, gid siya, dahil pagsakay, oo. Okay, ako gihangyo ang tanan nga mag-ampo ta. Ako lang mo lead sa prayer. Sus kanindot ra. Ah. I think going Calatrava ba mi ato? Nami giyan. Ay, oo. Ning ato din mi Calatrava kasi Jingjing Pitik. Na asyay, na mi client ato nga, bunyaganan ba? So, gibunyagan. Diri mo mining sakay sa kwarto kay gaulan-ulan man to that time ba ulan-ulan so dili may pwede mag single kay dangog kayo ba hadlok ko ba mag-ibilin taning ibilin nato ni motor dito katito ni mo Adrian diya sa may motor parts ba nang may unhans kalingling na may Adrian motor parts diha guys barato ra kaniyang tinda diya ang ibilin so na kay mig jeep saka na mo sakto gud nga ni sakay pod ang pastor at kayong pastor oy. Okay guys, so dalita sa to ang sender na to. But anyways, the time now is 7:58 na.

Matod pa ni Janice sa iyahang sulat. Dear Lady Anne, good evening to all the listeners of your program, Love Notes. Bag-o lang ko nakadungog sa inyong programa because nakita nako nga gi-share ang imong live sa FB. FB sa akong friend. Lady Anne, ako di ay si Janice, 28 years old, single mom. Offered of a marriage with the gay friend Jerry. Isa pa to, nagpaalala. Sana all. Napalala sa ngalan ni Jerry. Way back then, Lady Anne, Jerry used to be my rival during high school. Mga bayot, Lady Anne. Insecure man sila sa mga girls. Ay, wako ilabot ani ha. Kura niya, giba? Igor, adyo ko ni basa ha. Oh, mga toyabs ha. Igor, adyo ko ni basa. Separated by time but reunited by destiny. Wow! After high school, wala nami magkita ni Jerry. Hangtod sa usa ka higayon, nag-apply ko og work diri sa Dumaguete, usa ka call center, Lady Anne, and Jerry happens to be one of the team leaders. Ug usa ko sa newbie. Usa ko sa iyang gipili sa part of his team. Nakaingon ko nga patay, mubalos man guro ning bayot. But no, it turns out nga sobra ka friendly ni Jerry. Ug naay time nga mo hang out ang team ug maistoryahan namo ang high school day ug magkatawa na lang mi. Ambak tas panahon nga nabuntis ko sa akong boyfriend nga wa ko gipanagutan, Lady Anne. Paspas kaayo ang panghitabo. Paspas po siya nga ning kuan. Ning disappear. Pero wala my boyfriend learn nga buntis ko. Agoy kay dili daw ko niya pwede barugan kay naa daw siya'y family sa ilang lugar. Ug diha-diha ni resign siya. Ug iyaha ko nga giingnan nga mas maayo pa nga ipa-abort na nimo. Wa gyud batasan ni lakihan eh. Grabe akong hilak that time, Lady Anne. Absent ko og 1 week. Giadto ko ni Jerry sa boarding house. Naunsa daw ko. Ingon ko o buntis ko, ipa-abort lang siguro nako ni. Ingon si Jerry nga no, dili. Blessing ang bata. Ako'y bahala nimo. Hangtod nga nanganak ko na si Jerry para nako. Og ni offer siya nga siya'y mangamahan sa akong anak. Out of frustration sa tinuod nga amahan, Lady Anne, isugot ko. Si Jerry ang nagsuporta namo sa akong anak. Lady Anne, until now, mag 2 years old na ang among baby, Lady Anne, and on my surprise, he offered me marriage, Lady Anne. Ug naay pagduha-duha, Lady Anne, ako ba nga dawaton ang offer ni Jerry? Remember, Jerry is a gay. Akong dakilang karibal seems to be my soulmate. And please play the song, Destiny. Thank you. Again, good evening, Lady Anne. Thank you, Janice. Parang ako, Janice, okay raman kung si Jerry, ang iyang intention ninyo is maayo, diba? Umaayo man lang, and then wala man lang kay kahadlok. And the same time, medyo naan naman po'y kuan si Jerry sa imuhang kasing-kasing. Go, girl, pakasal. Eh, basi unyag, maadto na po kag lalaking lain niya, itahan na po ka, biyaan na po ka, hilak-hilak na po ka. Ato na po kang Jerry.
Nabuntis na po ko sa ikaduwa. Ikaw na po'y amahan aning ikaduwa. Ah, diba? So, maayo mo lang ang intention ni Jerry sa imuhang anak o sa imuha. And willing man siya na makipag kumbaga maghimo na mo family in the future. Para na ko wagi na sa'yo. Ay tungod gay siya. So, may naana. Gay is a very talented. Mabuhi pa ka ana sa insakto girl. Diba? So, may gusto ni mo, maato ka tong lalaki nga, sakan ka na ugan ra ka? Unya, maghila ka tong nga gabi eh. Kay imong kwarta gikawa? Kay giskater? Or, maghila ka kay tungod nga no hadlok ka sa inyong situation kay ginahanahanaan na ka dihag unsa sa kaana. O, oh, diba? Okay man lang. Wala man lang problema ni Jerry.

Okay guys, so mabalik lang ko and natangatangi ko ninyo. Natangatangi ko ninyo. Hinugbalik na ako mga kalalabs. At sa nga, before they come out to sa ato ang mag-play tag song. Oh, hello to Jerome Espanya and Cherry Subong Hanoi Espanya diya sa may Medina. Okay, may gabiin ninyo diya sa mga Espanya family. Nakita mo na ko iyahang greetings gabi sa ako ang Facebook Messenger. And wala na ako dayon nabasa kay diri magkukuga focus sa ako ang ano sa live. All right, so good evening to Mommy Delina Yamazaki taga Ayala Center Cebu City ko, ma'am. Before pero karon Osaka Japan na kay nag-migrate naman diri sa Osaka Japan. I-migrate gugug appeal diha, ma'am. I-appeal gugug, ma'am. Ma'am Juliet, so good evening Lady Anne, pa request kog song. Rana pod. Okay guys, so the time now is 8 8 na sa kagabion and I think I'm upload sa kog song requested ni sa to ang sender nga si si Janice from Jamie Brickman. Here's Destiny. Only here sa 95.7 K5 News FM.

0: Jam, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o DTX 500, makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagkinom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gitkin.
1: Mighty C.
0: Mapalit sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon hukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de kakao, ang papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
1: Extem Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extem. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disitingi bala mga mig. The best gid ang Extem Food Superman for Men.
1: Extem Food Superman for Men.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.

Alright, the time now is 8:19. Sa kagabi, mga kalalabs. And kumusta man mo diyan? Napo ba? Still there? Oy, hello sa to ang ano ha? Hello sa to ang pulo ka magic eye na to. Hi guys!

Uy, happy fiesta di adya sa Maya, no ha? Borlo or Borgos, gabi, naglantaw di gabi o ga Miss Gay Gores. And i-congratulate din ako si Papart di ay nga nakadao gabi, second runner-up bilang Miss Gay Gores. Siya po ang nahimo ng best in talent, kanikaon siya kalayo. Ayan, talent guys, kanikaon siya kalayo. So, hi! Hi ga Erin Neo, Erin Neo sa adlaw. Erin Erin sa gabi. Bitaw oy, nalingaw gyud ko gaina, oh gabi na gabi nila ay. Kanabitong imong imagine ba nga sa una sila ni ang kusog kay murampa sa ilapang mga edad siguro nga na pa sa mga 20s. Mga late 20 sila, ana ba? Ilang mga edad, mga 20 kapin, ana. Kusog kay sila murampa sa ilang mga edad siguro yun, ana. Kay gabi iba, makitaan gyapon yun mo sila unsa sila kanindot gihapon murampa sa stage. So, sa ito ang mga Miss Gay Gores din sa San Carlos. Oo. Sadya kayo, happy kayo tabang makakita nila nga gaingon ana na po sila, nimbalik na po. Kitagaan sila, I mean, gitagaan sila og chance nga para mo participate na po. So sa mga fiesta organizer, apila taon ninyong ang kuwan, Miss Gay Gores, at least man lang, ma-refresh ang ilahang, kumbaga, makuha nilang ilang huna-huna ba nga, uy, ingon ani di ko way back. Ah, diba? Nino ko, sadya kay gabi, eh, lingaw kay ko gabi, eh. O siya, lingaw nga, nagduka, makuskili noon. Bitaw, eh, dito na ko nakakuan ba nga, nag-talent portion na, okay. So happy fiesta diha sa Maya Borgos. Okay, ang ato adya nga kuan, ang ato adya nga sound system kay kaka Dudong Carlo. Carl Lights Carl maglibog mo. Carl Lights Sound System. Oh. Barato ra ni San Dudong Carlo. Pinakabarato ba ni sila nga ano, nga sound system? Ubay po sila si DJRGD, oo, RG Sound System po, oo, sila ni Ma'am Divine, napo na sa si DJ Almo, nakaka na sila. Pero guys, basi gusto mo diha nga namoy event, gusto mo nga magpakasal, gusto mo diha magpa-birthday, gusto mo diha nga magpabunyag, or unsa pa diha nga mga any occasions, guys. Send me lang, kumbaga, pwede kayo kunin yung mahimo ninyong host at the same time akong anak mahimo ninyong tigpitik. O pinaka-affordable na kaayo mi. Oo, pinaka-barato mi. Pero kung gusto niyo package di ha, i-search ninyo ang Taniani kay amuan ang supplier. Pinaka-barato ra po na. Ang iyahang i-package sa inyo ha. Kumbaga, ang inclusions ba, nindot kaayo. Di na mo digig mo lugi mga kalalabs. Okay, so dalita sa ato ang sender nato no nga si Janice. Hi Janice. Oo. Gaina ba samtang nagano ko ba samtang bitaw ko nga tag ani.

Samtang nga nag-muni-muni ko gaina ba nga ma-advise na ako ni Janice. Murag na kalitan ko gina sa kong huna-huna nga. Siguro, Janice, kanabitang pagpakasal. Dili man gud na ingon nga, kay syempre di ingon man gud siya nga panindigan ko no niya. Or yaha ko nung akuon ang tanan nga responsibilidad nga unta ang sa amahan unta to sa bata no. So karon ang pagpakasal Janice, dili man ingon nga tungod lang gud sa pagpanindigan sa usa ka kaning imuharon nga nanguyab sa imuha or sa usa ka tawo nga naanimuron. Kung dili tungod nga aduna mo'y ginatawag nga love each other and respect each other, trust each other, at ang kanang kanabitong ang inyuhang kuan ba? Kumbaga sa Tagalog pa, magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Ayun. Magkasundo kayo sa lahat ng bagay. Kung ang imuha nga friend nga gay ang nintindog bilang usa ka father figure sa imuha nga anak niya, gusto ka nga pakaslan, siguro huna-huna unsa na nimo di ayo sagwaan ang taga isa og gap or kanabang pagmuni-muni usa sa imong kaugalingon kung ready na ba kang musulod sa maong responsibilidad. Pangutan sa imuhang kaugalingon, ready na ba ko nga musulod sa ingon ani? What are the consequences? What are the unsa pa may mga kuan ani kung naanak ko sa maong kami niyoon? Pangutan ani mo kaugalingon, mahal ba nako siya or tungod lang gyud kay naa mi pinagdaanan bilang mag best friend na mi karon? Or basi nga naglantaw lang ka sa utang nga kabubuton. No, nabay may ingon ana nga, ay giuyabra na ko ni siya kaya ako manggugay kong utang kabubuton ani niya. Kakasulay mo ana guys. Ginaingon nga utang kabubuton. Kung already na ba mong duha sa maong responsibilidad. Or ginaingon nga kami niyo on. Or ready na ba mo sa pagpadako sa anak. Sa anak ni Janice. Ang anak ni Janice. Or okay lang ba or comfortable ba ka nga syempre gay siya eh. Comfortable ba ka nga makuyog ni mo siya sa tibuok ni mong kinabuhi? Datang mga pangutan na ya sa imong huna-huna. So, kanya kung gipang share ni mo nga makahatag ni mo o di man ingon nga gibother ti ka, kikuan ti ka, pero mas may manggod na nga at least man lang makashare po ko gamay. Kung sa akuha nga gamay nga nabawaan po. At least dili ka ingon sunggab na sunggab. Kumbaga, naakay option, kanabitang sakto bitang po si Lady Ano. Sakto mo po to ang advice na ako. Di ba? Ay, dili sakto si Lady Anne. Adi, kumusunod di Lady Anne.

Kaya kabalo ba ka, Janice, ang kanang pagpakasal good. Dili na siya ingon nga sa panindigan or tungod lang yun kay gusto ka nga na ay mag-amahan sa imuhang anak. So come to think of it, kung dili ba ka nang kay nakuan lang ka ng pakasal sa iya ha? Kay tungod nga mauna, di ba? So you have to assure sa na imong feelings. Assure sa na imuhang kuan ha. And ayaw ba yung kalimti ha? Nga, ang imong anak na ay usa siya ka legitimate nga anak sa imuhang bana. Ayaw po ingon nga, mas ingon po ka na lumoso sabaw. Mas gabiin, no? Pero mas maayo na nga ipailailag ya po ni mo sa iyahang legitimate father nga siya ang amahan sa imong anak. Kaya at least man lang, magdako siya o di daghan siyang pangayuan. Joke lang ito. At makabalo siya nga naarayang papa. Okay, naarayang papa. Okay guys, so daghan jud kayong salamat ni mo Janice, and I hope nga naka-advise ko ni mo. Uy, ang sa Lunes na po tapuhon mag dungog-dungog. Same time, same station, same DJ. And daghan jud kayong salamat guys sa tibok semana at tibok upat ka adlaw na itong panag-uban. Sa itong programang Love Notes together sa akong tech, Miss Janine Hilapon. Always ganyan akong kuyog. Marami yung power duo. And sa mo. Okay, uli na guro si Sir Jong Versales. And sa ngalan na lang sa mo ang station manager, Sir Brian Morden. And of course, ang mo ang bossing. Ang pinaka-generous na mo ang bossing. Dili lang kay sa mo siya generous, kundi sa tibuok. Pami akong balita kay maubitaw ni. Natag siya bahay kubo. Para pasilungan sa mga pasahiro. So, sa mga nga bossing, Doc Ramil Itang Oy, daghan kayong salamat, Doc. Huwag sa mga naminaw, thank you so much. And till Monday, bye-bye, God bless everyone. Amping mo ka nun eh. News FM, championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og mga limpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB, pneumonia o guman pang makabalatian.
5: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
7: Mag Mighty C na.
8: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
7: Mag Mighty C na.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
11: Pamasaka butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
11: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kasakit ang tiyan?
17: Max 4 Biotics.
16: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
17: Max 4 Biotics.
16: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
17: Para healthy ang tiyan,
16: mag-Clinica Max 4 Biotics.
18: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, mag-extend Food Supplement for Men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men.
18: Extend
20: Food Supplement for Men.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
23: The doctor is in.
22: Kining tulumanon, hatud ka na to sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay Visio. Ang Visio nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
25: Hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
24: Atong pag-isgutan na to karon, mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
25: Muingon tag pula nga karne, Sir GP, pasabot nga karne uuno yun is baboy.
24: Oo.
25: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding, ug uban pa. Sukwahi sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kulor niini.
24: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
25: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug ko mukawa na ni. Kay una, o bata pa ko, vegetarian ako. O wala jug ko gakaog karni. Ako rang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karni, kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud bod kaog utan og prutas.
24: Correct.
25: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C.
24: Mauna.
25: Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuha nga selula para dili dali matigulang.
24: Tama jud, Doc. Naay mga researcher nga moingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
25: Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon, Sir JP, nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues ug worst is mortality or kamatayon. Mao nang kinahanglan jud ta inom og DTX 500 ug Mighty C kung sige man yung kagkaon o karni, aron matabangan sa superior antioxidant aning DTX 500 o Mighty C nga maoy mo neutralize o mubalansi sa imong nutritional need versus sa destructive effect sa health sa tao.
24: Correct.
0: DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
24: Sumala pa sa mga pagtuon, Dr. Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat, o walay preservatives.
25: Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corned beef, and beeflo. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir JP. Actually, ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karni, Sir JP, is vitamin B12, iron, protein, o zinc. Makuha po na nimo sa mga utanon o other sources.
24: Pwede ra.
25: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement. Nga may mga B-complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
24: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala maluto nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B12.
25: Na, kining tanan, Sir JP, makuha ba yan nimo sa pagkaon og utan og prutas?
24: Pwede ready ay utan, ano?
25: Og mga nuts, nanay zinc. Ang iron, makuha po na nimo sa dried fruit, soybeans, og mga nuts, potassium, daghan na saging, og vitamin B12. Unya, og inom po kag DTX 500, mas daghan pag yun na og iron, daghan po nag B-complex. DTX na lang sila, Sir JP. Inom po sila. Kung gusto kang mutaas ang imong kinabuhi, limitahi ang pagkaon sa karne, og ayaw na, or pwede nga dili na ginmukaon. Mag-DTX 500, og mag-mighty si Sir JP.
0: DTX 500!
3: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas, miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama, DTX 500. Dua lang kakapsula, daadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
2: Pamali sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako si PC, taga-Balensya. Ako insomnia, dili ko makatulog inong kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumar, good aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C, piktibo jud ka.
0: Mighty C,
2: mapalik sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
24: Kung naamang gani organ sa lawas nga daghan kaayong functions, mauna ang atong atay.
25: Kung daghan ang function o trabaho sa usa ka organ, Sir JP, usa ra ang pasabot ana.
24: Uh-huh.
25: Mudaghan pud ang mga free radicals.
24: Ay!
25: Ang ato ang atay usa sa mga kasagarang maigo sa balatian or sakit.
24: Maudyo.
25: Ilabi na jud kadtong mga tawo nga naay bisyo sama sa regular nga pag-inom sa makahubog nga imnonon.
24: Mm. Usa sa pinaka-common nga problema sa atay Dok Ramil or atong tawag nga balatian sa atay mao ang fatty liver.
25: Mm.
24: O kini gitawag man nga hepatic steatosis.
25: Mm. At pasabotan na Sir JP, gipalibutan nagtambok ang imong atay.
24: Mm.
25: Normal ra nang ginagmay nga mga tambok nga mutubo sa atay pero mm. kung mudaghan na ni mo nay usa sa mga problema sa atong panglawas.
24: Ang kapin o sobra nga fat sa atay hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay nga makaguba sa mga tissue ni ini nga maupoy hinungdan sa scarring.
25: Sayon ra banjo na ang solusyon Sir JP.
24: Oh.
25: Inom siya DTX 500
24: 2
25: to 3 times a day. Kay kini ang mudetox sa imo atay. Kuwaon niya ni ang mga toxin, apil na itong mga sobrang mga tambok nga gitabangan po niini nga mametabolize o magamit as source of energy sa atong lawas.
24: Mm-hmm.
25: Kung naa kay fatty liver, lagwit, mubag jud ang imong atay. Mo na nga kung tan-aon sa laboratory, taas imong SGPT o LT, inom jud ka og DTX og Mighty C. Kay mao ni nindot nga powerful combination nga makatabang sa imong atay.
4: DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
8: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa
6: naayo na ako.
4: DTX 500.
24: Ang ALT or alanine aminotransferase ang usa ka blood test aron mahibaluan kung naabay damage ang imong atay. Kiniput ang gitawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
25: Ang ALT usa na ka liver enzyme Sir JP nga makita sa atong atay.
24: Atong atay.
25: Makita pud ni sa ato ang mga kidneys ug uban pang mga organs in smaller amounts.
24: Mm-hmm.
25: Kinahanglanon jud kini sa pag-breakdown sa atong ikaon aron mahimong energy.
24: Oh.
25: Kung normal ang imong atay, kinahanglan mubo lang ang level sa imong dugo. Pero kung may diprensya gini, ang ALT or SGPT mulik na padung sa imong dugo. Mo na nga, importante yun Sir JP nga limpyo ang imong atay.
24: Ay.
25: No, gamit yun ka og DTX 500 og
24: Mighty C.
25: Kung sige kag inom og alcohol, dapat i-check yun nimo ang imong SGPT. Maupod kung nakay family history sa liver disease o na-infect ka sa hepatitis virus.
24: Correct jud, ang pag-inom sa alcohol samot na sa mga palahubog, matag adlaw gi inom. Mao kini ang makapahubag sa imong atay.
25: Mo na Sir JP, nga kung palainom ka kinahanglan jud kang mag DTX 500 og Mighty C. Dili kay sige na lang kag pagguba sa atay sa imong mga gipalit. Wala joy panglimpyo, pang-detox o pang-pahimsog sa atay, mas maayo inom jud og DTX 500 og Mighty C. Gisayangan kag palit food supplement pero wala ka gisayangan sige og palit anang ilimnon nga makapadaot sa imong atay.
24: Oho.
25: Ang mga dagkong buyon pasabot nga daghang fatty deposit sa imong tiyan. Tungod sa sobra nga kaon sa carbohydrates og mga tamis, lagmit kung dako imong buyon, dako tiyansa nga may fatty liver ka. Likaye ang mga refined carbohydrates kay kini ga-promote og fat storage sa imong atay. Kung gasigi kag kaon og pan, kinahanglan inom ka og DTX 500 og Mighty C. Hinumdumi jud ang malimpyo og healthy nga atay ang gapataas sa imong kinabuhi. Mag DTX 500 og Mighty C adlaw-adlaw.
4: DTX 500.
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kay halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
4: DTX 500. Mapalit. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, hinsog na ang akong lawas.
4: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
25: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir GP circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
24: Muna Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
25: Naid pamagi Sir JP, inom ka og Extend Food Supplement.
24: Ay, perfect.
25: Ang Extend Food Supplement Sir JP, naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
24: Correct. Wa jud na side effects Dok. Naipakapinoon, frontal effect.
25: Hala? Tay, pwede ka na.
24: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jod ug armas ni Mister. Makaingod jod kag gusto ko pa, bisag dili na siya.
25: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
24: Ganahan jod ko, ana, Dok. Mag-extend na jod ko. Bahala na si Mrs.
25: Ang himoon niya, Sir JP, hilot-hiluton sa niya si Mrs. Unya, inong pagkagkuhan ng Extend. Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
24: Gusto.
25: Isip po sa kapinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
24: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
25: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
24: Lami ni siya, Dok, kay lasang kape jod. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
25: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
24: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
25: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika.
25: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man o D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3?
24: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naada yun kay lauric acid.
25: Naapay monolaurin.
24: Mga medium chain triglycerides.
25: Check. Plain D3 ikis.
24: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
25: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
24: Kung kainong kag D3 Bio.
25: Check. Ordinary D3, walay MCT.
24: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
25: So sa ato pa, kung mo-inom kag D3 Bio, pwede nimong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug nimo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Makalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
24: Wala.
25: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
24: Unya, ang D3 Bio makapromote pod og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
25: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naara jud sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones.
24: Ang ketones gihapon nga naa sa D3 Bio nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to ba?
25: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
24: Gusto. So sa D3 Bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright. Pero kay plain D3, wala, jod. Ikis na po.
7: D3 Bio!
9: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po niin ni sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
25: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na pud ang clean vitamin D3 Sir GP.
24: Gusto.
25: Usa pa jud gi-promote nini ang gut bacteria.
24: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
25: Nya gadaghan na sila kung naa si Visio nga makita mo sa D3 Bio.
24: Oo, na si Visio. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
25: Paranglitan, wala ka ga-replenish. Ang imuhara is padaghano nimo sila. Kinahanglan jud nimo ang Visio nga naa sa D3 Bio. D3 Bio gina-promote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So check na pod ang D3 Bio. Ang ordinary nga D3,
24: wala
25: na pod.
24: Tungod ka na sa MCT, gipadagan ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas ug wala jud na sa ordinary D3.
25: Mas kusog nga antibacterial ang D3 Bio.
24: Correct.
25: Compare sa plain D3 alone. Ayaw og sayangi ang inyong kwarta sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 Bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
24: So,
25: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 Bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
24: Supporting actor ah. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 Bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 Bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
25: Yes.
24: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
25: So ingon na kanindot ang D3 Bio, Sir JP. Kung gainom ka og D3 Bio, relax ang imong immune system.
24: Correct.
25: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man kay duha ang anaa sa D3 Bio, guardia og pulis.
24: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 Bio ha, over plain D3.
10: D3 Bio!
15: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi-maintain pag inom. Time sa daily medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilana. Best kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C!
11: Mapalit sa mga butika.
25: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuhan, ang tsura.
24: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
25: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
24: Kayang-kaya,
25: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
24: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe po gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
25: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
24: Ubitaw. Ayun ang mugpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
25: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
24: True.
25: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
24: Exercise sa kama ba, Doc?
25: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits.
24: Gusto.
25: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
24: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
25: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
24: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
25: Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
24: So ang pinaka-advantage dok aning DTX coffee mix is naa na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
25: Mo na gingon Sir JP nga gakapi ka na, ga detox ka pa.
24: Of course. Pero dok ug naa man siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX premium coffee.
25: Oo, nindot na.
24: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX coffee mix tungod sa permeado gud kani mga ingredients.
25: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX coffee mix la. Unya sa mga tao pud nga matinabangon Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
24: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
25: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan Sir JP.
24: No.
25: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
24: ga-detox ka pa!
22: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News.
25: Ako na usab si Dr. Miloy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir JP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
24: Sige.
25: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
24: Wow.
25: Mauni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
24: Correct.
25: Og kini na sulayan og napamatud ana jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir JP. Unya, asa man ka? Mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir JP?
24: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So ana asyay bana-bana mga 27,000
25: inya
24: active kung, cases.
25: Inya kung naa kay ingon ana nga sakit Sir JP, makaulaw no, kipangtabi jud ka. Si Dr. Ramil tibihon, si Sir JP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir JP.
24: Madlok na sila dok, paduol nimo.
25: Apektado jud ang imong social life.
24: Bisa pagan imong pamilya dok, madlok nimo kay basta naa kay TB.
25: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso. Pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir JP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
24: Gusto.
22: D3 Bio.
12: Ako si Nilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
25: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
24: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
25: Ang superstar sa D3 Bio, dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
24: Giboost ra jod ang D3 Bio sa vitamin D3. Pero ang main ingredient jod ani nga maoy magtambal jod ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jod ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipaligon, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
25: Grabe jud ay ang TB Sir JP.
24: Correct.
25: Kay sa Ehipto pa may TB na. Nakita ba nimo Sir JP nga naay mga TB dot center?
24: Yes, of course.
25: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
24: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Mura ni siyag hotdog.
25: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir JP.
24: Dili ni siya yun makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas, naani siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
25: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
24: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
25: Kaya gid kaayo sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
24: Correct.
25: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo, so good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. Kaya jud mo patay sa kagaw sa TB.
24: Mapatay jud. Wa na tay oras Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
25: Ug ako na sab si Dok Ramil oy mayong panglawas ipadayon.
24: Ayaw abusuhon.
22: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos ricados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
14: K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
22: D3 Bio.
15: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
22: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
22: D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C, mag Mighty C na.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang GTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: GTX Coffee Mix. Babaka sa mga butik. GTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang GTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag GTX Beauty Soap na mga best.
0: GTX Beauty Soap.
5: Babaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Basic UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Junie taga Bacolod, gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
13: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal akong blood sugar.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
14: Ang Visio gamay
11: D3.
14: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.

0: GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: GTX 500, mapalit sa mga butika.
0: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Problema. Gid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
9: Extend food supplement for men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend food supplement for men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
9: Extend food supplement for men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga pamilya, sa tanan ng mga tagpalamati sa aton nga pratuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kag proteksyon sa bilog ng adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag proteksyon. Ini tagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yagin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo.

pali kangay na siya sa exam nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, amo na ang hindi ka malipay kung ma-exam na hamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parehan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa mga laluklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at lubay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mapanganib at kapamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaraw sa inyong mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan, physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa position manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa impilan kong ito. At pagpalain mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan hindi namin maulawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang manawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat namin sa mudalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Now, ang aton tunan subong mga kulturan, mga kabyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Pagpabuhi, kaangay bala sa pagkabanhaw, spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya dari sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tao nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. Oh. Now, bangod kay may pagtuog siya kay Kristo, amo nga siya nakipagkita. Kung inyo basahon kung mo naman ang sugilanon dari sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dari mga kautoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa katao sang mga parisyo, nga ginihinganlan si Nicodemo. Isa ka manuglumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, Rabi, naibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya. Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kun ang isa indi mataw liwat. Indi siya makakita sa ngiharian sa Dios. Sino kundi mo nagasiling sa iya? Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya sa makadua, sa tiyan sa iya iloy, kag mataw? Isos ng sabat, sa pagkamatuod, nagasiling ako sa imo, kung ang isa hindi mataw sa tubig, kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngiharihan sa Dios. Ang nataw sa unod, kag ang nataw sa espiritu. Hindi ka matingala, nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kun sa diin nagakadto. Subong man ang tagsa katao nga natao sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan. Bisandiin ang pulong sang Dios, ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios, amuna ang sa aton subong, amuna ang pinakimportante. Sa ilang pagsurihan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: D3 Bio.
1: Sa Osaka, si Mana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Pirmi ka pangihi. Hanap ka paranaw. Ug pagpamhinod sa mga tiin. Basin ato na kay diabetes. Mag DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. Di kaya ang diabetes. Mag DTX 500. Karun tayo. Mapalit sa pinakadol ng butika sa Yunga. DTX 500. Yahoo! DTX Coffee Mix.
3: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi pangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madritig kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dayo Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka?
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dayo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman for Men!
10: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang, ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: paya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: P3 Bio.
2: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa amarcuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikon tra kaso, TB pneumonia, o guman pang makabalatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline na vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: Extend food Superman for men.
9: O si Rosanne, baw, akong bana sang nag-edad ko rin taanyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba nami gidang extend.
1: Extend food Superman for men.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaag kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
8: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C. Mag Mighty C na.
10: Masakit ang dyan. Masabinabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
0: Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: si Jenna taga-amlan.
1: Naka-hyper ko sa taas kay akong acid.
0: Magsigi ko og suka-suka.
1: Ipatumar ko sa akong bana o may TC.
0: 2 times a day.
1: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo.
2: May TC! Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Mga ka-DTX o ka-MITC, ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC, ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
3: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
4: Nag-gym po ba ako, Sir GP?
3: Amo ba?
4: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
3: Gusto!
4: O hinihinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
3: Mm-hmm.
4: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
3: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition. Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpa huway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
4: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
3: Oo!
4: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
3: Maulagi.
4: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nganong mo inom yung mga suplemento nga na antioxidants, sama sa DTX 500 ug MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
2: DTX 500.
5: Ako si Jubilin,
6: sobra kataas akong blood sugar.
5: 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
4: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
3: Palanakit lawas,
4: no. So, Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
3: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa pag mit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
4: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
3: Correct.
4: Kaya sayang na, magsila ka exercise, wamagay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
3: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
4: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato mo aswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injure imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
3: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalimtan. Ilabi na karon sa pandemic pa, naay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay proteksyon, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
4: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
3: Absolutely, Doc.
2: DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan na akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayutiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala.

0: na kung yuti ay
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Pabalik sa mga puti. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP.
3: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh.
3: Kayang-kaya,
2: Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Punya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, kunya, humot pa, Jude.
3: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise sa kama ba, Doc?
2: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
3: Austo.
2: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
3: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
2: Najud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
3: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
3: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya di sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
2: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
3: of
2: pa.
3: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
2: Oo, nindot na.
3: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
2: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
3: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
2: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
3: ga-detox ka pa!
1: DTX 500!
4: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod o na history ang among pamilya nga na ay sakit-sakit. Pagkadungog na ako sa radyo na ay DTX 500, ako gitrayog ito. Kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: DTX 500. Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Kusab si Doc Ramil Oy, gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinaot unta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
3: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
2: Sa ato pa, Sir JP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells. Aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, or GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
3: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo.
2: Mm.
3: Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal.
2: Mm.
3: Ang ugat mao ni dalan.
2: Mm.
3: So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
2: Mao sad Sir JP ang diabetes type 2.
3: Mm.
2: Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
3: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
2: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka.
3: Mm.
2: Taas na kaayo ang glucose sa dugo. Moabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
3: Ah, ug ingon ani do kataas, mabuta na ang mata.
2: Mm.
3: Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no.
2: Mm.
3: Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
2: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood.
3: Mm.
2: Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
1: D3Bio.
0: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
2: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance.
3: Mm-hmm.
2: Naay siyang Sir JP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
3: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3Bio nga dili magka-insulin resistance? Mm.
2: Ang D3Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selulas insulin.
3: Mm.
2: Gitagaan sa D3Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3Bio.
3: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
2: Mm. Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
3: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3Bio as your source of energy.
2: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailhan na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini.
3: Mm.
2: In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong ikonsiderar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin.
3: Oh.
2: Ang D3Bio mao'y makatabang jud ani. Banan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
3: Bitaw ano?
1: D3Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Physio.
6: Ang Physio
1: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak ma. Pagtumargod aning Mighty C ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud ka ay.
1: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News.
2: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
3: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buot ipasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: O kini nga klase nga virgin coconut oil Sir JP mo ay pinakanindot.
3: Wow.
2: Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini ang atong paghistugutan karon.
3: Mm-hmm.
2: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3Bio usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong nga baba. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sa na malang tong mga mikrobiya to.
3: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
2: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 bio.
3: Ang function sa D3 bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Sulfuric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imot yan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
8: D3 Bio. Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gibalik ni ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
9: D3 Bio.
3: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
2: Kung mudaghan man gud na Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
3: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Dili lang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
3: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
2: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imong hangard.
3: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos o si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos o sa kaklase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imuang ikayong panglawas, kanang wala kamukaon o mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigi kagka og mga time is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nisla sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
3: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo o security guard ang imuang tiyan.
2: O dilira na, Sir GP, iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
3: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
2: Grabe ha, sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pag-inom o kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahir na jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy ni nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
2: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX premium coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX coffee mix. Tungod kini anaay ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
3: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditri bayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
2: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
3: Ayaw abusohon.
1: D3
9: D3Bio.
10: Oh, si Richard.
11: Siging galamad akong ulo.
10: Basta dahil kong blood pressure.
11: Painom ko sa akong asawa, D3Bio.
10: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
11: Normal lang akong blood pressure.
9: D3Bio. Ang D3 nga may visio.
1: Ang visio
9: nga may D3.
1: Kapalit sa mga
9: D3Bio. D3Bio. Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Bagbo!
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C! Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang makabalatian.
2: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
0: Mag-Mighty C na!
1: Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
0: Mighty C! Mag-Mighty C na!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Lindis, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Detex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. Mayara ini sang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Sa mga butika.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 soft.
2: Basta gani cold press process, buti pasabot ana. Wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag og musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
3: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir GP, mo ay pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto siyang baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir GP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unya, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
2: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
3: Bisa pag tunlo pa to. Siguro patay na yun to, Sir GP. Ang wala na matay ato is ang D3 Bio.
2: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
3: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog. Gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
4: D3 Bio. Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
3: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, ga-acid ka.
2: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
3: Dili lang ulcer, Sir JP, the best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon ang GERD kontraanin niya mantika, pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
2: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
3: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisaka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong GERD.
2: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
3: Kanang kasigi kag kaog mga tam is RGP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori nga mo na hinungdan nganong magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
2: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa jud nimo og security guard ang imong tiyan.
3: Og dili ra da, Sir GP, iya pa jud ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
2: Correct, ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
3: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
2: Wow! Hangto din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusohon!
0: D3 D3 Bio.
5: Oh, si Richard.
6: Siging galabad akong ulo.
5: Tasa dahil kong blood pressure.
6: Painom ko sa akong asawa, D3 Bio.
5: Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo.
6: Ganun mo lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Das bang imo blood sugar? Ato na kumay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine. Gagapang mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. Ug polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik sa pinabulong yung butika sa yung gut. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. SAS4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
0: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
0: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.

0: campeón de radio.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Oras sa K5 News FM, Philippines, alas 5:05 na sa buntag.
3: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasama

0: 신 두잉오 마카 이토왕 발리타 K5 상웅 마카.
1: Yes, good morning, Dakban San Carlos. Good morning, Philippines. Good morning, Central Negros. Welcome mga galadri sa itong pagpalayag sa Talamanon Balitang K5 sa umaga. Adlaw kita karo mga K5 ga-Biyernes. Today is Friday! TJIF mga ka-K5. Kamusta? Kamusta inyong kamuntagon niya? Welcome rin sa itong pagpalayag sa Talamanon Balitang K5 sa umaga. Pizza 5 na karon mga galad sa bulan sa Hunyo Tig 2026. And in the name of fair and balance broadcasting. In the name of justice and righteousness, mga K5. Ako inyong kubos ng higalas, kaininan karong abuntaga, K5 ninyo, Jong Barzalas. Banik ko ninyo mga K5, mahantong tatak na alas 5.55 sa kabuntagon. Sa laing adlaw, laing hugna mga K5 sa paghatod na sab sa mga praskong mga balita. Ginagmayang panaghisgot-hisgot mga K5, dugsing-dugsing sa kahinginan, dala pulong pamukaw mga higalam. At ang talaman makita ang live dress sa K5 San Carlos Digital 95.7. Madungog sa ta on air via 95.7 K5 News FM sa dial di sa inyo ang mga radyo mga ingalang. At the same time bantog rang bangi engineer naman yung natandog na idri engineer. Lagi abat diri sa to ang studio engineer ba? Tiyala ko ka, ganun di maning balansi ni. Sige, padayon ta mahigala, abante ta sa unahan. Again, ang ato ang tulumanon mga K5, bakita karong nga buntaga diri sa mga official Facebook page ang K5 San Carlos Digital 95.7. At the same time, madungog ta karong mga tunguran diyan sa may Fabulous Tumoso Click FM Radio. Palihog tag like and share, palihog tag share sa ito ang Facebook Live. Karabuntaga mga K5, iba-ibay itang isigutan. Mga kasikas dito sa Senado kaghapong adlaw, mga igalag kay ito. Arap, may gipang bulgar na mga K5, ang 18 ka mga marin. Ang pangutana ini, madawat ba ka ito? Engineer? Madawat ba ka ito? Kaya kingon, soban ng mga eksperto mga K5, huma naman ang sesyon. Kaya may anggi bitaw nga sige silang tawag nga pa doon ito dili. Kay nag-schedule pa di IG nil. Nag-plano, ay pagbayo sila nga ba? Dapat ikaw imong tubag inani ha? Ikaw imong tubag inani? Ikaw po din inani? O ito nadugayan, engineer mo nito nga may pinaana na engineer nga. Bukas, huwag kayong kukurap. Kay di ay mauda ito, engineer. Ang pangutan na ini karon, madawat ba ka ito? Sama po mga kakipab, sa gihimo mga igala sa kanhi may minority nga karon maunay majority mga K5 nga nagbuto-buto sila diha nga bag-ong mga opisyales nga ipang destino sa nagkadaiyang mga komitiba daghang mga nalag-ingon mga K5 nga matay dili man na kun ay dili man na siya acceptable. Ang atong pangutana karon mga K5 nga mudawat ba ka to? Same rapod sa itong pangutan na gihimo kanhi mga kakipap sa Picas Pool Grupo ka, madawat ba po ka ito? I am bad sa Philippines! Basta lagi mga kasikas dito sa national. Okay, muisa ito ang magic engineer. Ganahan yun sila gining mga isyo national na karoon. Sa bagay, maintriga yun ka mga higala. Kung ato ang yung istoryahon ni mga kipag galing ka, hindi lang ko nato kung kayo palabian. Kalma lang ta karoon nga buntaga mga kipag. Chill! Ay, natagam na tagabiin. Yes. Nalang ko i-share karong buntaga mga K-pop karong dugay-dugay.

ang ilang motor kay scooter nga itom. Palagi ko diyag pangita sa video ni Kaki Five Jezebel ko Jr. Nato niya gi-publish Jr. siyang account Jr. Loy kay kang bata in town nga siguro mga naato sa pilato idad natong bata ating ali. Pakko in town mga Kaki Five. Undi ato pa jud nakalabay pa jud nga adlaw. May na-aksidente hapon mga Kaki Five nga motorista. Oh. Unya ang hinungdan atong ihang pagka-aksidente kay tungod daw sa kining iro. Oh. Ya ni may tabo sa may uy. Ala. Ya sa may sitio panuulan engineer. Ay may buntag diya kang tatay Aurelio kay tata ananay pasita sa tinggasin. Ganina jud daw engineer. Pagko engineer pag ga-music pa lang ta engineer ba. Gapaandar na daw si nanay daw engineer. Nanay, may buntag ni mo diya nanay. May buntag niya ni tatay, may pagpamainit ninyo diya. Ay, pamainit na mo mga kagipay. Last day karon sa Brigada Eskwela ha, kung di tamasayop mga kagipay. Ito mga wala pa in town di ha. Kasabot man taan na, gadili na to obligasyon mga igalang. Pero, sangaan po mga igalang, atuwar mo po mga anak diha ang mang tungha. Atuwar mo po diha ang mga anak mga kakipay ang mudantol diha sa kung asa man ang eskwelahan na ninyo gipa enroll ang inyo diha mga anak. Tabaga na lang nato ito ang mga magtutudlo mga kakipay o gagatuang mga kuan. Ito ang mga magtutudlo o gagatuang uban pa ng mga nitabang sa mga kakipay o magtinabangay ta. Parang hapsay o nindot ang ato ang mga eskwelahan sa ito ang mga anak mga kakipay. Oh. Dili sa taron mag-inisipan ha. Dili sa taron mag palain-lain mga kakipay kay lain kain nang maglain-lain ta lain kayo. Lain kain nang maglain-lain ta kalain oray. Ala sige. Mana siya mga kakipay boni ato mga istoryan karong buntaga at the same time ang pinaka-highlight karong buntaga kung makayas tong oras mga kakipay ang kining nahitabo nga pagpangharas kagahapon sama ang kauban din sa K-5 News FM San Carlos kung gikabig nga manghod kung gikabig mga K-5 nga basta mura na kunya ni kuya siya po mura na kung manghod jud wa man jud tay manghod kayo nga babae mga K-5 na usara ka buo ato ding isgutan karon mga K-5 kay actually gilan pa kagahapon medyo wala na lang tayong mga kahiubos mga kakipay sa daghan nga factor, no? Alam tayong mga kining kasagmuyo ba? Ari na lang na ito. Naaman ta din, he. Ari na lang na ito mga kakipay ipaagi mga gala. Ay kagahapon manggod. Usak, wala gilauman nga insidente ang na-experiensyahan sa mga kauban babae mga kakipay. Na medyo adili medyo kun naharas mga higala ba no? So sa ni karon sa to ang hisgutan mga K-5 ato ang kinini ang dadon kung makaya sa to ang oras ato oras day alas 5:15 na may buntag kang Nanay Carmen Kabugnaso na nagtanaw na sad siya nato via Facebook Live Ma'am Marivic Brandeya Torres. Good morning Sir Jong, watching live from Isabela Negros Occidental. Lamia sa to ang programa Jindiro Ike. Usay maabot og Japan, maabot og Cebu, maabot og daghan ang maabutan Jindiro. Yes, si Maghari, good morning nimo diha tay. Yes, may barangay Kudkod. Ma'am Feli Kabugnason Placer is also watching si Jay Grenag. Good morning Sir Jong, pa-shout out sa tanang barangay Anii. Salamat, ay salamat niyo diyan. Ma'am Rosaline Olienas Canillo, good morning. Onya si Manang Aiva Kumawas Kabugwas present pod mga kakipay. Sige. Last 5:10 sa East na mga galas kabutagon arit o dahon tani mga balita dito sa kauluan mga kakipay. Unsa man gyud ilang gipang bulgar kagahapon na Jenner? Unsa man ila? Hala, naunsa man ni Sir Mulya? Hoy. Alam mo nung gitulisok-tulisok naman niligarda ni diri si Rimulya din. Isa-isa ha, kina ako'y na ako ipakita din ka video ato lang ning i-kuan ato lang ning ibaro from Billionario Channel mga kakipay. Ngano mo ning nag gikan sa dinot-anay mga

gala ngadto sa tinulisukay. Ay naun, sana man in tao ni sila din. Prior to this, mga kakipay, mga i-check sila na ito na ang pinakalitas na yung weather update ni AB kay buta ka check sa ito ang lakaw sa panahon ka ng buntaga da. Nahon na ito di kay naghanda ba mga kaigsura na ito mga kakipay, gag-expectar yun doon sana yung pinakalitas nga lakaw sa panahon. Unsa man yun ni, na bay, kamusta naman itong LPA? You know? Ay sa mga igala ha, kay pangitaon na ito din ang ito ang bala ang kristal mga kakipay. Parang ato ang tamdan dinig unsa ni pinagkabag-o karon nga lakaw sa panahon. Di naman gito dapit ang ito. Dara siya mga higala na dakpan dyan. Sakpan dyan dyan. Wala kalikay dyan. Ah, da. Okay. Arita mga higala sa ato ang latest weather bulletin for today. June 5, 2026 mga kakipay. Ala, patay, engineer. Uy! Bad news, mga kakipay. Ang LPA nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. This is the bad news. Unya, ang bad news pag yun kay Maoni Engineer. Ang LPA, nahimo na siyang bagyong Esther na develop. Gingan lang bagyong Esther. Base ni mga kakipab sa 3 a.m. weather bulletin sa DOST Pag-asa karong adlaw Biyernes. Dungan sa iyang pagsud. Amon eh, na-develop siya mga kakipab nga bagyo. Gingan lang siya nga si Esther. Namonitor di sa Gilayon nga 220 kilometers northwest sa Itbayat, Batanes. Nga doon ay gikusgon nga 45 hangtod 55 kilometra per ora. Kusog-kusog gamay, engineer. Mag 45 to 55. Kusog na siya na ipersa. Ang yaning movement, mga kakipay, going kuan north eastward nga direction sa gikusgon mga higala nga 20 kilometers per hour. Uy. Uy. Ning ana siya, manayang Pilipinas. Usual, mga kaya, ako lang describe ha. Let us say, for example, ang common nga kinini ang entrance sa Bagyo diris to ang nasod. Let us say, for example, mauna ang Pilipinas, this is the North Pole. Diri na siya sagad, magi. Karon, kinini siya sistema lahi. Diri siya hing ana, hing lipot siya, engineer. Imbis sa mo ana, ni ana siya, daan din siya ha. Imbis ang tanga, paana? Naana? O, oh, sa Tagalog pa, imbis nga pa ganun, na ganun. Oo. Oh, na. Ay, tarantado talaga itong bagyo na ito. Sa habagat siguro ni? Oh. Tungkol sa habagat, ang bagyo gibagat, Junior. Paita, oh. Ah, basta kay bantay ta. Yeah, dito naman sa babaw. Oh. So, may mga maigo. Ah. Northern part of Luzon, mga kakipay. Posibleng mapiktuhan. Oh. Naman siya stumoy. Yeah, basig mo, muhanan rapon ni siya ba? Mo, sirko balintong rapon ni siya pa ibabaw. Basig mo, bounce na ni siya. Mama, Chirina, Likanda, Yangkin, Alpichi. Oo. Kasi bag tinood ganing ana siya pero basi bag kandos ra pud si pagbabaw ana ba. Padong siya dito sa China ha. Ay Ginoo ko. Ay buntag sa kong papa ug mama nga nagtan-aw karong buntaga. Good morning Joe, mga pitas, salamat ma. Naghigo po bitaw ko din. Init kay mga balita ron dugay-dugay. Sige, last 5:21 na mga gala. Arita sa move on ta sa ubang balita mga kakipayb, no? Kagahapon, dunay kuan. Dunay pag dinaguso mga kakipayb nga nahitabo dito sa Senado. Palihog tag prepare di engineer. Yes. May pag dinaguso kagahapon nga nahitabo dito sa Senado mga kakipayb. Dihang kalit nga may abot si Senator
Pia Cayetano og si Senator Robin Padilla mga higala, no? Yes. Ambot doon sa pod nga pag dungas pag-abot aning duha ka mga senador, mga ka-K5. Ambot po na dito si DILG Secretary John Beck Rimulya, mga ka-K5. Oh. At ang tinukluranay sila duha ni Binoy Engineer. Tinaguso kay DI Engineer, matod pa sa report, ha. Ang kauban di ay ni Senator Pia Cayetano di ay sir hard worker og ni Senator Robin Padilla kaghapong adawat nga ningso dito sa Lawak sa Balay Balauranan or sa House of Senate mga ka-K5. Ayay, ang kanto di ay 18 ka mga ex-Marines. Kita naman siguro ninyo ni. Pero pakita lang ako usap niyo. Wala, ganahan lang ko ipakita lang. Ala, kana. Kung atong tanawon mga ka-K5 sa kinini ang pamayhon, murag bukod kayo, di ba si Kuan Jinir? Si Rimulya? Ah, wala, Jinir. Paling na isa, Jinir. Wala. Oh, wala siya kapiog kang Padilla, Jinir. Oh, ala. Na, ala. Sumagay, siya rapon usah niya, pero tinaghanang gadusok, Jinir. Wa jud, rektag jud. Tara. Lahos gyud mangigala. Wa gyud mababagi gyud ni kuan gyud. Wala gyud mababagi ni Rimulya. Ang pangutana sa uban mao ni. Anong gihimo man imong mga kagipay ni Rimulya?

0: Wala pa ko tada karo sa kadaghanan labi na mga kwan, mga ginini ang supporter sa kwan, supporter mga K5 sa previous administration. O mo ni pangutan na eh. Na. At the same time may mga nasagmuyo sa mga K5 sa hala, na pa'y babae yung so, babae tinga ini. Oh. Ah, perbidang lang asa. Lanong kay Kadris, may shipyard Sir Jong. Unta mag-collab si Bagyong Tino og Esther o niya at to hapax Malacanang o sa Senado para manglutaw ang mga buhay. Baga bitoy kita din nga mga kabus mo manino igigo may aging bagyo Sir Hard Worker. Paitagin doon. Okay, padayon ta sa unahan mga ka-K5. No? So, kay kagahapon, mo naman eh, hangtod nga nakasood yun sila dito sa sulod yun mga ka-K5. Buwa na po hinoon sila biya dito, gigukod na rin mulia mga ka-K5. Parang kana ganing ang naitabo kagahapon gani Junior Moon Jae. Sa primero, si mulia parang agresibo kay Junior. Eh, hindi yun. Nakisama nakasood na naman yun Junior. Hindi naman yun mababagan. Parang ganing naglantaw lang siya sa layo na Junior nga. Ah, sige na lang. Oh. Paita. Oh. Kana seremonya sir parihara na sa akong classmate sa una purma ra gayo niyag suklan kakak di ay mao ba sir hard worker ah, dili ako yung ingon na ha sir hard worker mo yung ingon na mga gagipay oh. Pagka nakasulod sila kagahapon si Senate President Alan Peter Cayetano mga gagipay of new release na yun ng engineer oh. Giimbitar na ko tanang mga senador nga mutambong nini sa hearing kay karong adlaw na adin hipod ang amo ang alas. Dito na engineer sa pagsugod sa pagkini ang taral paggama og pagpatigayon og legislation in aid of legislation mga kagipap dito gipang bulgar. Agi sa Senate Blue Ribbon Committee hearing nga dito mga ka-K5 oh. Gipang bulgar dito mga ka-K5 kung kinsa ang mga senador o kongresista o guban pa mga individual mga ka-K5 nga as alleged nakadawat o mali-malita nga kwarta Junior Moon Jae o tinuod baghani Maria Garapon. Tungon sa kadaghan mga gagipab sa mga naimbulbar, di na namo magukod yun og suwat yun. Pagkadaghan na yun, Junior, makita ninyo na diha sa uban ng mga news sa outlets mga gagipab. Ang amo ang na-capture kagabi eh, eh siyempre din po namo relax mga gagipab. Eh. Gagi bulgar sa 18 ka mga ex-marines. Ang una yun ganing lutaw dahil nga pang-engineer, kibaw kagin siya, Engineer. Ang una yun, ang pinakauna yun, ganing kuan, ganing sibol na yun, Engineer. Ganing gawas yun dahil sa mga mantalaan dito sa kauluhan. O, oh, mga mantalaan dito sa kauluhan, nga gipasangin na ni, kuan, ni, dilimantanan, ni Senator Rodante Marcoleta, nga, ba ninyo din hi, mga bayaran, na, mauna ninyo diha. Mauna ninyo diha. Pero matay sakit, rapo na itong kuan siya na eh. Sakita ra pod adto nga statement sa nay nga kinini ang murag na unsa ni napasangin lan hasta mi walay labot ato sin dala mi adto sen asa bagay ang yang ingon mga ka-K5 ang uban raman ang uban ninyo dinhi nga mga media mga bayaran realidad man na Engineer pero mantay sakita Engineer eh. Diba magpahiro-hiro ta Engineer ba niya masalamat ta Engineer sa labot Engineer ba paita oy oh. Okay are ta mga ka-K5 are sa ta sa malita-malita unsa man ni unsa man ni una ni gawas mga ka-K5 upa dili na duha upat di ay oh sorry duha ka senador duha ka kongresista oh ang ingon mga ka-K5 sa 18 ka ex-marines nga nakadawat og kuan daw kanang minalita nga kwarta mga ka-K5. Una nga na-mentionar is si Senator Tito Soto III o si Senator Erwin Tulfo mga ka-K5. Dayon na-mention sa ni si Congressman Leila De Lima, kanhi senador mga ka-K5. Ingon man Congressman Franz Castro, katong dunay kaso mga gagipabs, kidnapping on niya as alleged. Numero unong supporter sa kini niya, New People's Army. Lasing ko 28 naman galing niyo eh. Ay sa putlon sa namo kaniyat mga kipay, kaya basing mamairan ko din hirog 5,000. Mamate sa tagpaybalo ha, kaya ito din pasunurun mga kipap ang sequencing ani sa dagan sa hiring kagapong adlawa. Kotob sa ito ang maabtan. Kaya mamate sa tagpaybalo sa Picas Law, paybalagikan sa Klinika de Alternative Medicina. Balik ko taon-taon pagkahumani ini. Palayong standby mga kipay.
1: News FM. Shopping the lives of the Filipino. P3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500.
2: Ang DTX 500,
1: ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound.
2: Gigan sa palya,
1: yung nagkahatag o proteksyon.
2: Patok sa liver failure.
1: Ang pingyang imuatay.
2: Mag-DTX 500,
1: adlaw-adlaw.
2: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales, ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
2: Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiliwan. Bawo kabas ko gin, nakabulig gin sa akong problema. Nga mawid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
10: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
11: Uy, Besh, kano sa mga kamo ato sa bangko aron mi-withdraw sa sweldo?
12: Ugma puhon ko mo-withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba.
11: Hala, naa day ATM dito?
12: Naunsa man ka nga dugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag iabya pud ka.
11: Daghan magtawo dito, good.
12: Naay daghang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia og Shaton satellite office.
11: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, adto ko sa satellite office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
12: Sana all naay i-parking.
13: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulgan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
14: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
17: Wilbert's hard to find music library.
18: Okay, balik tama kay K5 Dries. Ito ang dalumanan balita K5 sa umaga. Ito oras, alas 5.37 na sa kabuntagan. Ito sa katapusang portion mga K5 sa ito ang pagpangalagan. Ikaw ni Sir Hard Worker. Uban nga mga media, sir, di ko ganahan mo subay kay ang storya nila lahi sa senaryo. Disadvantage ko nga sa radyo ra, minaw kay mamislead. Oh. Mapili ra ang gisubay ang uban tungod sa ilahang impluensya, maong usahay preemptive na sila. Oh, maulampod. Dili na mo na i-deny mga K-5 na ipipila dyan. Nakaya dyan kinini ang liugon mga higala. Malisang ba? Murag ma-intimidate mga ka-K-5. Labi nag-samot nag-contra-engineer kay gamhanan. Kaya super yung kagamhanan, Jiner. Uy, tao na po ba yan ato ang mga kaubanan, mga ka-K5. Mabati sa nagkalisang. Ang ubanan na, kinini ang, wala ko na by record. Ninghilom na lang. Oh. Wala po na rin dawat. Oh, ninghilom na lang. Ay, para likay, mga ka-K5, which is, supposedly, dili yun unta. Oh. But by the way, di isa ta mo skip di mga igala. Ari sa ta sa kwan. Ari ta sa kining pasunod lang yun ta mga K-5. Kinaanan ta sa may exciting part mga K-5. Kinaanan ta din sa may exciting part. Unsa pa ang mga kinsa pa, no? Ang ipang bulgar kagahapon sa kwan. Sa kinini ang 18 ka mga ex-marines mga K-5 ga allegedly nakadawat lagi daw og malita-malita pila pud ka to engineer, no? Kung tinuod man galing engineer. Kanirason kagahapon, Jiner. Gibabagan sila, Jiner, ni DILG Secretary John Vic Rimulya, Jiner. Di sa tingali, oy. Pero mo lang, diba, nagkay mga nangutan, ano dili man dyan mo sugot ng uban ng mga opisyal sa gobyerno, particularmente dito sa kauluhan, mga K-5, nga buksan ang investigasyon sa flood control projects nga dugay nang gitapos dyan to pa nakalabayang buwan, mga higala. Di-end naman ni... Bagyo ang ICI gani ning kuan naman to ning drop na ang ICI nga giporma ni presidente Marcos magkipa, which is walay klarong closure. Yan. Why? Oh, dunay mga niingon engineer ka. Sige magtuki ana nga mo mang Japan. Malasi diha ang kanhi mang Japan administration. Okay. Kun ang kanhi administration mo malasid, then why is it? Nga nun dili man gusto, murang dili man gusto sa uban karon nga i-open kay ang kanhimang ka-administrasyon mo'y maigo nga mo, di ba? This is the point right now, Junior Munjel. Bitaw kay impeach si Sarah, kay Bonnie, ginini ang daghan kay kamalamalahan sa previous administration, then why is it? Murag hesitant man kayo, Junior, ang kini mga may pabor sa kasamtangang administrasyon, Junior Munje, nga ablihan kini. Why, Delilah?
19: Ah, grabe po ito.
18: So something is wrong. ang sa to nasabtan magud ni engineer kay ay sa hold sa mga kay pa kay nganlan gyud ako diron kinsa ning gipang bulgar sa kwan sa A10 X Marines. So, ano sabtan ani nagihimo ni mga kay pa sa kining kontrapartido is money. Total, inyo naman ang iming gilabay glapok ay magnilabayay taglapok din eh. Anak, Jinir. Oh. Total, inyo mami din yung gihugaw-hugawan ay maghinugaway ta din eh. Limpya ba? Ah, limpyo sad me. Ba ba ba ba ba ba ba ba. Murag ana jinir sa ako ang nasabtan jinir nga sa pa. Ba? Oh. Ana. Di ba hindi sa pasupil gini jinir eh? Ang issue karon ni noon jinir? Nalihis na sa tingin ni ang di ba ang pinakagusto kanhi? Paspasan gud nga makuan gani ni ang para ma-impress yung BP sa ana tipas din ni tipas din ni hala hala pagkadaghaylangan oh ang tao ko sir dili tanan nga pareha og paminsaron lahi sir naitaas na sa ibubo bitaw ma'am feeling no gani am sir Jong ang bot na lang yon ngapi na lang tag DTX bahala na sila diha lagi sakto yung gani madam dakdak may buntag na madam sir Erwin lumawag dilapin niya oh. Now, aron na ta, mga kakipayb, kinsa mang good ni God? Kinsa mang good ni mga kakipayb, ang mga gipanghinganlan sa kuan, sa kinini ang A10X Marine. Na sumapasoban ng mga tao, mga kakipayb. Kinindam sila, mura gipaluyuhan ni Mike Defensor, mga kakipayb, as alleged. Libugas ko tao ani siya. So na mangigala no. Ingon din sa balita, gibulgar sa kani 18 na Marines. Nga nagatod sila og balibalitang kwarta sa mga opisyal sa gobyerno, lakip sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Senator Vicente Toto Soto III, Senator Erwin Tulfo. Lakip ang mamamayang liberal partylist representative nga si Congressman Lela De Lima kanhi ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro. Oh. Base sa joint affidavit sa 18 ka kanhi mga marino manghingala no or marine. Nga nagpaila nga mga bagman kanhi ni Akubicol Representative Partylist Zaldico. Nag-deliver daw sila bilyon-bilyon nga kantidad sa kickbacks generis gikan sa flood control projects. Hain matod pa, Jinir. Kada balita, adunay sulod nga kapin kung kulang 48 milyon pesos, Jinir. Kwartang malabo, Jinir. Dog ang pa sa ex-marines nga si Johnny Buduan. Atong 2022 daw, nagatun sila og lima ka maleta sa Ilocos Norte para daw sa Pangulo Jinir. Oh. So, the man behind, ani daw nga kinini ang mga manipulation as alleged mga ka-K5 is ang fugitive or sa mga kasabutan sa fugitive, katong wanted ba? Oh. Katong ipangita mga ka-K5 nga si Akubicol Representative Zaldico. Oh, na. O niya, ingon din yung mga igalaw. Ah. Ingon sa tingin niya ang Marines mga K-5. Si, ang anak ni PBBM, si Congressman Sandro Marcos, atong 2022 sa daw, nakadawat sa daw, Jinir Munje. Tapad. Kano sa gani election gani? Oh. 2022 to Jinir, no? Presidential election? No? Oh. Basta. Oh. Basta kayo ba, di lang aligasyon, mga K-5. Oh. O niya, dugang pa, gihatdan sa nila og lima kamalita, mga K-5, si Senator Vicente Soto, dito sa Baclaran Paranaque atong 2024, una pa ang election campaign period. Huh? Si Bernard Gumban, nga laing usa sa 18 ka ex-Marines, ni padayag mga K-pop nga duha kay gayon yang gideliveran sa balay si Senator Erwin Tulfo nga gibanabanag anaan sa 20 ngadto 50 milyon pesos mga K-pop. Hoy, Maria Grapon. Kadagko man ani nga mga kwartaha da engineer. Oh. Pero kini allegation pa lang ni mga K-pop ha. Ayaw sa gid mo diha dayon og conclude kay kini matang usa gud ato mga K-pop pwede makapamasangil. Mao na nga bulubalansiha sa ninyo diha. Ang mga didi amo ra ning girelay mga K-pop kung unsay nga mga na-capture nato nga kini ang mga balita dito sa kauluhan. Amo na lay mag-igo diha mo bulubalansi mga K-pop og mo tuki. Oh. Onya, according pag ginini, lakip usab sa listahan sa gideliveran. Mao ang katbang, nga giingong kamiting ni Zaldico nga si Kwan.
17: This song is from Wilbert's Hard to Find Music.
18: Si Representative Franz Castro og si Dilima og si Raul Manuel nga murag dili na madunggan karon dinhi. Apil ni sila pagyod, dapat yod. Oh. Sila ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV. Lagi ingong gihatagan og kwarta aron nga gastuhan ang investigasyon sa ICC og sa Paris Priest nga si Flavi Villanueva mga K-5. Dapat yod. Ingon pa gyud dinhi, hasta po si Representative Terry Ridon, Jervie Luistro, Representative Arlene Brosas, Benny Abante, Zia Adjong, Jose Alvarez, og former Representative Ace Barbers, Representative Joel Choa, former Representative Dan Fernandez, Representative Janet Garin, og former Representative Stila Kimbo mga kakipay, pulos jud tanan, mga aliado sa current administration mga K-5. Ang pangutanay ni karon mao bani. Is it true? Ano niya itong pangutanay mga K-5? Is it true? Well. Inaw, tunta, dili lang mga K-5. Kaya, kung ang kasamtang administrasyon mga K-5 may pangutan ang party sa gihimo po daw nga pagpangawat ni VP Sara Duterte, they have also their own documents and evidences nga ipresentar. May naapod. Oh. Sila po sa kinini ang kwan, sa oposisyon mga higala, may naapod. Mahalas kaya. Ang labugay mo niya. Ulang na lang ingnan dyan baga. Yeah, bagay mo ah. Good morning, Joe. Marisi. Ay, kita na gibuang aning kalakihan ni. Ita, basta kay mama ko rin. Ang tawag, okay. Kada ginoon. Wala na ni guru mapun-i engineer, no? Murag wala na ni mapun-i. Pila to kabuok man, ay sa ha? Basta ubay-ubay yun mga ka-K5, o. Oh. Ubay-ubay yun, o. Oh. Ubay-ubay yun ang kinini ay mga na-mentionar. Now, karon unsaong kanila pagdepensa, di ba, K-5? Kasuhan ba ka ni nila ang 18 ka kanhi marin? Parang magiging kasuhan naman ni Miyagi. So, kasuhan ba ka nilang usab? Amot lang, walang dyan tayo mahibaw, mga igala. Kinitanan, pulos pa lang ni mga pasangil. Ha? Pasangil with evidences man daw po dinoon. With the documents, mga ka-K5. So, sa kini mga gipasangin lang, mga ka-K5, kay ubay-ubay man sila. Masing maghugpong rapon din sila, Jenner Moon Jane. Hugpong sila, giguba ninyo yung guwana. Bantay lang dyan mo. Alas 5:50 na mga galaw. Anong kong panahon. Ugma na po. Sa bandom na yung ugma niya. Bando man yung manay mga K-Fab. Sa Domingo na po, sa Lunes na po. Dili makaya sa oras may gala. Ay, alas 5:50 na. Oh. Alas 5:50. Mayang buntag sa Jong. Kanunay, isod ko na minaw ni Mons Rad Jones. Mayang buntag sa akong mga silingan diri. Sir, kanunay na minimo matag buntag. Oy, salamat kay niha ni mo, Nanay Carmen. Ha. Sa mga silingan ni Nanay Carmen, kamugnason may buntag. Pamainit na mo, DTX Coffee Mix. Diya. Okay. Napanta tayo daghan kayong tukion may gala. Galing kay ang oras mo, hindi man ito kapungan at taknaan mga kakipab. Uy, sige, idong. Sige lang, salain na lang pong mga higayon. Yeah, stand by sa next program, ang K5 DTX 500 Morning Newscast. Sige! Sa mga taga Toboso, diha, mga nagmonitor ka na ito via Fabulous Toboso Click FM Radio. Maying-maying buntag yung tanada. Salamat sa karunay, Kuya SM Randy K. Sa pag... konektar sa toang tulubaran diha matag buntag. Ang buntag niya diha ni Ma'am Vicky Kangke. Siyempre na nukanta live mga igala gikan diri sa 95.7 K5 News FM San Carlos Sete. Sa pagpaguna sa mong station manager ka K5 Brian Morden, Chief Operating Officer Sir Elgin Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer Sir Jean Polinroso, sa mong CEO Dr. Ramil Itang-Uy. At ang kauban sa technical side ka K5 Monjay the Epitome Carranza. Kung yung kubus ngigalas kanginan ka K5 Ninyo Jong the New Kidding Town Barsalas. Para sa kampiyon ng mga balita, Sir Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: PTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-healthy sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Inarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap inimo sa daon sa bayabas, madridik kakao, kag papaya fruit extract. Para sa nawa nga pimple-free,
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa. Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dayu Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinica Dayu Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
6: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon git kini.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika.
7: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Extend the food superman for men.
8: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagaharaharagid sa una hindi man na siya musina. Ay gali naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend wala lang kami kakaedad nga duha ba namigid ang extend.
0: Extend food superman for men. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
9: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Hupong ang akong mga TL o mga kasakit. Sa pagkaduwang na ko sa DTX 500, akong gidouble dose o nakapsule sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
10: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na usab si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-nom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Hisgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
11: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya o 17 kakutsarita nga kamay matag-adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa di ay, no?
11: Bragkuan ba? O saka bawal nga kanon?
10: Daghan. Niantong tuig 2015, Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise na dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom pa kutsaritang kamay.
11: Mauraw ta na.
10: Ang musunod, Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sasulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang naga-promote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-DTX 500 og maitisi aron mahatagan og proteksyon ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang Sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: wax condition,
11: wala kay condition, wala kay gana. Basis sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
12: DTX 500.
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mapalis sa mga butika.
10: Napadok kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas build up og mga problema sa digestion ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kun may hyperacidity ka or GERD Sir GP. Usa pa diha Sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan di ang bakterya sa imong baba kung pala kaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product kini moy makadaot sa atong mga tango.
10: Unya dok kini pong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka-moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o oh, undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpabos sa imong immune system aron kontrahon ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
10: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobra nga tambok.
10: Oh.
11: Sa Sir GP di nato mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin mayuntay mo pahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason sobra lang nga kaon ug kamay. Sa JP ato hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo og dili ka mag-diet or mag-DTX 500 magka problema ka sa metabolism.
10: Hosto. Kuan tay oras dok? Sige, hangtod na pud sa sunod. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Ako na sab si Doc Ramuel nagaingon mayong lawas at timanon.
10: Dili pag-abusuhon.
12: DTX 500.
15: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitestingan ako og inom DTX 500 duha ka kaps sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM.
16: Championing the lives of the Filipino.
12: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
12: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika.
10: Mayong adlaw Doc Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: Mayong adlaw po Sir GP. Hinaot nga na inom niyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant og ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
10: I agree.
11: Usasa.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number 1.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, alas 6:01 sa buntag.
12: Live mula sa Bulwan.

0: Man mahulog ikan sa motorsiklo og malasak sa usa ka series bus sa barangay Bato, Sambuan, Southern Cebu. Base sa investigasyon, sakay sa motorsiklo ang bata, kauban ang inahan og gabahan samtang gibaneyon sa iyagabahan ng ilang tricycle padulong unta sa Compostela, Northern Cebu. Gikan sa Negros, diag may tabo ang aksidente natong Domingo sa gabi. Nawagtangan og kontrol ang amahan sa gibaneyon motorsiklo og natumba sila. Nalagpot ang bata, naigo og naipit sa pag-uhay galigid sa nagsunod nga bus. Dali gidala sa tambalan ng biktima apan gideklara kini nga dead on arrival. Subay nini, gikustudya na sa kapulisan ng driver og ako ng driver sa bus. Posible kini magatubang og kasong reckless imprudence resulting to homicide kung dili magpa-areglo ang bat ako ng pamilya sa biktima.
1: Lalaki pang 12 anyos sa 319 ka mga HIV positive patients sa probinsya sa Cebu. Kini ang gitugan ni Cebu Provincial Health Office kun PHO Health Education and Promotion Officer Wilfredo Salgado Jr. atol sa media conference ni Antong Martes, Hunyo 2. Sumala pa ni Salgado na record ang minor de edad ni Antong 2025. Wala pa matugkad sa ahensya kung sa unsang paagi na takbuyan ang bata. Gumikan sa privacy conditions pero posibleng nahitabo kini tungod sa peer pressure, misinformation o risky behavior. Nakita usab sa hinsya nga sa kasamtangang tuig ang mga batan-on nga nag-edad og 15 hangtod 24 anyos ang natakbuya na tungod sa kakulangan sa ihibalo sa posibleng risgo nga ihatag sa nisgutang balatian. Ang nanguna nga hinungdan sa transmisyon sa mga sakit maog gihapon ang male-to-male intercourse o kon pakikilawas nga lalaki ngadto sa lalaki gikan Enero hangtod Nobyembre 2025.
0: Alas 6:14 ba kay pa patuntak da sa kabuntagon. Oras dalit nga to sa DTX Beauty Shop ng man Clinica Dayo Fresh. Bulgar sa 18 ka mga ex-marines nga nagpailang nga bodyguard ni Zaldico nga napanadaan po nila og maleta nga mayunod nga kwarta sila ni Senator Vicente Toto kon Soto the 3rd. Senator Erwin Tulfo o Senator Ping Lacson o naman pang mga kongresista. Nalaki po sab ang pangalan nila ni Representative Lela De Lima, Representative Franz Castro, Representative Raul Manuel o uban pa. Pagutanan ni Senator Rodante Margareta kung nganong na-appeal si De Lima nga bag-o raman kini na himong kongresista.
1: Samtang sa katapusang balitang nasyonal, gisang atan og kasagraf og malversation sa clerk of court sa Malolos ang mga kontraktor nga si Curly og Sara Vizcaya sa St. Timothy Construction Corporation. Ang kaso may kalabutan sa gingong anomalya sa usa ka flood control project o proyekto batok sa baha sa Bulacan. Sa pagkakaroon, wala pa mo pagawas og opisyal nga pahayag ang mga nasangpit kabahin sa mga alegasyon. Gilauman nga moagi kini sa hustong legal nga proseso aron matino ang mga panghitabo og matubag ang mga akusasyon nga gipasaka batok kanila.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: Alas 6:16 mga ka-K5 sa kabuntagon. Kini ba yung nagdalit ka na ito sa mga kabuton sa P3 Bio, the antiviral and antibacterial food supplement. Nagkagrabe ang tensyon sa Middle East. Human kumpirmahon ni US President Donald Trump o gitawag niyang crazy or buang si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tungod sa padayon nga pagigubat sa Israel batok sa Hezbollah sa Lebanon naman tungod pa niya nagkababag sa peace talks sa Iran. Samtang, may atake ang Iran gamit ang mga missile o drones sa International Airport sa Kuwait niya itong Hunyo 3. Wala sa mga otoridad. Usa ka Indian national ang namatay o kapin 60 katao ang naangol tungod sa maong pag-atake. Napugos usab ang Kuwait sa pag-divert sa mga flights o pagpaligon sa seguridad sa nasod.
2: Papadita International.
1: Labing minus 21 katao, lakip ang 12 kalangyaw ang namatay sa sunog sa usa ka hotel sa Delhi, India diadtong Miyerkules. Din gilagway sa awtoridad nga usa sa labing grabe nga sunog sukad diadtong 2022. Ang mga napatay naglakip sa mga tawo nga gikan sa Bangladesh, Nigeria, Mozambique ug Liberia. Daghang mga tawo ang miambak gikan sa nagdilaab nga building sa Malviya Nagar sa South Delhi aron makalingkawas sa kalayo. Uban sa mga residente nga naguyod sa mga kutson gikan sa usa ka duol nga tindahan aron sulayan nga masalo ang ilang pagkahulog.
2: DTX 500 Morning Newscast.
0: At oras may gala alas 6:17.

0: Dakwa sa Barangay Hinebra ang kalampusan sa PBA Finals Game 1 sa Smart Araneta Coliseum, Miyerkules sa gabi, Hunyo 3. Pildi sa Hinebra ang TNT Tropang 5G sa scores nga 102 o sa kagatos. Nangunang skadaugan sa team sa Hinebra si RJ Abariantos nga nakapasulod og 24 puntos, local rebounds og 7 assists. Samtang nanguna usab sa team sa TNT si Chris Makloff nga nakapasulod og 25 puntos, 14 ka rebounds ug 4 ka assist. Ang final sa game 2 may tabo karong adlaw Biyernes, Hunyo 5, kinsa kay mudaogan ni K5 Pop.
1: Balitang sports. Balitang entry.
0: Kinsa kay makapasulod? Ah, makapasulod.
2: Samtang sa atong balitang entertainment, andam si Katrina Gray nga makatrabaho og balik sa usa ka proyekto ang kanhi niya hinigugma. Yes, no. Sam Milby.
0: Mao ba?
2: Yeah, sa baton pa sa beauty queen, iyang gikonsiderar ang pagdawat og proyekto bisan na mahaom lang kini sa iyang kagustuhan. Nagsugod ang mga espekulasyon ni atong tuig 2024 dihang spotted si Katrina nga wala na isulob nga engagement ring. Hello, o gidelete na ang mga hulagway ni Sam sa iyang social media. Igugogi kumpirma kini sa aktor nga nagbulag na sila.
0: Pwerte ra ba itong hilakan ni Sam ra ba K-5 pa?
2: Kasi may di mo hilak, murag nabu...
0: Saan ito hinungdan gani sa ilahang breakup?
2: Nalimot sa K-5 Jong.
0: Murag si Sam ba ito may gusto na nga magpakasal? Oh.
2: Murag ayon yes, murag ana.
0: Si Katrina mo di pa andam. Paita no?
3: Ah, grabe po!
2: So ang rason, ano pa?
0: Ha? Sige.
2: Ang rason sa ilang panagbulag nga na-realize ni Sam nga dili pa kini andam sa commitment of marriage. Sakto.
0: Siya day mo dili andam di ay. Siya day mo dili ready.
2: Siya pa dili ready. Human kini nag-propose nga nagbilin kaniya nga dako og kagool og nakalitan ni agtong panahon na kay Vibe Jong. Sa kasamtangan, gikumpirma sa beauty queen nga aduna kini bag-ong karelasyon. Apan gipili ni ini nga itago ang pagkatao ni ini.
0: Aduna kini bag-o.
2: Aduna kini bag-ong karelasyon. Sabi ka sa bahin, si Sam Milby na ana sa Madrid, Spain, nga mutambong sa Barrio Fiesta, Madrid 2026. Oh. Ay, so, sige, maamadagwa eh.
0: Mamang ka ha.
2: Grabe no?
0: Dili ba ka ni pasangil ra kay Five Pam no?
2: Basin, takabalo.
0: Di pa ko ready pero ang tinuod gid ay kay Five Pam kay na dai lain dai nga gi ready.
2: Wala dira gawin.
0: Kay nganong naa man dayon.
2: Gani.
0: Ang tinuod nga pag move on ka kay Five Pam, dili gid na na biya ka sayon.
3: Ah, grabe.
0: Ang karoon mabalitaan na lang nato kang kay Five Pam nga doon na na'y bagong kalambing-lambing.
2: Oh, shoot.
0: Balitaan na lang nato nga doon na na'y bagong langga.
3: Ah, grabe!
0: Ay, katawa, Jinir. Ay, katawa, Jinir. Oh. Ay, that's the balitang wow.
1: Balitang wow!
0: Ay, katawa, Jinir. Oh. Kay ang paghilak ra ba daw Jinir og duha hangtod upat kay gayon sa usa ka semana ka K5 Pam og ka K5 Jinir og ka K5 SM Bray. Hala, makapanindot ko nun sa panglawas. Ay, kasadaon. Atod pa sa taho mga K5 gikabig nga usa ka tanda or patimaan sa kahuyang ang pagbakho or pagtsabaw. Pero ang mga eksperto or mga researcher or mga tigpanuki-duki doon ay nadiskubrihan nga mahimo dahil gununing makatabang si kaayong panglawas kay K-5. Manghilak taan niyo! Ay! Kay ingon pa ang paghilak og duha hangtod upat ka beses soon sa kasimana makatabang sa pagbuhin sa emosyonal nga kaguol, pagkontrol sa panimuot, o bisan pa ang pagpalambo sa katibok ang kapsay sa panghuna-huna ka K5 Pam. So normal na ito nga naining anak dai ka K5 Pam nga
4: wala kayo dito. Kami yan dito. Tapos sa
2: sorry. Muntik na ko pa paalam sa aking mga anak. Ya, okay ra malaki lang bisig way luha.
0: Dili jud.
2: Dili jud. Dili ta pa consider.
0: Dili.
2: Dili ta pa kay guys lawas. Oh,
0: ni hindi man lang ako kinamusta sa GC. Wala akong mag-ingon nga si Senator Pia kay Tano to hapon.
2: Kilin niya.
0: Ang mga luha nag ano na isulod ng mga hormones sa stress. Oh. Og ang pag kinini ang paggawas ni ini may mong usa ka natural sa usa ka natural nga paagi para sa usa ka lawas nga mo reset. Oh, palig-unon usab ni ini ang pagpatinaw sa emosyon, mutabang sa mga individual nga maproseso ang ilahang feelings, wala lang gipamati. Sa baylong pungga na hinuon ni ka gi-five bomb. Dini babawos kalibutan nga grabe ang evolution o grabe ang muda pagka kini ang pag-evolve, no? Sagad nato is ginapahinumduman nga magpabiling ligon. Oh. Kini nga pananawan nagpahinumdum kanato nga ang paghawyang o sa kabahin sa pagkatao. So normal mahimong week di ikit usahay kakikampam. Yes. Oh. It's okay to be not to be okay. Oh, it's okay not to be okay, Giday. Oh, now I understand. Dili sa tanang higayon, dapat di mong pungan kaki Fempam, ang imong gibating kaguol kaki Fempam.
2: Yes, dapat so, ipagawas. So,
0: dapat di mo siyang i-express kaki Fempam.
2: Ihilak.
0: Kulang sa tago ang kaguol nga gibati ko.
3: Ah, grabe po.
0: Ito mahuman ani. Oh. Ang pagtugot sa atong kaugalingon nga mo bati o mo pabutyag sa emosyon kaki Fempam, makahatod sa mas maayong katinaawan sa nahunag emosyonal nga balanse paglabay sa panahon. Nya ako lagi kagabi kaki Fempam nga igor ako na express akong emosyon. Di naman hinoon lagi ko kaginhawa hapit kaki Fempam. Oh.
3: Grabe.
0: Nga naman ito hindi ka ego, naman ang tanah kong dipinsahan ang itong kauban ka kay Fempam. Why is it that after a few minutes of expressing my thoughts and my anger ka kay Fempam?
2: Yes.
0: I don't understand what I'm feeling yesterday evening because I can't breathe.
2: Because you want to fight someone.
0: Ito, laina ito kagabi. Hindi ko kaginhawa dyan.
2: Wala.
0: Yes.
2: Kaloe po.
0: Oh. Ah, kaginhawa. Di rin lang taman.
2: Di na kalahos.
0: Di na kalahos. Not until I decided to take down the video footage of that harassment kaki Fempam. I don't know.
2: Pero wala size by size na.
0: Wala size by size na. Ugma na pod. Ang ugma. Law man nagkahulugan ang ugma.
2: Oh.
0: Ugma ba? Future. Oh.
2: Ba? Kalusot, Matt.
0: Mana oh. Stand by ba kay K5 sa musulod na programa ang Foro de los Pueblos program kauban ni Sir Brian Mordeno kay K5 Pump. Salamat sa inyong pagsunod. Salamat sab sa inyo regular anchor man may K5 gatong gihulipan karong buntaga kay K5 Jezebel Barbecho Mans. Happy vacation day.
2: Morning Mans. I miss you.
0: Morning dia kang pareng Junjun Mans. Praise. Okay, sa sunod, higayon po na sa mga K-5 samang takda, samang istasyon. Sa pangalan sa mong station manager, K-5 Brian Morden, Chief Operating Officer, Sir Algen Castanio, Chief Administrative and Human Resources Officer, Sir Jean Polineroso, sa mong CEO, Dr. Ramil Itang Uy. Atong kauban sa technical side, K-5 Monjay, sa Ipitom Karanza. Ako yung kubos, higalas kay... Or kami, ang inyong mga tigbalita, karabuntaga, sorry. Ako si K-5 Zong, the new kid in town, Bersales.
2: Ako sa si K-5 Pamela, the queen of all media ning Dakbayan, Peraver.
0: Alas sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros,
2: K-5 News FM.
4: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Likayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommend sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
2: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga nagpawang akon panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
4: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, ga, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
4: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Dayo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa. Sa nagusto ko.
6: Clinica Dayo Fresh.
4: Para sa maputi at mabangong kilikili.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
8: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Spore Biotics ka!
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: J.I. Telecom offers the best deals in Visayas. J.I. Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
11: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh.
12: Asa magagikan, bay?
13: Gikan yung ubukit, bay!
12: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
13: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
12: Aw, oh, dito sa Jokax, bay. Jokax Car Wash.
13: Bay, dito?
12: Ayos kayo.
13: Sige, diyan na ka. Pakaiwas ako.
12: Sige, sige.
14: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash. Na-discount sa una nga 5 ka customer kada adlaw. Samtang nagulat ka, na-ay massage center aron makapamasahe ka. Jukax Car Wash. Nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
15: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry. Present your receipt at the redemption booth for verification. verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, eligible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best

0: saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Philippines, last size 40.
3: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
4: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
5: Tulumanun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badumon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon.
6: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: May buntag world.
7: May buntag Pilipinas. May buntag Negros.
2: Welcome na sa
7: Foro de los Pueblos.
2: Ako di ang the king of all media sa Dakbayan, San Carlos, K5, Brian Morden.
7: Ako sa si the queen of all media ng Dakbayan, San Carlos, K5, Pamela Perater.
2: Kami ang
7: the power duo.
2: Kini ang K5 News FM, San Carlos City.
7: K5 Country.
6: Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: K5 Pam.
7: Yes, K5 Bri, good morning. So, aridenta diri sa Lakaw sa atong panahon. Adlaw karong nga Biyernes, pizza 5 ni bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Correct.
7: Yes, so ang tropical ukon base sa gipagawas nga tropical cyclone bulletin, ang tropical depression nga si Esther na develop na siya.
2: Uy.
7: Mhm. Naani siya karon ang sentro niini. Naasa gibirabana nga gilayon nga 225 kilometro sa west of Itbayat, Batanes,
2: K5.
7: Itbayat. So aduna siya gikusgon sa hangin nga 45 kilometro matag oras.
2: Aha.
7: Unya pagbugsong o kung pagbugsong paghagros 55 kilometro matag oras.
2: Okay.
7: Aha. So aduna siya tulin sa hangin nga 20 kilometro matag oras, K5.
2: Arang-arang. Hinahinay
7: lang.
2: Aha.
7: So, magyapon, kasi natin gapon ta nga madag-umon nga kalangitan karong adlaw, ginagmay nga pag-ulan, pagpanalugdog, kilat.
2: Kilat. Sige. At least, kuha na Jod ah, na buhin-buhin na Jod ang init kayo K5
7: yes,
2: Pam.
7: Yes, din no? Jod kay init K5, lahi na Jod kay sa una.
2: Lahi na, oy.
7: Inaaging mga bulan, grabe.
2: Katumugawas na kadiha ba?
7: Grabe, murag, ang kainit mulusot sa imong panit.
2: Musugata ni mo K5 Pam.
7: Grabe.
2: Grabiha to. Anyway, sige, pasalamat na sa mahal nga Ginoo kay katong mga hulga or mga predictions kumbaga sa pag-asa K5 Pam nga Super El Nino. Basig dili dyan natin masinati. That's good.
7: Yes. Mas maayog yun.
2: Oh,
7: kay wala pa gani super, mura naman itong...
2: Oh, gani.
7: Abi kong super na to.
2: Mini super.
7: Mini super. Grabe namang inita to.
2: Bitaw, no? O, karong gani, lahi na nasa, no? Medyo di na mo makita ng init, John. Ano yung
7: yes. Lahi na sa una, no? Nga, dira. Bisan og nai alay pero sidlak ragya po.
2: Hayag kayo.
7: Hayag kayo lagi.
2: Sige, salamat kay Lord. Anyway, sige, pwede na maka monitor sa K5 San Carlos Digital 95.7. Pwede na makapadala sa inyong mensahe jud ha kada buntag sa tong programa. Greetings and hola more, kami bahala. Una jud K5 Pam o si Madam Medelina Yamazaki gikag Osaka, Japan. Salamat
7: kayo.
2: Sulid kayo. Salamat kayo, Madam, ha? And pwede kayo makatutok, John, sa 95.7 sa inyo ang mga transistor radio, K5 Pam. Dira na mo paminaw kay bisag ng labam o aning orasa or sige mo kaon-kaon diha ng api mo o DTX 500 makamonitor sa K5 News FM San Carlos City, K5 Pam.
7: Og badunggan po tayo magigala no, sa 100.1 dira sa Canlaon City, 92.1 dira sa Fabulous Tuboso.
2: And
7: Madunggan tra buta kay Free Warner's World.
2: Yo nag ayo nag kalimti ba.
7: Dili kay maiko kun mo sa high.
2: Dili iha imuha na nang tatak.
7: Ako ani tatak.
2: Oh, tatak na
7: tatak na, K5.
2: Yeah, tatak K5 na kay sundon-sundon biya na sa mga bata ko madunggan nila K5. Yes. Ang ako agan ning kitawanan sa una. May signature kay K5 Pumps, si K5 Brian Morden.
7: Unsa man?
2: Imagine mo ang mga kang gasunod-sunod, ila pang gi-record, o nag-ipadala sa messenger, aron ipadungog lang dyan ako, ah, ringo na ako, may contest mo da. Ang uban diha, wala pa ganay signature, puhambog na kaayo kay Pepe. Kita mo, Jay, di ba mo, Jay, no? Di pa gani makita ng ngalan, hanto draan ng tumuya, purti ng hambuga.
7: Pasado ko, pasado.
2: Pasado kayo. Basta importante, hot doon imo imong sinamo, kay Pepe. Kina mangumbira gani ka, hot doon imo imong sinamo.
7: Binahog.
2: Binahog.
7: Ay, bati kay nag-hot doon.
2: Oh, kaya nga naman. Kung di ni mo hot doon, kaululaw.
7: Ulo, kaya ka napatakar, kagbahog.
2: Na, sa gikumbirahan ni mo.
7: Bitalo, ay bitaw.
2: Yeah, pag uli ni mo, daghan kay gibahog, kunya gibili ni mo.
7: Wala gihurat.
2: Kanindot na isulod si mong bulsa, diha, ipadala.
7: Isulod plastic.
2: Na, o di man yun kakahurot si imong binahog, ayaw og, hinambog. Di na ako mukhaan, di na lang tamong stinger katawa, kay, kay ako na lang yung katawa.
7: Ikaw na lang, dira kay...
2: Gusto na ako na ibalik ba?
7: Ibalik, good.
2: O, nag-trending na,
7: kay murang magkatawa mo ng apel ba?
2: Sige na, oy, last size, 40 size na. Unsa dagko kay mga balita karong buntaga luuya.
7: Iro.
2: Unsa to? Unsa to?
7: Iro.
2: Abi na kog Iraq. Unya pigaduha. Oh, ano ba? Ako sa iyo, ako sa iyo.
7: Ah,
2: sige.
7: Misaka.
2: Padayon.
7: Bugos.
2: Agro.
1: Mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
2: Grabe mga headlines na.
7: Grabe yung headline. Ang naminan. Sala, may sulod araw na guay.
2: Muapon ni. Sunda lang niya. Basta ang binahugot na.
7: Yun. Di ba kung beka, yan ang gulayin mo. So si Kwan, si Brian, patakarag ba? Gulag yung rot.
2: Bitaw.
7: Maula, beta no.
2: Kagi ko kung pangliba ko na nangyong. Okay, sige. Unsa man ning luuya kay Pepe. Once again this morning, let us try nga maabot nato si ka K5 Jezebel Barbicho, although nga today is chill day niya. Chill siya. Na siya importante kay Pepe. Wala siya karon. Pero try nato kay karon. Kinabang gubot kay ang Senado ang ilang mga personal nga intereses ra og posisyon sa Senado ilang giapas diha ni hinampakang mga senador. Pero ang mga estudyante di IK Fabpam, di kamao mo basa. Kamao man mo basa, dili pod sila kasabot. Manay dakong problema karon sa tuang Department of Education. Pero di appeal na ako tong mga senador. Ang ako ang lantaw jud diri nga balasulon. Burog dili man pod ang mga senador jud kaayo, no? Siguro the collaboration of the teachers and the mga nanay og ang mga estudyante.
7: Yes. Ana gidunta.
2: Ha?
7: Ana gidunta dapat.
2: Pataasan imong mic, eh. Di madunggan imong beauty.
7: Ana gidunta dapat. No.
2: Ikaw ba nang tinang tuwa-tuwa jud mo nang minok ay nimo.
7: Di kani ko mic, balon unsa ninyong mic?
2: Hot da sa binahog nimo.
7: Hurot na, hurot na.
2: Ah, hurot na. So dapat siguro hangtod ang mga senador na to, maunay tagaan na itong atensyon kay Faye Pam.
7: Correct.
2: Manog-abli ang klase pero kulang tag mga textbooks. O, kini mga gamit sa mga estudyante aron nga makakat-on sila on how to basa and how to sabot sa ato ang mga estudyante kay Faye Pam. Kulang tag mga textbooks, MJ. Unya, ang Pilipinas, hambog kaayo kasi kitang uban-uban aning mga new technology angay sa ubang nasod nga palit-palitan og mga ing-ani nga mga tablet ang mga estudyante. Yes, okay jud na. Pero ang pangutana, unsa na? Ha? Unsa na ang madakong matabang anak? Mas lahi ra jud kung naay libro kay madalag pauli silang balay, maablihan, dili dayon maguba. Og magamit jud nilag balik-balik kay five pump. Kung naa kay laptop, o di gani kining mga tablet-tablet.
7: Aha.
2: Di man na mugana if wala kay wifi or data niya.
7: Did you siya kay magamit?
2: Na, mu-add-on ra na siya sa gastuhanan sa pamilya.
7: Correct.
2: Oh, may lang na kung naintag piso wifi dira dapita o wala. Na.
7: Bisan pag naipiso wifi niya, wapu kay kahulog.
2: Na. Kay kuan naman to, istorya naman to ingon sa kuan. Sa gobyerno sa Pilipinas nga mubutang o mga free wifi sa mga public places.
7: Bitaw, nakadungog kuan ay.
2: Naaman dyan.
7: Naabitaw?
2: Na. Like for example, kay Fabe Pam. Dito sa amo sa barangay Comaliscis, Don Salvador Benedicto. Na ay free wifi.
7: Mm-hmm.
2: Yes, anytime you can use your wifi for free kay Fabe Pam sa imong cellphone diha. O niya karon, dira raman na sa kuan, sa covered court o sa plaza nila. How about katong naa sa mga mountainous area?
7: Oh, correct.
2: Oh, makalibre ba
7: sila? Mupliti pa gid para mo connect.
2: Ay, untag baka pliti, uban laktunon kay wala may makalabay na motorsiklo or sakyanan. That's the reason nga dili jud siya ingon nato nga dakong tabang kining tablet sa to ang mga estudyante. Ang dakong tabang gihapon is
7: libro.
2: Libro kay Five Pam. Kay pas-anon raman nilang uli paabot ito, ablihan, basahon, sabton, for how many times pwede mabalik-balik without that wifi, makakat-on sila kay Five Pam.
7: Mag-focus po nila dito kung libro ang gamitin kay Five Ray kaysa anak nga tablet.
2: Kaya
7: dagan magulitong, bisig maglantaw or nilang mga salida.
2: Na.
7: Di gyapon makafocus.
2: Di gyapon, that's right kay Five Pam. Pag naa kay tablet, pareho ni mo. Nahilig kay ka sa mga Koreano nga mga
7: dili ta makafocus sa pagtuon.
2: Dili. Last minute yung mga bata aron bisatil kaayo sa ilang pag-ukay anang
7: grabe
2: tablet nila.
7: Maayuha.
2: Tanda pa nato kay Five Pam.
7: Gusto na wagin mi nani.
2: Na.
7: Pero mga bata aron 3 anyos, 2 anyos, grabe na gimukay gahig.
2: Ang lisod pa jud ana kay makatultol pa sa mga link nga mga binastos na mga ka K5. Oh, lantawa na, nai 12 anyos dito sa Cebu ay gay, nai HIV.
7: Itong bata.
2: Oh, nganong i-connect na ko na? Because nga, ing ana nga mga edad, makalantaw ang mga gays dira nga maode ni makakuha og mga, ingon na to mga information, sundon-sundon man na. Pero baliko na to, narandugidugay ha. Unsa maning iro, K5 Pam. Usa ka aksidente ang nahitabo diri sa Dakbayan, San Carlos. Partikularmente na sa Barangay Guadalupe Highway kay Five Pam nga ang victim ani na comatose jidron. Naa sa hospital and ang hinungdan sa maong pag-aaksidente exclusive diri sa K5 kay Five Pam. Ang kalit nga paglabang sa iro.
7: Sa iro.
2: Oh, kung kinsa man tong iro diha dapita sa Barangay Guadalupe unta mo angkon mo. Oh, kung wala man dyan mo'y ikatabang, pangampu lang. Oh, kung kinsa man tong iruha, kung nakahibalo dyan mo, I'm sure katong iruha kay Five Pam, dira na dyan to dapita. Dira na to dapita. Malika na to ni Ron, ha? Unsa man yung pigaduha? Oh, pigado na dyan kairon mga tao kay Five Pam, kay dito rabas kan Laon City? Bisag piso wifi, gilungkab.
7: Uy, grabe no.
2: Wala na dyan ni.
7: Ano naman ni Oy?
2: Wala na ikuan. Oh, mahinta ka to mga senador nga sigig-away dito sa Senado, managtag o diyag 10K ba? Nya, wala man, si Alan ganin, barang nalimot naman dyan.
7: Wala mo kayo manaman.
2: Imagine mo ha, bisag piso wifi gilungkab sa mga kawatan dito sa lungsod or Dakbayan sa Kanlaon, kay Five Pam, Negros Oriental.
7: Wala-wala na dito.
2: Wala-wala na dyan siguro. Ha? Pwede ba ka mamaligyag saging diya, kay Five Pam ay?
7: Pwede po.
2: Mga alsada ka. Mga alsada, mga itausahay nga makapalit-palit pata. Oh, katong sakyanan, gialsan ako to. Pag bundak na ako, kwarta na. Katawa siya.
7: Kakaon
2: po may manok. Ha? Ha? Unsa-unsa?
7: Kakaon po may manok.
2: Unsa man ni ang misa ka? Oh. Oy, diri sa Dakbayan San Carlos kay Fempom ha. Misa ka ang kadaghanon sa kaso sa dengue.
7: Oy, hala no.
2: Wala pa'y tig-ululan.
7: Bitaw.
2: El Nino or summer time pa.
7: How about kung ting-ulan?
2: Na. Unsa ba ang mga precautions and unsa ba ang dapat buhaton sa tuang local government unit? Sa tuang mga barangay officials diha aron nga ma-prevent nato ni or ma-stop lang naman or ma-minimize rather kining gitawag nato nga pagsaka sa kadaghanon sa numero aning dengue sa Dakbayan San Carlos. Delikado makamamatay ning dengue
7: ha. Delikado kay nakifay bray oy.
2: Aha. Oh, karon kay ato na ipasulti bi ka Kifab Jong Bersales. Unsa ding padayon? Padayon gihapon ang hearing gahapon sa Senado kay Fab Pam. Despite nga gideklara ni sila atong usa ka grupo nila ni Wen Gatchalian nga kini sila wala na giuyatan nga mga komitiba. Pero walay nakapugong sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano. Gipangunahan ni Senador Pia Cayetano, Loren Ligarda, Senador Rodante Marcoleta, Senador Robin Padilla, ang hearing gahapon sa 18 ka ex-Marines.
7: Sus, padayon gihapon.
2: Padayon gihapon. O niya, gitawag sila ng mga bugos or bugos nga hearing kifay pam. Gitawag sila ni sa grupo nila ni Wen Gatchalian nga bugos nga hearing.
7: Bagong majority.
2: Aha, bagong majority. O niya, katong hearing gahapon, ang tanan nga gitawag nga mga ngalan as alleged nga nakadawat og maleta, maudyod to mga tawhana tanan nga nag-impeach ga kontra sa ka Vice President Sara Duterte. Murag maingon gihapon nga drawing kuring radyod tanan.
7: Balo, unsay dapat akong tuuhan.
2: Ay, balo, kung tinuod ba to, tiwas og dili. Ah,
7: tiwas gihapon.
2: Ang pangutana, dawaton ba to nga hearing? Oh, dawaton ba to kung na-file yung cases? Ana, anyways, kina mga hearing din na uban mo, di ba magamit?
7: Kasi kailangan rin po doon sa panahon.
2: Yes, pero ang kuwan lang ani, kay na trial na by publicity, ang mga tao nga nalang bigit, maumaura po na silang tanang diha.
7: Maumaura, wala pili.
2: Wala pili. Atong ni aging grupo po di Ping Lacson. Nalambigit po to mga ngalan sa uban, nga sa pikas po nga grupo. Magsige na, gubanay o
7: nga. Gubanay lang na sila din mga pangalan
2: po. Yes, reputation, kifay pam. O reputasyon, or kinang dungog sa usa ka tao.
7: Yes.
2: Mayroon po na sila ramay na gubanay sila mga dungog.
7: Sila ramang pod.
2: Kagbaga wala naman yun sila mga dungog.
7: Pwede na pagkagubaan.
2: Ang guba na kayo. Oy, guba pa sa wala kahurot sa sinamo. Mubalik pa ang Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
10: Kapalit sa mga butika.
11: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
12: Kung nasab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Mangutana ko ni mo, Sir JP, nga nung mo inom ka man og D3 Bio kaysa ordinary nga plain vitamin D3.
11: Number one, Doc, ang benepisyo sa D3 Bio over ordinary vitamin D3, naadayon kay lauric acid.
12: Naapay monolaurin.
11: Mga medium chain triglycerides.
12: Check. Plain D3 ikis.
11: Ang D3 Bio na ay MCTs or medium chain triglycerides nga maoy makapreserve sa insulin sensitivity.
12: Pasabot, Sir JP, nga dili jud ka magka-diabetes.
11: Kung kainong kag D3 Bio.
12: Check. Ordinary D3, walay MCT.
11: Unya, Doc, ang D3 Bio pwede jud magamit para sa detoxification sa atong ba-ba pa lang. Muna'y gitawag nga oil pulling for dental health.
12: So sa ato pa, kung mainom kag D3 Bio, pwede ni mong pakpakon. Katulo, kalima, unya, imugmug ni mo, mamatay jud ang tanang kagaw sa imong ba-ba. Bakalikay pa jud sa pagbaho sa imong ba-ba. Plain D3?
11: Wala.
12: Wala na. Dili pwede mahimong pang-oil pulling. Dili makapatay og kagaw.
11: Unya, ang D3 Bio makapromote mode og ketones. Nga maoy gahipo sa mga amyloid plaques aron dili kadaling malimot.
12: Correct. Pasabot nga dili kadaling malimtanon. Layo ka sa Parkinson's disease, Alzheimer's, dementia tungod sa ketones nga naaradyod sa D3 Bio. Ang ordinary plain D3 walay ketones. No? Dugang, Sir JP.
11: O, dugangan pa, John. Ang ketones, gihapon nga naa sa D3 bio, nga wala sa ordinary vitamin D3, makahatag 2 to 3 times more energy sa tuang brain. O, sa to pa?
12: Magkataas ang imong metabolism. Correct. Dako ang tsansa nga mugamay ka.
11: Gusto. So, sa D3 bio, pwede ka mugamay. Pwede ka mubright, pero kay plain D3, wala, John. Ikis na po.
10: D3 bio. Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
12: Check D3 Bio for ketones, metabolism og pagpagamay. Ikis na po ang plain vitamin D3, Sir GP.
11: Gusto.
12: Usa pa jud gipromote nini ang gut bacteria.
11: Si Visio ang ato ang tiyan na amantaan ng good bacteria.
12: Nya gadaghan na sila kung naa si VCO nga makita mo sa D3 bio.
11: Oo, naa si VCO. Dili sila mapadali pagawas sa atong lawas. Mabuhinan ra na sila kung ang ato ang lawas mo pagawas sa mga kugaw.
12: Paranglitan, wala ka gariplinis. Ang imuhara is padaghano ni mo sila. Kinahanglan jud ni mo ang VCO nga naa sa D3 bio. D3 bio, ginapromote niya ang gut bacteria. Mudaghan ang imo nga mga good bacteria. So, check na pod ang D3 bio. Ang ordinary nga D3,
11: wala
12: na pod.
11: Tungod ka na sa MCT, gipadaga ni ini ang ato ang HDL. HDL mauni gahakot sa ato ang mga bad cholesterol. Padulong sa atong atay aron mapagawas kini sa atong lawas o wala jud na sa ordinary D3.
12: Mas kusog nga antibacterial ang D3 bio.
11: Correct.
12: Compare sa plain D3 alone. Ayaw sayangi ang inyong kwarta, Sir GP. Nganong dili man lang ka mag D3 bio nga gipakapin ra na ang vitamin D3.
11: So,
12: nakainom na kag superstar nga BCO nga naas D3 bio, napadyo kay pakapin nga vitamin D3.
11: Supporting actor ha. Nya unsa pa jud? Ang mga kayuhan ni D3 bio versus plain na vitamin D3, ang imong probiotics gipadaghan na to ni D3 bio. Napadyo'y usa nga gipadaghan niya ang imuang happy hormones.
12: Yes.
11: Ining serotonin og dopamine nga gihimo sa imuang tiyan. Mas daghan, mas maayo ang imuang mood.
12: So ingon na kanindot ang D3 bio, Sir GP. Kung gainom ka og D3 bio, relax ang imong immune system.
11: Correct.
12: Pero complain D3 ra, hyper siya og stress ang imuang immune system. Ngano man, kay duha ang anaa sa D3 bio, guardia og pulis.
11: Gusto. Unya, dapat na dyan mag-upgrade sa D3 bio ha, over plain D3. Wala tay oras, Doc. So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
12: Og ako si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
11: Ayaw, abusuhon. Bye-bye.
13: D3 Bio.
14: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
15: Mapalit sa mga butika.
13: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyong ang dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ng antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-ana sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si kontra kaso TB pneumonia o guman pang makabalatian.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaka butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Kasakit ang tiyan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan?
9: Max 4 Biotics.
8: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
9: Para healthy ang tiyan,
8: mag-Clinica 4 Biotics.
10: Extend food supplement for men.
11: Ako si Jay. Katotoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, pang-extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men.
10: Extend food supplement for men.
12: Ang imong ubang sakop sa pamilya miyembro na, apan ikaw dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa pre-membership education seminar ug dalha ning mga mosunod. Kuha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID ug minimum nga deposito nga 2600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
13: Calling all Aling Bebe members. Do you want to win amazing prizes like grocery items worth 15,000 pesos? Don't miss a chance to be one of our lucky winners of our awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo that will run from June 1 until August 31, 2026. For every purchase worth 10,000 pesos single receipt, exclusive from supermarket, a customer will receive one raffle entry, present your receipt at the redemption booth for verification. To ensure that your raffle entry is valid, please write your complete name, address, contact number, and signature clearly on your raffle ticket before dropping it into the raffle box located at redemption booth. Incomplete, illegible, or unsigned raffle tickets may be disqualified. Grand draw will be on September 1, 2026. So what are you waiting for? Shop now, join the awesome Hakot ni Aling Bebe raffle promo, and take home amazing prizes. Visit our customer service counter for the complete promo mechanics. Only here at your number one shopping partner, Quezano Capital San Carlos, where you can buy more and spend less. The best place to shop for all!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
9: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Tuno manun sa mga lapas o preskong mga balita. Patas sa komentaryo o serbisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog nga issue. Way kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
15: La 7-8 na.
16: Oy, hanap na ba yung pananaw? Dili na ba mo makaklaro?
15: Aha.
16: Mm-hmm. Tungod sa inyo hang diabetes?
15: Correct. Mm-hmm. Oo.
16: Sus, dugay na mo nag-antos na ng sakita, mga igala.
15: Mm-hmm.
16: Ato anang solusyonan para di na mo mag-antos, para makaklaro na mo.
15: Aha.
16: Detex 500 lang, Mighty C og D3 Bio.
15: Na.
16: Dako kay nag-ikatabang na to.
15: Correct.
16: Sigurado ko nga, maklaro na yun ninyo ang inyong kaugmaon.
15: Ah.
16: Di ba kayo, murag wala tayo ugma na kay February, basta atong pananawan, dili klaro.
15: Medyo hanap na.
16: Na. Power trio lang yun.
15: Sama na sa usaka paghigugma.
16: Mm-hmm.
15: Bisag unsaon pa ni mo, unya wa ka nagitagad kay Five Pam, awa na jud.
16: Wa na jud.
15: Unsa may kausa aning diabetes kay Five Pam, mauni. Kining sagig kaon o mga tamis kaayo nga mga pagkaon.
16: Mm-hmm.
15: Unsa man ni mga soft drinks, kining mga chocolate,
16: ice cream.
15: Ayo sige, padala chocolate atong imuhang imkuan.
16: Dili man ka lang gagmay lang.
15: Gagmay ra. Okay, maka diabetes day na.
16: Pero na may power trio po.
15: Bitaon. Ana day na kaon kay nagsalig ka.
16: Nagsalig. Power trio oy.
15: Ana na.
16: Di mo dapat to kadulot ng chocolate dira, balaka na. Ay, importante, tamis ang pagmahal.
15: Ayun!
16: Ang chocolate di ay.
15: Onya, of course, ang daghan kayo ng pagkaon na to sa mga kanon kay Five Pam. Aha.
16: Yes.
15: Grabiha dyan na.
16: Diha, good.
15: O mga beer. Mm. Na,
16: abang tayo ka nag-control na ko sa kanon?
15: Control ka na sa kanon. Mm. Pero dito ka na sa pritong isda.
16: Pero baka nagka-prito.
15: Sige mga ka-K5, ba power trio pang laban na to na sa diabetes karon nga daghan po kay nga mga isyo ana diri sa Pilipinas kay Five Pam. Kumbaga, lako na isyo nga isyo ng diabetes, daghang kaso rather.
16: Mm.
15: Diri sa Pilipinas mga ka-K5. Sige, isyagit sa nato ni before sa to ang talakayan kay Five Pam, isyagit sa nato ang mga igsuon nato. Good morning again kay Madam Medelina Yamazaki, na sa Osaka, Japan. Napod si ka-K5 K5 kanlaon ay K5 mm-hmm. Carlo. Na salamat, good morning kayo.
16: Mm-hmm.
15: And good morning also to Ana Marie Mahinay Pirater. Oh. Ingon niya, good morning K5 San Carlos, always minaminaw ninyo kay dili mi kalahutay sa cellphone kay ang load limited raman. Amo ang radyo ra amo ang gipalanog from Malangsa. Garbihan mm-hmm. taga Malangsa oy.
16: Magulang nako na.
15: Magulang ni muna.
16: Okay. Oo.
15: Sa taga Malangsa K5 Pam, tika muna ha. Sa taga Malangsa masig may eleksyon, pamilya pirater for kagawan.
16: Sigurado daw ko dito.
15: Gaog. Sige, go ahead. Mm.
16: Sige, napon si,
15: Wait,
16: sa si Windax uh-huh. Tanyo. Morning, mga idol.
15: Sige.
16: Si Sir Boy na Fabli, good morning, sir. Guapo og ma'am, guapa.
15: Na Sir Boy. Plastar, Sir Boy.
16: Plastari, Sir Boy.
15: Ayun mga comment, ha. Plastado na ba?
16: Mm.
15: Si Chochi, Binsoy. Good morning, Sir Bri and Ma'am Pam. Watching CTO Kotkot, General Luna Toboso.
16: Mm-hmm.
15: Kumusta dihan, General Luna? Peaceful ra ba? Okay ra?
16: Tapos si Ma'am Jane na Patulumbon Abapo. Good morning, Sir Bri and Ma'am Pam.
15: Salamat ka ayo. Wala pa ni Guru duty sa Gaisano Capital ay, no?
16: Sa'yo pa man, alas 8.
15: Alas 10 pa sila, no? Alas 8 ang opening.
16: I'm not, pero mura.
15: Madira, alas 8, alas 9. Bimbo Hontilia, good AM, sir. Di baling dili makasulti og English or dili makasabot og English. Senador naman. Ha, ha, ha. Inyo ba nang kinatawa ay? Ayos. Onya Rini Boy Auditor, morning Sir Bri og Ma'am Pamela. Sige, mm-hmm. mga reactors nato na talang K5 Pam.
16: Grabe no.
15: Oo. Anyways, tinuod to iha bisag di nakalitok og English diha o di kasabot, pero kay senador naman kimunsa naman lang ta.
16: Opod, tinuod sakto pod.
15: Pildi jud ta onya, milyonaryo pa jud na.
16: Mm, pildi gyapon ta.
15: Pildi kay di man ta milyonaryo K5 Pam.
16: Basin puhon.
15: Puhon.
16: 2035.
15: Bitaw, dili pa patamig layo.
16: Ay, layo na po kayo.
15: Puhon. Basi ugma na, makakita tagkwarta ni.
16: Kita tagbulawan.
15: Kita tagbulawan, diyan na pita. Sigurado na, mamilyonaryo dyan tani.
16: Bitaw, kabalas ko palaran.
15: Bitaw, oy. masipagawa sa to diha na mahulog nga gold diha nga usa ka sako sa gawas. Magtunga-tunga ta ana.
16: Tunga na. Kabal ara po ko.
15: Bitaw. La 7:13 na. Ako ang gitwist ang to ang kuan na issue kay Fay Pam or topic for today. Mo start ta og local news.
16: Sige.
15: Anyways, di man yun ni actually local news ratanan because nga ang balita ni ka K5 Jezebel Barbicho is all about the literacy. Ingon tag literacy, ang kapasidad sa usa ka tawo on how, capacity or ability, kung paano siya mubasa, musulat, o musulti kay Fay Pam or maminaw effectively sa mga ga-eskwela on how to communicate nga na make senses nga kinang pagpagpababasa nimo kamao ka
16: makasabot
15: pud ka mga ka K5. But according to our Department of Education, miangkon sila nga na ay crisis karon sa gitawag nga literacy. Na balita wika K5 Jezebel Barbicho.
17: K5 News FM Live Report.
15: Ihawon na lang nato ng manuka, guro.
16: Lamia ato ba?
18: Good morning, Kipay Bray. Good morning.
15: Pag ikaw na ko, good morning, Kipay Jess. Ang nintubag?
16: Manok.
15: Oh.
18: Because, gaman ko sa silinga na mo na edad.
15: Ana, diyan, manok. Oh, naputol na. Oh, na. Sige. Kipay Jess, onsa ni? Ako, kwan kay ko ha, kinang grabe ko ang paghuna-huna. Pag ingon ni mo, nga ni

0: kay taga San Carlos ra ang may diferensya or kulang-kulang sa pagsabot sa pagbasa kundi tibuok ni nga Pilipinas ki 5 Jess. Go ahead ki 5 Jess.
1: Wala nga, gibutsag ni Ma'am Maria Teresa Heroso ang Schools Division Superintendent sa Department of Education San Carlos nga kining gitawag og AWAR program kon Academic Recovery and Accessible Learning Program. Mao siya ang gitawag og intervention nga gidesign nga makatabang sa mga estudyante nga maka-catch up sa ilahang mga learning losses, particular na sa reading, mathematics, or science, kakipabray. At programa kakipabray, nag-focus na siya nagto sa mga basic education, nagtawag o kaming katong mga estudyante na nag-perform below the minimum proficiency level sa reading, math or science si Kipabray, o mga estudyante na failed sa ilahang classroom assessments si Kipabray, o kato mga estudyante na may balik sa school human sa kining drop out si Kipabray.
0: Aha. Okay. Go ahead, Kipab Jess. So, unsa daw ang ilang nakit-an nga rason ani nga nung ing-ana man ang ato ang mga estudyante karong mga panahon na, Kipab Jess?
1: Base sa assessment no sa Department of Education kay Kipabray, kining usto sa mga hindrance is ang kining kapigaduhon.
0: Okay.
1: Sa estudyante nga kanabitan mangita na lang sila og kining nga kanang mo sa klase para makatabang sa ilang pamilya. Mhm. Nga napoy katong sa kaming pigaw sila ba sa klase kay Kipabray.
0: Aha.
1: Muna nga, dili sila mutambong sa klase.
0: Okay.
1: Kung sila ba.
0: Unahon na to, diri ang kapigaduhon. Naunahon na to ang kapigaduhon. In short, may mga estudyante kay Feb Jess nga because nga kini sila may kapigaduhon, kapubrihon, ang ilang pag-eskwela, maybe, sa lima kaadlaw, basig naara sa tulo kaadlaw ang ilang pagsulod sa klase. Ana, kay Feb Jess? Ana?
1: Oh, sorry, mag-skip sila kay Kipabray, baka nang sunod-sunod na nga skip. So, sa kasunod na nga, at inoan, pagkasunod si Mama, kaduha lang yung ana ba, mga parehas kay Kipabray.
0: So, meaning, daghan sila kayong mga na-miss abi nga mga kuan, nga mga pages ko baga sa libro nga unta makuha nila. Pero maka-epekto jud na K5 Jess ang wala maybe guro ga epekto siguro sa ilang grades lang. Pero once nga mo sulod ka sa eskulahan, once nga makabasa ka, makakat on jud ka guro bisag ginagmay lang K5 Jess ana. K5 Jess?
1: K5 Jess?
0: Oh, makakat on jud ka guro bisag ginagmay lang ano kung gasulod-sulod ka sa eskulahan, dili guro makaingon ta nga di jud sila kasabot.
1: Kung di Kipabray nga kang estudyante na kadang kamao mo basa pero di kasabot sa ilang unsa ilang gibasa.
0: Unsa jud ni nga mga grades kay 5 Jess kay naagian man yun nato bisan ako admitted ko kay 5 Jess nga ako kamao ko mo basa sa una pero di man ko kasabot kay 5 Jess basig naapo na sa mga grades nga mga lower grades ba kay mga grades 1, grade 2, 3 and 4 kay 5 Jess.
1: Kung ano siya, tanan mo niya grado kay Kipabray ka ng grade 1 to 10.
0: Oy, lakapi ka luuya po daan na, oy. Bisag na ana sa grade 10, ginang ingo na to, 4th year high school?
1: Oh.
0: Uy, naunsa naman eh. So, unsa yung nag-asay?
1: Kung ano nga bata kay Kipabray?
0: Bitaw, no? Pero according to...
1: So, dili kayo, wala kayo ma-develop ang iyahang, kung sa iyahang hula-hula ba?
0: Bitaw, no? Pero 4th year na ka, may ngang kag 4th year, 16 years old, gawiyab-uyab naman gani na?
2: Sige, una na po kayo.
0: Ato asa mo, dito sa DSB, 14 ganin, yung mabdos naman.
2: Ano na kayo sa'yo, Gagi?
0: Bag-ora kayo, bag-uha na yun na abtan, kifayb pam. Mag-mabdos na. Bago ra ni abot gi sudlan. Okay, so kinabakipab Jess, no? Pag ingana, di na gugugit, nagigugupaborguro anak nga, 40 year ka,

0: di ka kamaumubasa, di ka kasabot. Asa naman imong una-una? Bisag unsa, guro ka kapigaduhon kay PMGs, kamaujud ka, oy. Di ba, di ba, kay PMGs? Ha?
1: Basi, sakwa lang niya, basi may kanang mga daghan sila, tawag alag extracurricular activities ka kay PMGs.
0: Posible po, basi while gabasa na sila, ang ilang utok ga tapas og tubo.
2: Pwede.
0: Pwede, pwede. Pwede, ana, no? Oo. Oo. So, absences. O sana sa rason. Makita ni ma'am, burag ana. Kaluoy, no? Ako naluoy yung kumaminaw pag ana, no? Kay ako sa una, di ba ko kasabot mo kay Pimpam? Naluoy ko sa kong galingon.
2: Dito, no?
0: Bisag karon may mga wordings diha, di ko kasabot.
2: May sabot na lang. Ako.
0: May na lang kina ay Google.
2: Oh,
0: nasa
2: yeah.
0: Google diha.
2: Makatabang-tabang dyan.
0: Makatabang-tabang. Oo. Kinang late kayo ang imuhang mind, kwan ba? Mindset.
2: What yung mindset?
0: Imong utok ba, Kimay Pam, no?
2: Mm,
0: anyway, sige. Paminawan ko na nato si ma'am sa division na to, Kimay Pam Jess. Mm-hmm.
3: Di ba, i-focus on...
4: Sa DepEd niya, doon na tayo problema sa literacy. Ano na siya, ma'am?
3: Ang aral program is an intervention or an answer to the issues of literacy.
4: Ah, okay.
3: Kasi yung aral, di ba, it focus on, ang focus niya, literacy and numeracy.
4: Mm.
3: Mga basic skills, ang reading and numeracy skills, they are basic skills for learning. Kasi ang bata, kung marunong magbasa, then, kung marunong siya magbasa, marunong siya
4: magbilang.
3: Magbilang, magbasa at magbilang, matutunan niya ang lahat ng mga asignatura o subjects. Kung hindi ka marunong magbasa, it's difficult for you to learn English, pati mas, eh kasi may problem solving. Kung hindi ka marunong magbasa, walang mangyayari. So, reading and numeracy, kasi sa numeracy skills, nandoon ang critical thinking, yung analysis. Kailangan man yun. Hindi pwede na mabasa mo lang. Kailangan na ma-process ng mind mo.
4: Dito, no?
3: So, it's a foundational skills. Na kung may skills ka sa reading and numeracy, then you will survive. Masurvive mo yung mga difficulties na ma-encounter mo sa math, sa science, sa kalipunan, lahat yun. So, part siya sa kinakailangan mo. Kaya yun ang aral is an answer, an intervention to address the gap. Kasi ang nag-start ito during the pandemic.
4: Oo. Kato, no? Kaya nag-modular ta niya online.
3: After modular mechanism.
0: Okay.
5: Baka mainit na issue at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Kipeb Jess? Mm.
1: Yes, Kipeb Roy.
0: So, burag ilahang gilantaw din nga rason katong mga modular. Ah, ah.
1: Sa una, sa COVID pa, kikipay
0: ba? Sa COVID-19. Atong 2022, nakabalik naman tag-normal.
1: 2020.
0: Yeah, 2022, nakabalik naman tag-normal. Na-normalize naman siya after atong COVID-19. So, 2026 naman karon.
1: Na-apektuhan kay Kipay ba? Gumikan kay kadalaging nara sa balay ang bata. Dili ang maestra ang tudlo jod. So, ginapasagdaan na sa... ginikanan o naay ginikanan nag-assist pero uh-huh. Dili kayo ka-focus ang ginikanan sa pagtudlo sa bata gumikan kay modular.
0: Dili jud na lahi jud ang pagtudlo sa mga teacher nga mao na ilang tumong kay Ma'am Jess. Ang mga ginikanan is only intervention rod na kita gani nga kita kamao-mao ta mo tudlo kay Ma'am pero lahi la jud. How about or kumusta na lang kaha katong mga igsuon nato nga ilang mga ginikanan kining tag grade 2 report, grade 3, grade 5, graduate sa elementary. So mas lala jud ang ilang sitwasyon, no? So ana ba no? Pero anyways, Mauni ang ilang intervention karon sa DepEd kining aral program. Mm-hmm.
1: Yes, Kevin Fabray.
0: Olga, unsa ni sila?
1: Juan, dire ni siya ga gina 20 day ni siya kaadlaw ka Kevin Fabray ang kining summer remediation nila.
0: Aha.
1: Many interventions sa mga struggling readers and not learners kay Kevin Fabray.
0: Okay.
1: Dia na ginatudloan sila sa ilaha teacher, mm-hmm, sa mga kanang loses nila ba or na failed sila nga mga subject kay Fabre.
0: Okay, so sa summertime, may pila ka days to again na putol ganiya, 10 days, 14 days.
1: 20 days sa summer gitawag ug summer remediation nila kay Fabre.
0: Oh, 20 days na sila mobalik sila, tag pila ka oras pud sila sa eskwelahan. So, mga remediation nila, kumbaga, intervention nila so that nga makatabang ni sa mga estudyante. And then, after that, proceed na sila to the next level or next step. Next step, Kepe Pam? Jess?
1: Mm-hmm. Kung makapasar sila ko, Kepe Bay, sa kining aral program nila.
0: Aha. Okay, na ako'y pangutana, I don't know if makasabat ka, katubag ka ani Kepe Jess. Nga naman yung ani man, taon sa gibuhat sa teacher during the classy time John.
1: Sounds like if I buy.
0: Oh, nganong buhaton pa man nila ang aral program during summer time nga kulang na gani ang time sa kabataan sa ilang pamilya. Unsa gibuhat sa mga magtutudlo na to sa panahon nga naa jud ang estudyante sa eskwelahan?
1: Bali, naa po'y aral program kay Kito Boy sa kung gyud padayon man siya bisan o kaming katong natay klase.
0: Aha.
1: Na po yung aral program. Ang kinipong sa summer classes, pila ang
0: That's why.
1: Kayo ang mga estudyante ba?
0: Oh, that's why. So, like for example, ning klase si ma'am og English, di ba? Mag-English si ma'am. So, sa anang mga orasa, nganong dili man jud masabtan sa estudyante ang iyang pagtudlo diha, K5 Jess. Kay ang tumong sa klase god, ano makasabot ang estudyante? Ano di makasabot? Oh, mo ni pangutana na ako. Oh.
1: Sa estudyante din sa kay Fabray, lagi ay something sa iya ha, nga ano di siya kasabot.
0: Dili pud guro. Oy, kay mo pay attention man na sila. Masig naglibo tanig ani. Di ba kay ang ang gibuhat gud sa mga magtutudlo na to. I am very sorry to our mga dear ano na to, mga teacher na teachers. To, no. Kini pangutana ra jud ni K5 Pam, K5 Jess. Sa panahon nga gaklase ni sila sa unsa mga subject, unsa gibuhat nila nganong di man kasabot ang estudyante? Karon ilaha pang kuhaon
1: ang wala mamino. Busig wala mamino.
0: So dili effective si ma'am. Kay wala man siya gipaminawan.
1: Na, dili po. Na po na yung estudyante nga di dyan mabino. Yan, sige, excuse. Alam, hihi ko lang.
0: Siguro, pwede na guro ibalik na to nga kining manglupad ang mga eraser sa estudyante, no?
2: Pwede.
0: Ha? Pwede?
1: Kamala nga kipa ba, mas nindo ito sa una biya eh. Nga, kalabitang disiplinado ang estudyante.
0: Ay na, ay. This is the bulyo di ron.
2: Maglisod na rin kipa ba.
1: Karoon good ka kipa ba. Kung imong labayag eraser ay imong estudyante, wala, this is the bulyo di.
0: This is the bulyo di. Ano, gani? Ha?
2: Bidyuhan dayon ka.
0: Bidyuhan dayon ka, o niya i-post ka, tiwas ka maestra ha. Trial by publicity na yun ka.
1: Grabe, ang maestra, grabe na ang pagpanikamot para lang makat-on ka. Mm-hmm. Pero yan na rayahan mo yung gumanda
0: niyo. Ayawan kag bunal na yun sa kuminto kay Jesus. Oy, oh, nagani na hitabo. Oh, nagani na hitabo. Gahapon nga, gihurikap na ang hurikap na ang bayi. O niya, nagpaila to nga may diferensya sa hula-huna. Sa'yo pa sa bayi. Kay overacting daw. O, overacting ba? O, anak ba?
1: So, asagdaan na daw, sus, gito, pintaan.
0: O, anak, no? Anyways, kabay pa nga ma-address na sa Department of Education, no? I guess nga, naanin sila yung mga, kinikinig mga aral program, usa na ni sa mga daghan lang, ng mga gibuhat nila, ng mga intervention, K5 Jess. O, galing, balupod ka ha, siguro kung anong dili man yun ma-address na yun ni Duga. Actually, K5 Jess, dili lang ni karon ang literacy crisis. Since nga mga one decade na guro, sobra pa gani, may problema ta sa mga estudyante. Ah. Prangkang istorya, bisag ako, aminado ko, may problema ko sa gitawag na ito nga comprehension and apprehension. Ano naman ko na, Kipem James? Oo, lahat po itong gi-apprehend kay gidakop. Kinamayon, tang apprehension is nang mubo kaayo o percentage ang ako ang pag-sabot sa kuan ka ng the storyline or the beauty of the story or about the sentences, ako burag mubo kay ko the same pod sa kuang comprehension kay Febjes nga burag basta pipigaw kay ko kay Febjes ano ba no pigaw kay ko
1: dami pigaw ni
0: pigaw kay ito kay kini ganing mosulat nagbalita gani nga makita nila nga nasayo pra gamay ang kinang oras. Kinang oras sa aksidente ba? Oh, maingon ta nga.
1: Sa lugar lang gani.
0: Oh.
1: Awa na, batikos niyon.
0: Oh, grabe purting brighta. O niya, gilantaw na ako ang profile o ang kuan, ang nagbatikos na to, di gani, kaligo. ano ba? Sorry kay no. Anyways, dirita kay Pebjes, no? Hinaot-unta nga ang Department of Education, matabangan jud ni. Kay behind the jud ta kayo, sa ubang mga country, diri sa Asia kag bisag asa pang kalibutan na Kipeb Jess. Ah. Kipeb Jess?
1: Dito ako Kipeb Jess.
0: Oh, mahadlok bi ako kung mawala imong tingog bisag usara ka duha ka segundos ay. Kay basig mutubag diha manok na.
2: Lami aron sa buwan.
0: Pero anyways, at least ang National Department of Education mismo aning pagawas na jud ani. So may gisulti dito si ma'am, ang ilaha ra jud gilantaw mauto ang estudyante nga always absent. Okay. Sige. Salamat kay Pep Jess, pero idungag nila ning imong balita bisa kuan be sa kining iro be, iro.
1: Oo, katang sa kuan sa panuulan.
0: Ah, sige, go ahead.
1: Kanang aksidente ang kakita ba, naitabo na natin Domingo, alas 3 sa hapon.
0: Okay.
1: Kana si Kim Yaris, gikan o San Jose sa ilahang balay.
0: Aha.
1: Gikan o San Jose sa ilahang balay, dinay ng chat niya, nga marag ni tatuon siya ba sa panuulan. So, naabot siya ang panuulan kay Kipebray. Kipebray?
0: Yeah, go ahead. Keep up, Jess.
1: Naabot siya og panuulan kay Kipebray. Diya sa may National Highway sa panuulan, nakabangga ni siya og iro. Kay nakalit lang og labang ang iro.
0: Aha.
1: Muna nga na sama daw iyahang tuong ulo. Moto nga gidala sa ospital kag Febray, kumato siya og pipila ka adlaw, pero gahapon kag Febray na patay na jud siya.
0: Ay, ano guy, tiwasa oy.
2: Ano oy ba?
0: Okay, na kay mga pangutana diri no. Kini mga responsible nga mga iro o makahayupan nga mga tag-iya diha. Pagkuan jud mapamina mo ani ha. Kay nabiya tay gidihon nga balaod, mahimong balaod diri sa Dakbayan San Carlos nga dapat mga responsable ta sa to mga kahayupan nga sige mga binuhi na to diha, no? Kipab Jess, ang iro nalikayan niya or nabanggaan jud. Kinabang ingon ka once nga ning likay ka, wala maabot. Pero kani nabanggaan jud niya?
1: Nabanggaan niya ang iro kag Kipab Jess.
0: Naigo jud, kumbaga naigo jud. Mhm.
1: Kalo. O naigo jud ang iro, pero wala man to maunsa ang iro, nakadagar man to. Sumala pa sa tana kuan didto na hipos niya. Kasayuran. Pero siya, may disgrasya dyan siya.
0: O niya, may walay nakakita dyan sa bisag kolor na lang sa iro?
1: Wala dyan.
0: Or wala lang like, gusto musulti diha kay sila'y tag-iya sa iro?
1: Wala dyan kita ba?
0: Grabihan na po na. Walay nakasaksi diha? Murag populated area man na diha dapita sa patunan? Sa ito, panuulan?
1: Panuulan. Populated area, pero kuan hapon naman to, basig, namay mga tindahan diya sa atubang, pero wala mas nakakuan.
0: Wala din sila kapita. Walay mga iro din haron sa panuulan, nga inyong iro, burag na bali, na unsay natabo dira, na di nakalakaw og tarong, na basig na iro diha. Kay wala na ba yung muangkol kung ginsa itong iro, karon kay Pebjes, no?
1: Wala dito.
0: Oh, kay ato aning tabangan, namatay naman, patay na ni Kipab Jess, sure na dyan ni? Kay murag komatos man to.
1: Na sa gahapon kay 5 by unya dalo di gidala murag gidala na sa ilahang balay ka, siguro karon ang nasa ilang balay ang haya kay 5 by.
0: Aha, kining namatay wala jud siya nakalitok didto sa iyang pamilya nga ang kolor lang naman sa iro nga iyang nabanggaan kay 5 Jess.
1: Unsa kay 5 by?
0: Wala siya jud makahonghong didto bisag kolor lang naman sa iro nga iyang nabanggaan ani.
1: Wala, kay Dicho naman na, kumantos na nga pagbalang ospital.
0: Pagbundak ko sa ulo, no? Wala na dahil animo, no? Wala na
1: yung kuwan. Ulo may nakuwan.
0: Gahilmet ni siya?
1: Ha?
0: Gahilmet ni siya?
1: Nagilmet siya, pero katong nutshell nga helmet.
0: May ngon tag-ana nga, o sa to, nga dili, burag dili siya, dili siya, tawag na to, ng ligon nga helmet kay Pab Jess. Kinaabi ng mga baligyaan ng mga inchik-inchik good, ng mga helmet good. Di ba, no? Naaman ay, dapat ay inyong palito na itatak. Na itatak na siya nga ginaburag-burag ko sa mga kwan pa, bifad ba? Sa to sa mga pagkaon, sa mga tambal. Mga naiba, gitawag na to nga Bureau of Food and Drug Administration is bifad, di ba? Sa to sa mga ing-ani, may mga tatak po nila. Limot, okay? Di man ko tig-motor kay Feb Pamgood.
2: May kway may mga car.
0: Di. Ikaw ba? May motor man ko sa una.
2: Pero di kahilig.
0: Dili po ko tig-helmet, kaya di man po ko tagpaspasay mo dagan kay Feb Pamgood.
2: Ay, hinay lang.
0: Kinang chill-chill na ba? Last minute yun na igagakos-gakos diha.
2: Ay. Para dugay maabot.
0: Oh, dugay kay maabot kay para kwan po magpaayaw-ayaw kag kwan. Anyways, joking aside, di kidding aside, ano? So kung mo helmet man jud ta, di wala taga blame atong namatay na, no? Paita ning butangan, okay? Kinang ligon nga helmet kay 5 years. Di mo palit ana mga inchik-inchik diha kay usara na kaparok. Bisag di pa na mabuka or mabuak. Ang impact ana, may igo gyapon imong ulo kay 5 years. Ano? Oh.
1: Mas nindot mo dito katong phone.
0: Ano siya lang imuha gani kay Pab Jess?
1: Kurod kay, doon naman good ang sanusi o gantan ulan kay Pab Jess. Siguro, ang iyaha ato nga, marag sa mukan ko siya sa katong, naasay full face ni helmet eh. Galing kay katong half mo yan gidala.
0: Kuan di ay ni. Pang bike di ay nga helmet. Oo.
1: Madali-dali ra nato kun dito. Alimuod mo pugi mo good ang kanang full face good kay Kita Boy.
0: Bitaw
1: kay. Duol kay mo adtuan.
0: Oh, bitaw ana pa no kay ang usahay good kini mga igsuon nato nga mga motor rider nato. Ang ilahang pag suksok anang helmet. Kyo K5 bomb. Ako ang masabtan ana for compliance.
2: Bitaw.
0: Aron nga dili dakpon.
2: Kung naay dako makalusot.
1: Bitaw, sakto.
0: Oh, pero wala taga-basol ato namatay na ha, kaya wala na to siya, no? Pero maka-learn of lesson diha itong mga isuon na uban diha.
2: Yes.
0: Nga, ang helmet is not for the dakop only.
2: Yes, protection.
0: Protection. The helmet is the protection of your ulo diha, nga kung matumba man yun ka, dili maparok yung ulo, nga pinakasensitibo sa tanan.
2: Maoy, importante kayo.
0: Ana na siya.
2: Ang ulo.
0: Pero dirita sa tag-iya sa iro. Diri jud ta sa tagiya sa iro kay kung wala lang tong iro adi jud ni matumba ning tawhana. Oh, so wala jud nagpaila aning tagiya sa iro.
1: Base sa to ang kuhang impormasyon gahapon ni Kapitan Romeo Discartin, ang kapitan sa Barangay Guadalupe kag Ifabay, sa ilahang gihimo nga gitawag og kanang pag duki-duki kalabot sa nahitabo ni Kim Yaris kag Ifabay. Katuday ko nang iro dili to tagadiha nga iro. Kay na, sa ilahang ko na kanang ilahang pagpangtana dito ba kay wa man jay wag mo mo angkong nga kagkinsa itong iro. Sumuna nga, nakaingin to sikat nga, dili dyan ito tagadiyang iro. Kaya naman ko na mga muad to sa dagat kaki February nga kanang managat ba?
0: Aha.
1: Nga ang ilang iro, magtutuyo ko rin sa may highway.
0: Hindi mo lahos dito sa The Plains dagat?
1: Oh, dili na makalahos dito muna nga. Magsige lang magtutuyo ko rin sa may highway muna nga. Karong adlawa, sugdan daw nila ang ilahang rekurida sa kaning barangay. Labot aming tanghipos na sa iro, kay Fabray.
0: Wala yung CCTV din ang napita, kay Pab Jess?
1: Wala, ma'am.
0: maugid lagi ni problema
2: diyan. Dili tutog na CCTV ba kay makatabang-tabang kay February.
0: Kay makatabang-tabang toy. Kinabang maingo nato nga makita ang tagiya ana basig makaang tagiya makatabang-tabang pud sa pamilya to namatay naman jud ni. Bisag financial matter na lang diha kay 5 Jess mo ra man itong giapas diha. Sige na ka interview ani so far.
1: Sa kwanda, igsuo ni Kim Yaris kay si Kapitan Gapon, wala naman itong magparecord.
0: Ah, sige, paminawan na ito, may igsuo na ning namatay, be. Luuya, ani. Sige.
6: Osa, kapanda. Pato siya, nagdula-dula siya sa mangod ng osa, kapanda. Nag-drone sila ba? Tungod kay, ang ingon nila, na ako na inintik siyang kauban kay Barkada, mga niya, mga na iyang kuyo firme. Siyempre, wala ginig pa si mama kay mama niya, isyong, sige rin na siya. Kung naay mo tayo, so, ato, yung simpre, mama ito pinangarap lang, kaya mama, sagdan ba siya mo, sa kasas yung lakat, ay, mama, ganyan kuan, basta naay pa, eh. Hindi ang barkada po nga, kuan po kayo niya, baso o siya niya, o sigikan sa pag-eskila niya, at college, tar, may mga trabaho na sila, mo na, ang asa, naay mga banding-banding ba?
7: Yeah, to time, wala pa siya, pagpulo pa siya, wala yung duty.
6: Wala, kay Domingo man, kauban mo niya naman niya. Karoon kay, pag-iikan niya dire, naay nakaingon sa mga nga, yung padagan ko, higit ko na ko, sub-sub-sub ko na dito tayo yung padagan ba? Abot niya ng lugar, diha ko na ako na siya iro na banggaan. Mawa mo na ko ng lagi kay, naiiro ko na ba? Basig na plikan ko rin niya nga banti, kung sa ba? Mawa na ako.
8: Siya motor niya.
6: Tana ka na.
8: Akin niya.
6: Mawa niya dito.
2: Asa iyang iko ato sir?
6: Nasa i kwan diri sa ulo, ilang taon na mo? Pag kwan dito palang daan sa kwan, murag kwan naman siya gud, tanaw ko siya, murag lain na gidihan.
2: Wala na siya kay helmet.
6: Nasa helmet, pero hapra ba? Nasa full piece ba yagod? Nasa full piece wala niya sa luba?
7: Katong bat siya
6: kahit mo. O, diri ra ba? Moto, pag unal ko rin niya, magkutun na tamaan.
0: Okay, keep up, Jess. Okay na, ha? Keep up, Jess. Keep up, Jess. Oh, manok lagi gitubag na.
2: Mutubag ng manok.
0: So, keep up, Jess. Ang imuha na anay tatak nga ICC, ang imuhang helmet. Imuhang helmet na anay tatak nga ICC.
1: Wala.
0: Oh, dapat may tatak na mo. Dili International Criminal Court, ha? Oh, lahi po na. Ang ICC, unsa ka dito kay Pepcam? Import
2: Commodity Clearance.
0: Nama na siya. Ang mga helmet dapat na itatak nga ICC nga gamay na siya dira nga ang kulay ana burag gray black ang tawag ana. Nana siya. So kinang may mga helmet nga na ICC. Actually natay layi sa Pilipinas kay 5 Jess ha. There's ilaying ani nga once gagamit ka og helmet nga dili tatak nga or walay tatak nga ICC, pwede nga ano siya wala ukwao na siya islan pa islan nimo.
2: Oh, islan.
0: Kay dili na siya pwede nga mo gamit ka nga walay tatak nga ICC. In short, ang imong helmet ra dili ligon.
2: Yes.
0: Na. Ana na. Na ana na siya dapat. Galing kay karon. Kamala na ba kay Cape of Jess nga ang Pilipinas 1 week ra na nga implementation nga porting huguta. O niya, pagkauman na luag na. Luag na siya. Wa na dayon. Pero, bisag luag na siya, unta, kita nga mga motorista, kamaudyod ta mo ingon nga kini mo na importante kay naan ni ICC. Ayaw mong sigig palit, aning mga inchik-inchik lagi. Kaya nga naman, instead nga matabangan ka, madisgrasya ka pa.
2: Hindi, respeter lang mo na sa dakop kay Five Brian.
0: Na, tsakto na, tama na kay Five Pam.
2: O, mag-helmet ka na rin dakop.
0: Na, gani uban.
2: O, dakop, di mag-helmet.
0: Na, gani uban, nga bisag bukong slobi, mataklob lang sa ulo para di lang dakpon sa LTO.
2: Ito.
0: Ingon ni Sir Boy no Fable, basta na alay tabo ng ulo, sir, bisag prutas nga gipikas, unya, motabon sa ulo, oko, okay ra na. Na. Ana po, usay kining taga-LTO na to, ato po ni Hugton. Dili pwede nga LTO, police na to dira, nga kung naay nag-helmet diha, basta naka-helmet lang okay na.
2: Yes.
0: Dapat ato na tong ibalik usa, aunta, ang implementation sa tuang gobyerno, nga once nga walay tatak nga ICC, kuhaon, oh, i ipa-Islandyo na dapat or dakpon ang mga motorista nga ing-ana kay Feb Jess. Oh, ana unta na, no? Anyways, grabihan, no? So, katong iya, ha? Pang bike di ito nga motorsiklo, di ito, pang bike nga helmet di ito kay Feb Jess, ana di ay. Sige. K-Pop Jess, salamat kayo. K-Pop Jess, good morning.
1: Sige, K-Pop Brian, muna ito mga tag-report alam sa programa Forum Los Pueblos. K-Pop Jess, Adel, derecho para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko, Kalingawan, sa Negros. K-Pop Jess, FM.
5: Makamainit na isyo at kusabi ng bayan. Foro de Los Pueblos.
0: So, mauna, no? Namatay ning Tawhana, Jod. Ganiha, ato ang headline. Komatos pa. Kay pagka-aksidente niya, K-Pop Pam, na bagnos. Pagka-bagnos na bundak
2: ang ulo
0: sa simento. Despite nga naa siya helmet, but the helmet wa jud katabang niya.
2: Kay dili ligon.
0: Dili ligon kay Feb Jess, o kay Feb Pam. Pam bike nga helmet. Ana usahay, I'm sorry, no. Daghang kay ta mga naminaw nga mga motorista aning orasa ron. Ako kabalo jud ko kita kay Feb Pam nga kining paggamit natong helmet usahay is not for our safety, but for the compliance because of the LTO or police checkpoint. Okay, prang ka raman jud na.
2: Tinuod man pud na.
0: Tinuod jud na. Ubangan ni diyang helmet di na jud masabtan oy. Basta lang naman may helmet, okay na. Pero wala sila kabalo nga ang risgo ana, grabiha di ay.
2: Murag wala lagi huna-una ang ilang safety ba sa ilang kaugalingon.
0: Kaugalingon. Kina mo sakay gani kag motor sa tinuod lang jud nga balaod kay Feb Pam. Dili ka pwede nga naka shorts and naka chinelas. Dapat naka helmet ka nga tibuok nga ulo nimo matabunan hantod imong nawong diha. Dapat naka karsunis jud ka. Og dili pwede nga naka chinelas, ko naka shorts man jud ka, dapat naka sapatos jud ka kay Feb Pam. Na. Ana na siya. Dili pwede nga makachinilas, dakpon ka dapat jud. Galing kay kita diri sa to sa Philippine Army or mga police natong LTO, may mga consideration.
2: Bitaw.
0: Okay na lang na helmet siguro ang mao jud na to istriktuhon.
2: Labing importante kayo.
0: Labing importante na siya kay Feb Pam. Ana ba, no? Oo. So, hinaot unta, aside aning wala siya naka-helmet og tarong, ang mga tag-iya jud sa mga iro og iring.
2: Kana laging pas kanang mga binuhian. Ya magsigla bang labang dere sa kalsada kay February. Kay dili ra bene usa ka kaso, daghan na big mga cases ana.
0: Daghan na oy. Iro og iring.
2: Mao hinungdan sa disgrasya pod.
0: Kanding, kabaw.
2: Napod yung ito'y sa baka.
0: Ito'y sa baka. Baka mismong inahan o gamahan.
2: Mao na'y kuyaw kay dako na kayo na.
0: Ang uban po diha kay naunsa, ilawig pa dyan sa kilid sa highway. No, asa naman mga huna-hunaan ni mga tawhana? Dito sa Don Salvador ay. Naining chat na ako, ning reklamo. Kay dutayan sila matumbling kay Feb Pam.
2: Agoy.
0: Kay ang baka gihigot sa kilid sa highway mismo, national highway ha.
2: Sus.
0: Karon kay kalit maning dagan.
2: Nay.
0: Dutayan sila masabod atong mabitik atong kuan. PC sa baka kay Feb Pam. Baka ba to? Karbaw ba to? Purting sukuan nila oy.
2: Di ba naangay diras kalsada oy?
0: Balo ang mga tag-iya po, murag wala jud.
2: Ang ilang kinauna siguro aron mabusog ilang hayo, pero wala sila kauna-una sa kuan sa mga gidira.
0: Ana, kinigong paglawig yung karbaw, bisag mainiskwilahan ka o wala, basic kayo na kifay
2: basic
0: pam.
2: Kayo.
0: Basic kayo. Bisag, dili man good ingon nga tanang nga oras ang wala iniskwilahan, di kamao.
2: Correct.
0: Ako wala man tayo iniskwilahan nga ta, kamao man ta kifay pam.
2: Maloy.
0: Naapoy mga iniskwilahan na, nga di po kamaujud. Bisag kamao na siya, dili buhaton kay pabuang-buang ragot.
2: Dili na gamiton.
0: Di gamiton og tarong. Di kahurot sa
2: binahog.
0: Di kahurot sa binahog, unya ning pahambog. Ana man nakipay pam.
2: Mito.
0: So hinaot unta nga katong ato-atong ablihan usab katong ni aging mga binulan nga isyu na to diri. Or balita na to diri nga ang City Government of San Carlos mas gi hugot pa jud nila, gipalig-on pa jud ang pagbantay or ang pagbuhi sa mga hayop nga dapat dili makahatag og problema sa ubang tawo kay Feb Pam. Pareho ng iro nga para dili makapaak, dapat kurungon. Mga iring kikita nga mga Pinoy, mga pet lovers, mangunta.
2: Yes. Huwag na ganyan ni Kuandra, iring iro dahil, taugun na to.
0: Na, maingon pa na iban nga kini, makapawala o laay na ko. Burag anak ba?
2: No? Ito, no?
0: Kita ni mo usahay kung tawagon ako na, mo anhidri ko ang alaga.
2: Mm.
0: Oh, kita ka anak niya?
2: Yun.
0: Ha? Ito, ah, paghapon na po, naada yun, oy. Because I am pet lover kay Five Pound.
2: Ako man po.
0: Ana ka?
2: Pero nasa bukid.
0: Nasa bukid. Ana man na siya, no? Anyway, sige, too much na. Ana, okay na ta, ana. Pero, kini-example na ni, nga, usab itong LGU, hugto na ito, panakpo na ito ni mga stray dogs, mga stray cats, and mga stray nga mga buang nga mga tawo.
2: Apil po yung tawo?
0: Ha?
2: Apil pong tawo?
0: Basta buangon.
2: Oo.
0: Pero naabay gapabuang-buang ra o niya manghikap og dughan sa bayi.
2: Para mupa, lang makahikap.
0: Mupaila pag taga GMA 7 siya. Noon sa naman yung tawo na, oy?
2: Yang hikap kay taga EBS.
0: Taga EBS po nang hikap.
2: Taga EBS, BNK5.
0: Unya sakyan ang isyo sa kahurot binahog.
2: Inaalam ko lagi, my friend. Api nila pampasahiruan
0: oh,
2: kay dayog sakay.
0: Ang reactor, wala po'y bahog. Okay, sige, muhilak mo hanggang nga di matagang kwarta.
2: Oh, di nabay ko muhilak.
0: Ha?
2: Di nabay ko muhilak.
0: Kung wala kang i-appeal, meaning, dili ka ana kaligon.
2: Correct.
0: Nindot, may time pa, may pwede pa, no? Okay, sige. Kinimanggon about the Department of Education kay FEBPAM. Pagka luuya sa Pilipinas, kay nga numan, no? Ang Pilipinas kay FEBPAM, oh. Ang Pilipinas naata sa ika-118. Dirita sa literacy, ha? Paminaw mo dira kay Agoy. Ang Pilipinas as of, no? Pinaka-latest nga survey, ika-118 sa 193 ka mga nasod sa tibuok Pilipinas nga mubo kaayo ang gitawag na to nga literacy.
2: Oy.
0: Or ang mubo kaayo ang gitawag na to nga performance.
2: Mm-hmm.
0: Kung pagbasa, pagsabot, or pagsulat ang pagasultian ang ato ang mga new generation ng mga estudyante kay Five Pam. That is based on survey gipahigayon not only here sa Pilipinas,
2: mm-hmm,
0: of course sa tibuok nga kalibutan kay Five Pam.
2: Yes.
0: Imagine
2: layo,
0: mo ha.
2: Layo gyud ta, no?
0: Di ka 118 oy. No? Sa 193 ka mga pungsod or nasod sa Pilipinas. However, naapoy, siyempre, mag-118 ka, okay-okay naman lang na, no?
2: Mm-mm.
0: O sa dito ka sa pinakalast.
2: Yes.
0: Uh-huh. I'm sure, kining pinakalast, dito na sa mga Southern Africa.
2: Marana, Jud.
0: Dito na pita sa Africa, mga Nigerian, mga lison na Jud, pigado na Jud.
2: Pigado, magkaya nga, ay, kung ano na, nasod.
0: Nasod, bisag tubig, dito, wa. Wala, wala. So, basic nga, gitawag na to ang literacy, and functional literacy, mauni ang pinaka-basis sa maong survey kay Five Pam. No?
2: Mm-hmm.
0: So, okay-okay na lang na ika-118. Pero layo, radyod kaayo.
2: Layo, radyod.
0: Layo, radyod kaayo. Wingon, tausab o basic literacy, mga ka-Five Five, mauni ang pagbasa o pagsulat. That, ang Pilipinas kay Five Pam, luuya, no? Burag na appeal, hinaot unta nga wala tama appeal ani kay Five Pam, no?
2: So,
0: 90% of Filipinos are basically ha? Ingon na to nga literate. Ayaw ka call back literate ni. Literate na, dili kay illiterate ha.
2: Literate. Oh,
0: kama o tamo basa og sulat.
2: Yan. Yeah.
0: Binimog ko ana.
2: Alam ko.
0: Kama o mabasa og sulat, 10% ang medyo pigado jud ani kay Five Pam.
2: Tas-tas.
0: Pero dili ta dapita bisag ika 89 na lang ta, no? Okay.
2: Okay.
0: 70.8%, 3 out of 10 Filipinos nga struggle gihapon sa gitawag na to nga comprehend sa mga giingon na to nga pagbasa, pagperform sa mga complex nga mga calculations, in short sa pag summation, ang pagsuma sa aning atong kwarta kay 5 pack. So kinsay balasulon ani? Di na lang yun tamusulti kung kinsay basulon.
2: Dili na lang yun, kaya marag pwede man basulon tanan.
0: Pwede, yes! Correct! That's the right term, kay Faipam. Pwede, yes. Tanan. Ang kumpangutana, gani-ganiha. Una, ang ginikanan, unsa ang natabang nila. Bisag mo ingon ta ang mga ginikanan nga
2: grade 1.
0: Gamay po ng ilang nahibawan, but I guess may ideya dyan na sila, bisag gamay ra.
2: Naajud.
0: Unsa, dili sa pagbasa, dili sa pagsulat, kay pigado sila. Ang ilang na lang pag-advise nga, anak, paminaw ka dito dyan sa imong maestra.
2: Yes.
0: Sa imong maestro. Kinadako na itabang.
2: Dako na dyan.
0: Kay kami nga mga ginikanan, di mi ka mauana. Ikaw, ihatod ka na mong iskwilahan aron makabalo ka, anak. Balikan na ton aron, kay di ko gusto mo bayad og 5 mil, kay wala pa ko kadawat
2: o kaldo.
0: May na malang ni si Jong o si Jezabel, kay okay na. Pero naining hilak. Mubalik pa ang
9: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
9: DTX 500.
11: Mabali sa mga butika.
12: Ako si Jean Paul Generoso.
13: Mangadlaw Sir GP, hinaot nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang inon, kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
12: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
13: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract, og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers, pag-inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
12: Correct.
13: Ilabi na kung matag-adlaw kag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
12: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
13: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids, kaning gitawag nila almoranas.
12: Almoranas.
13: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
12: Correct. Unya ining pupo nga taas, nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
13: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tul duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa mga digestive tract.
12: Correct.
9: DTX 500.
14: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugangas. Kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective. Wujud kayo yung DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
13: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
12: Lahi.
13: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
11: Uy.
13: Kung sige gloss ang imong astol, pasabot nga inflame ang imong kolon.
11: Mao
13: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pod sa tinai ang pagaisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
11: Ah, brown.
13: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong astol. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
11: Munay kuyaw.
13: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
11: Wa na jud tay igong panahon Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Linero. So,
13: kininasab si Dr. Miloy saying mayong lawas ang pingan.
11: Ayaw abusuhan.
15: DTX 500.
16: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
17: Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi.
18: 2 weeks pa lang,
17: may alibyo na.
18: Pag 1 month ka pa,
17: naayo na ako.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
19: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka? GTX 500 na! Ang GTX 500 adunay powerful extracts nga phytochemicals ug antioxidant nga gigan sa palaya ug desugared sugar cane mga organic compounds nga effective batok sa sakit nga diabetes. GTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butik.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street, dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos, dool